0: won ni koba o
1: amen
0: e to te won ni gba fe lomi
1: amen
0: wa ni wa kan ri
1: amen
0: wa ni wa kan la
1: amen
0: fonu e ba dun olori lo pe o
1: amen
0: fonu e ba ti dun ala nu lo pe o
1: amen
0: message ba wole alati ni
1: amen
0: a gbe to re fun o
1: amen
0: ori e ma kan ke
1: amen
0: wa je wa yo
1: amen
0: wa ja je seku
1: amen
0: ebi o ne ba won pa o
1: amen
0: olohun ran lowo
1: amen
0: won na ri ebo oko gba
1: amen
0: wa ri ti le gba
1: amen
0: wa ri fisa gba
1: amen
0: ayo re aku
1: amen
0: wa ko re ayo
1: amen
0: ase mo be
1: amen
0: ko le yi pada
1: amen
0: to ba si a program yi o ti mo wi olohun se fun be
1: amen
0: ase mo be
1: amen
0: jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan omo Olorun jake jado agbaye gbogbo bi te ba ti gbo mi anu leleyi o ti ra anu gba
1: amen
0: e de se bi oba
1: amen
0: uruko mi o yi pada apostle ati woli smo mustafa jp baba se bi oba lati jo seed of Christ golden church land of reality tolujo a wa ni gbaremu idiobi airport area ni ilu Ibadan e gbo mi bi man so fun yi pe bo ba ti de ore mi ja gugu so pe se bi oba lo nlo ko send ti o mo be to ba wa jo jo program o bo ko fe nbe bi Wednesday agbara se bi oba tabi ni ojo Sunday loruko Jesu ora anu gba
1: amen
0: to ba gba ti alakia wole iwo sa do ni Junction airport cross other side ni bi Junction gangan o bo kada nbe so pe se bi oba lo nlo loruko Jesu ara anu gba
1: amen
0: e mo gbagbe pe mo tin fun rere e ti pe ti pe pe Friday to kai ninu osu la ma npade ni lufu ape ha e gbo mi Friday leyi ko se miss so fe to wa legbe ko se miss o
2: ko se miss
0: eh tori pe ororo isegun ta pese sile gbo mi sa ah anu wa oju ere wa beyan ba ngbadu abuku to ngbadu oju rere togun ba je ayan ogun na lo pada ba je idini yi mo joko mo ronu pe o nilo ka mura si oro re o nilo isegun tori awon to mo lo si o ogbolore wa ni Christ

0: laarin ota lo wa ma sora cause mo gbadura awon igbese ti woli en la wa gbe fun o ma fun ororo ororo ta fun yi ororo segun ni mo so fun yo pupa resu resu ko ha ni dibi bo ba ti de lora omi ra pada ke mo pe
1: o mi ra pada
0: ene to ba ni eti o ko ma agbo o ti e mi so fa won ti ati kasamu omi ra pada ye fun ojo meje o ti pe ati kasamu e keji ati gbadua ti ororo o ti pe o ti wale kloku a fun ni ororo o ma da die si omi ra pada ye to ba ti da si a wa gbadua ko gbona o ma ni agbara sa baba ti paye ki lo ma se o gbe omi yen lo le wo lo ni a so fun o bo se ma se ke dede da fun yan a se tenu mi jade wa je yan laye
1: amen
0: opolopo sundays ni mo ma wa ni igando lasu igando road hotel bus stop o pari bo ba ti debe so pe se bi oba lo nlo abi ko so pe o nlo si oko oloyun event center ko se nto mo be mo so tele aye re dide
1: amen
0: mo laye re dide ni
1: amen
0: mo laye re dide
1: amen
0: ogo re ajade wa
1: amen
0: ogo re ajade wa
1: amen
0: ogo re ajade wa
1: amen
0: so ni mo fe ka gba awon adura laaro yi ko to jade ni oni ojo monday to ri pe ose yi o gboro pe o wa rowo hey papa ite mo san re ojo monday bayi o ti mo awon eyan lara won le se won ti mo pe awon gboro fi kankan si account woli won ki re woli won ko ba le tele won ena won si mi hey wa fo ye gba eto e
1: amen
0: wa ri owo gba
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: ama agbodo koko fi irin ajo wa le olorun lowo ogbo we owe ni ori keta ese karun ati ikefa iwe owe ori keta ese karun ati ikefa eyin na esi bibeli sibe egbon to wi kilo wi
2: fi gbogbo aya re gbekele oluwa
0: gbo mi sa sori igbekele re number 1 je ko wa nu oluwa mo gbekele nkan mi yes
2: ma si se te si mo ara re
0: ma sori ero kan re o le ma tan je ma da lohun oluwa o le tan je laye yes
2: mo ni gbogbo ona re owo si to ipa ona re
0: o ma to ipa ona o lo ma so fun o bo se re o de lawon ileri to ti se fun wa e ja wo iwe psalm 121 ni verse 8 tabatika agbadua tabatika agbadua psalm 121 verse 8 kilowi
2: oluwa yo pa olo ati abo re mo
0: kini wa mo leru oluwa lo se leri kan fun wa

0: owo lo se.
1: Amen.
0: O ma ri owo.
1: Amen.
0: Wa ni owo lowo.
1: Amen.
0: In the name of Jesus.
1: Amen.
0: Ya ka Isaiah yin. Chapter 45. Wa ka ise keji. Oya.
2: Emi o lo siwaju re.
0: I will go before thee.
2: Emi o si so ibi wiwa won ni titita.
0: E ma kala kore dia. So pe Oluwa.
1: Oluwa.
0: Lo siwaju mi.
1: Lo siwaju mi.
0: I want to wa.
1: I want to wa.

gbogbo olugbo mi jaki jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi loni ojo monday ojo aje gbogbo leo pastor dekunle epaphras woli yin ni ti ijo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midiri market gba giti tun ni ilu ibadan gbogbo bi ti eyin omo olohun ba wa ni bo le tin gbo mi bo le tin wo mi mo fe ke dide e ja lo si bi pepe ewo ni oju ki ti pepe to ba se igba akoko to si alaba pade mi loni yo ni lo koko pade mi mo fe ki wonu mu sport kan ninu yara e mu bi kan ninu palo yin ibi te mo do bale si te mo kunle si te ti mo dupe asiri ti wa niye bo ba ile dupe lowo e to ji la ro kutukutu to gbe ogo nla fun to si bo seyin o se ni pe o so gbogbo le ni bo le tin gbo mi ibo le wa te tin gbo owo ja ito iso le se be oni loju aje o mo fe ran yin jade taje taje ni mo fe ran yin jade togo togo ni mo fe ran yin jade tidunu tidunu but a le gbadua lai koko tu loju ki to si yara bi ti olohun gangan gbe so fe mo ope ni ki to si yara iledumare iyin ni only I will enter into his gates with thanksgiving in my mouth so gbogbo eyan omo olohun ta mo se bi pepe oju pe a o do bale a o kunle a o si ki se ka ki laaro yi ko to di pa njade ibe la tun ti fi ona wa le olohun lowo ibi pepe ina ni asiri ni so gbogbo eyan omo olohun dide nibi to ba wa ja lo do bale ja lo kunle wa yi ka otu o yi ka o si olohun ijinle ife tin fo won agbara jade oba mi to pe lo kan yin kese o le ji pota bi ko yingin baba mi ojo poke bi ko yege gbogbo eni tin gbo mi o nlo ba ti mo pa ni jejeje bi eti iye metu olohun emi awon woli yi o gangan ni oke oke oke ti o le wo lai lai mo mi se ti de bi pepe do bale fun loju mo lu bi kalapata oku loju abinu eni ki won lala kori omo se lo o ti lo e ja dupe lowo e oba mi o oba mi o oba mi o oba mi o e ba yin orin oke.

awo le yan a o si le gbe oga ogo mani fun o jesu jesu christi oluwa ati olugbalawa se ami ko gbe to ami mi eyin omo olohun line deno penu e ja dide nle oni lojo monday mo fe ka jo ki hallelujah nla hallelujah yen yo je mesan gbako awon obirin oke mo kanla e bo se yato loni opin oke mesan obirin oke mo kanla eni kan ni wai o le ra jejeun ose yato so ni gbogbo bi to ba wa gbogbo tin ba ni o se ni o se ni won gba to ti doba le nbi pepe gba be oju ki ti pepe iwo lo ladua ati awon mo re a jo gbadua laaro yi ni and bi ba se ngbadua kan ni mo lo le agbara e gbe owo yen soke wa ke ogo ati hallelujah awon okun oke mesan awon obirin oke mo kanla won mo ke hallelujah yen wa jo si ogo meje po tin ba ti ni 1 2 go hallelujah la gbe soke oni lojo aje today is 27 so ni bi to ba wa stand up and shout na hallelujah awon obirin 11 hallelujah oya hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah eyin obirin ke hallelujah ogo meje lapapo ya ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun mesaya loki orun e juwo yen si eyin omo olohun mo fe ka ise bibeli kan jo omi adua le nko anointing wa re nko to ba si ni the blood of Jesus to ba ni lowo yes kini holy communion ta gba lana eyin te ba ni kan bu omi le ise o se mo fe ka nkankan bo se nse yen lo mu owo lo re owo ta mo mu lowo yen awa na la mo na owo yen wa lowo e titi di ojo sunday ko to na eh mo deja re o asiri ati majemu olon ni eni to mo mo fa ire omo bi o se fa ire wa fun olose yi lo mu owo yen lowo emi o gbadua si omo fowo kan laaro laaro ko to lo bi ise oni lo owo eh o lo fa nla nla fa ire aye mi wa so tin dogbon owo

0: gbogbo eyan lo mu owo wa mu dani pelu omi adua to bule omi to bule iwa mu nbe omi to bule iwa dasi waju nbe omi to bule yi wa fi boju nbe bo ba le damu omi we bo ba le damu omi we o daju mo fe ka ise bibeli si ni leyin gba tin ba ka ise bibeli yen si tan ma lo si le agbara ma tun ise bibeli yen ka sinu omi yen olufe pepe yo pomo laaro yi so ti mowo lowo re ese bibeli yen be ninu Isaiah chapter 22 verse 24 Isaiah 22 verse 24 oni gbogbo ogo ile baba re ni won si fi ko olorun e gbo nti bibeli so e so tele mi gbogbo ogo ile baba mi won si gbe ko mi lorun ati awon omo ati eso gbogbo ohun elo ife titi de ago oti gbogbo ogo ile baba mi won si gbe ko mi lorun mami e ki gbe be gbogbo ogo ile baba mi e gbe ko mi lorun mo nbo e je kin so ti gbe omi re le e ti nde ile agbara mo nbo
1: ba mi mo dupe lowo olorun pe yin fun ore ti olorun se fun mi ninu ijo comfort life mission ni odun to koja omo mi ri iwe igbelu gba nigba ti iwe igbelu yen fe ni konu ko honu mo pe mama wa ninu oluwa mama won si fi adu arun mi lowo wipe gbogbo bi ti iwe yen ba ti de arugbo ojo yo ma tele be yo ri anugba yo si gba iwe igbelu na jade mo dupe fun iya lenu mi olorun ma gba iwe igbelu na jade iyen be mo tun wa dupe omo mi mo se yawo e leku satani gbogun isu hale jugbon olorun comfort life mission olorun pe yin ko fi mi sile rara o doju ti ota nitori pe bi yawo ni mo wa omo mi ti mo fi le o lo mu kokoro nibi ti mo fi si o wa wa moto igba to wa moto moto ba lo ja o ja gate gbogbo eyin moto pare gbogbo glass fo mo dupe pe emi re ko lo si mo wa dupe lowo olorun pe olorun ti wa gbe ran lo dide mo ri moto na se pada to je pe o tun wa tun tuntun ju bo se wa tele lo tori pe nu ijo comfort life mission na lo olorun ti ra moto na fun mi mo wa dupe ni isinyi ojo sunday te ni ko ni kaluku mu passport wa mu passport mi wa e fi passport ni e fi kan ori eni a ki lo nda mi duopo na ti si leyin e ni mo lo le ti owo foundation ati fipele church sile mo jade fun owo bi mo se wa mu owo na lo lojo na irole ojo na ni won pe mi lomo mi pe mi lati ko omo mi ta ijo fe lo canada pe won ti fun wa ni visa mo dupe lowo lowo olorun ijo comfort life mission tori ko gba kankan fi mi le ni isin ati kara ticket loku sugbon to wa je ki si duro lori ticket ni pe mo nse bible mo wa n bible school ni isin yi ati wa fe ra ticket e se mo dupe o olorun o se ni arugbo woli iwa laye olorun oni fi gba kankan fi nle ateyin ati mama atawon omo baba mi e se o mo dupe o
0: nice gbogbo eyan omo olorun gbo nti ya yen so dale mo sa pada sinu ese bibeli mi gbogbo ogo ile baba re won si gbe ko olorun gbigbe ogo ile baba re ko olorun oni si se nti enikan o seri ninu iran yi e mo de nti mo so yi mummy ti won ko letter ti won se testimony mo ba yin yo won na le gba form bible school kini kan da mi loju sa bibeli ni etete wa ijobo orun ati ododo re oni gbogbo iyoku a o si gbe ko olorun oto so ri tan se lori abebe fere fere ni ngbo ba da won bible school lori ketepe orisirisi awon nkan bi olorun ba fun mi ni grace ma mo so outline awon course wa atawon nkan tin be nu e tin ba opportunity lati le re lati le foundation aseyan ki dagba ju nto ba mo lo ase nto ba mo lo di ninu aye eje mde nu mo gi menu ko nbe bo ile yi ja jo gbaduwa yi injo mo pe bibi ni sinu aye ki sajoji ajoji ni ko pada si orun lai mi aye bibi ni sinu aye ki si ajoji ko se nti won obi gbogbo eyan na won bi iba se by operation iba se by normal way ah ajoji wa ni sa nigba to ba ku lai fowo kan aye to mi aye nibo le we ja gbadua o se dide nle ko ya tan wa ke pelu itara di owo yen mowo eyin o fa te sin mi si ojo waju mi eyin o fa te sin mi si ola mi eyin o fa te sin mi si ojo ola mi e gbo ro oluwa loruko jesus oye jadan sa bi won ba bi o sinu aye to ku lai mi aye oni to ndan aye yi ohun ti aye oran ti e fun ni won pe ni keyin o mi aye e wo ru ya agbalagba yen o ti pass through bible school aye re n te si waju ni yen awon ofa kan be to simi si ola ohun ti won mo pariwo ni pe e de lona e di lona e ma je o debe e ma je o ti e ma je o waye wa se nto ye ko waye wa da eh o se so oluwa ti na bobe ibi orisa ti wa oluwa ti na bobe loni o ma je waye asan awon kan waye lasan aye won dabi odidi eran a life without goal is a goat aye ti oba ni ohun to fe foju sun ohun to fe da eran ni eran ni o ni to fe da ju ko sale je ko je nko si sun ko si ji ko si to sere lo e bi owo soke mummy pariwo bo se di owo mowo oni loju aje agbara olorun bolu mi ofa to simi sojo ola mi jabole wa jose mole loruko jesu jabole in the name of jesus christ bo eleyi ohun to ba se ni aye oroyin awon kan be ti mo kigbe mi o le wa ku ni joye le baba re awon language kan be ta awon eyan mo so ti eje ki won mi aye awon language kan be to je awon language ojo awon language kan be ti je o le gbe nkan re se an kigbe pe ko lo foja kun oja lati ejo yi o san leru gba oni to ba mo kigbe pe mi o le wa ku ohun to hun ni di kankan laye mi o le wa ku owe awon agba ni won ni oni joye le baba re to ba tin beru won ni agbegi lodo mo beru epe to ba ti beru epe epe ni opo oni to bibeli so pe ogo ile baba re iwo la gbe ko lorun to ba wa nberu ogo yin oni je ti e gbogbo eyan omo olodun te gbo mi la ro kutukutu mo duwo ninu jebo jebo ase o fa buku to lohun ni jo debi to nlo ninu jesus ni mo pase ki emi mi mo ko ti jade e ki gbe pelu itara iwo ose pe mi iwo ose pe mi julo mommy n bole wa mo n si yin le to ba di ojo wednesday a lo glove lowo yin in ta bi gbadua ni mo n so le ni weman yen am gbara di fun 77 sir mambo aside nkan mi nigba to ba di ola eje ndele agbara mo mo
1: baba mi mo mo ri oluwa o mo mo ri oluwa o mo tu keke ijo sile mojo mo mo ri oluwa mo mo ri oluwa mo tu keke sile sile mojo baba mi o mo dupe o emi na fe san tolorun mo fe san kan tolorun se fun mi olorun mi shobu mi o ti tan tipe ti mo wo ke bawo ni shop ti mo tun wa nigba ti o ti ya gbogbo e to da wu mo wa wo ke boya bawo ni ibe lore mi kan ro ba ni shop ohun tobi pe ka jo da si meji pe ka jo ma lo he baba mi o ni ti mo tun wa ri to tun jo mi loju mi pe ore mi yen lo ba lo si gboro lo baba lo da ke ma ni so ni gboro ta ba de gboro emi ti ero boya oja re lo fe ra ni lo ba ran awon oja mi keti pe lo oja mi to tun kure ninu ile lo ba lo ya shop ya kina open re ni eni ki wa si ohun ti da shop si meji baba bi ere bi awada baba mi ni last week mo fe ya wuri logo pa ti mo wa baba mi o adura te mo ba mi gba o tun lohun ti se fun mi to o lohun ti se fun mi to o lohun si ma se si ah ti won fi ni jora mi loju baba mi e ba ngbadua ke ba ngbadua fo mo berin na pe gbogbo nkan to ba nle bayi o mo fo toni gbogbo odamu to wa ni oruko jesu kolon ba mi yoko nu damu pe gbogbo e se ri o tutu bo se mi lori ah baba mi e ba mi fadua ran lowo idi ope mi re o ebi ni awa den to n lo si shop ti mo wa na se ti mo n na pa ninu shop ah mo dupe mo more o oni mo more oluwa emi more baba mi mo more oluwa mi more e ti mo gbogbo ta ni ka ma se so asibi mo nse ida mewa mi o tun san baba mi o mo dupe o
2: sho lo ara yin lowo e ba mi ki mama o ogun yin te nse a o nba mi lara mu e je ko ogun yo ma sise lara mi o ibi to ku si mo po lohun o se yoku na ami ami ami e se baba mi o dabo
0: gbogbo eyan omo lohun to ngbo mi jake jadu aye o wa dide emi so ni nti won gbe ni eyonu ati asiki oni sise nigba ti awon eyan ba fi oju rere wo ti won si sanu e ta lo so ipa laanu tan ose yi onilu e pupo pupo gbogbo eyan bi owo soke baba mi oni loju aje je mba je so ni fenu so be baba mi oni loju aje je mba je je ki mbode pade ibi ti mi o fokan si fun anu nla jo jade fun mi lojiji owo agbara nla kan mi owo ase nla kan mi owo igbega nla kan mi in the name of Jesus Christ so di owo yen mo wo so fi ngbadua so mi re nbe nle o mo se bi deni taka Isaiah chapter 22 verse 24 oni gbogbo ogo ile baba re o la o si gbe ko olorun e kigbe sinu omi te gbe dan ogo ile baba mi olorun ojiji je won gbe ko mi lorun in the name of Jesus Christ what did they know wo yen soke na pelu owo to mu lowo wa ni baba ni ose yi mo nilo owo mo fe fowo se nkan eyin te ba ni nkan te fe fowo se baba mi na owo yen mo nilo owo ran mi lowo koja ifojusun mi mo nilo owo yo si mi lojiji mo nilo iran lowo re ba se ra mu yi ma wa so nkan kan nisin eyin wo le nilo iyanu toto how many of you truly want the God of miracle to touch you kin to wa so nkan bi meji si meta eje nsa yo de la yagbara mo bo
3: hello sir e ka ro sir yes sir e ku jameta sir kin de loruko mi mo nsoro lati Ibadan bi emi na ni testimony to mo fe give ni sir ni last 2 years ago mo wa si program fun awon single summit so gba si mo wa so gbogbo oro ti mama ba wa so nigba yen so mo sha mo se awon kankan nigba yen nigba yen so olorun de se emi na ba won pray for awon single olorun de ti se yanu mo ti rent mo fe fe nigba yen so mo sha tun wa fa awon program kankan leyin igba yen na so mo sha dupe lo olorun pe a se introduction so after introduction pelu gbogbo problem to arise mo sha pray mo pray mo de ti ma follow program ina lori radio a pick date fun wedding bo gbogbo effort wa lati je ko sese mo sha ri pe gbogbo e ko lo be so later mo sha pray gba ti mo pray so mo loja la ni mo ri yin pe pa wa no program so bi mo se wa ri yin ye e wa nba mi e pin mi jade laarin awon eyan pe kin lo ba yale keta mommy mi pe kin lo ran kan fun won pe kin ra ibu fun pe ti ma ti ra fun won pe ona ma se ona ma la so bi mo de se ji mo se nkan te ni kin se ngba yen so olorun de se iyanu sele gbon kan ta lo fun wedding olorun pese ju ba gan se lero lowo owo to n wale ti mi awon to send e olorun sa se gbogbo e to je ona iyanu ona ara olorun pa se so gbon nkan ta lo gbogbo everything ta lo tori mi ni iya mi ni baba mo so gbogbo awon egbon na de ti ni awon olowo lowo awon se gba kan bo still na olorun de se olorun gba ona yanu yo debi pe o kojo ogbon temi gan debi o kojo oye mi ju nkan ti mo lero lo olorun de se be so ninu ojo alaye mu sha suri pe ti e tu so fun mi pe pe beta lo wu mi kin bi which is nkan to de wu mi na ni tori beji ni mi but o wu mi lokan mi pe kemi na bi beta tori no family wa ko sen to ti bi beta o wa wu emi gangan from pe ki emi na wa ninu awon to ma ko bi beta ni family wa so e wa so fun mi pe ibeta yen pe meji lo ma fun mi instead of that ibeta so da se wa so fun mi ye ah wa ni ha daddy mo sha sese ji mo ah pa le se mo pe beta ni o mi ki oko bi so mo ti se wa de church ni following Sunday pastor church wa na so wa ni ah lo bi beji so oro yen wa jora won de bi pe mo awon pe ah olorun ma to bi lo ba o gbogbo e mo ra won so iyen ni mo fi pe kemi na ba won jeri si agbara olorun ninu aye mi pe bi olorun sese to gba ona ya ni mi ba ti give testimony but fun mi wa 14 mi ba ti give testimony yet pe pe bi olorun ojiji bo se gba se ise ara ti se aya ninu aye temi na jogun ri mi lo jumo mi lo olorun de se lai ni ya lai ni baba olorun de gbona ya ni pe awon egbon mi lawon le se fun mi tele sugbon olorun de pada wonu won lo won se fun mi emi go mo pe mo le se to ben olorun de gba ogogo ije ope mi ni o e se dun sa e se e ma ba mi ki mama o oluwa wa pelu yin o jesu ni fe ina sile o e ma daru gbowo li o e se gan ni sa.

0: Aja we kwe kode kode la ta okoto ato ti debi ite we adi ati bobe ita wante boyi. Ati de pa pa pa bi eji yale ta eko jume kabo sori eto nye eto wa oro agba ile ise olori re MTN Nigeria wani ama kinyi katu kinyi Abdulrazak Abdulgeni Mr. GRA lun kinyi pi e karo
1: wani ko muke alake afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 mtn
0: oni lojo aje o igbagbo opolopo ni wipe iru ojo oni keyin mura ko lo soto ko lo sosi ko sakitiyan sugbon oniruuru gba lojo aje ti wa ba o ti sakitiyan akitiyan yen ko mu idunu wa fun o lojo osegun o lojo ru o lojo bo o lojo jimo o lojo saturday o lojo sunday ikankan o wo wipe ko jo fun sugbon mo fe so fun laaro yi pe ma je ko su o ma je ko re o tori pe gunyan gunyan ti iyan gigun ba ti su uniyan won mo ni koko tori yo mo gun ni o ti su mi o ti su mi arinrin ajo ti nlo ni papa to gbe omi keke kopa ti omi ohun si ti fe tan pelu ireti o le gunle sebu ti ogo sugba arinrin ajo ti nlo ni papa to gbe omi kopa amo to mi ti tan ni bi apa to gbe omi ko ti ireti ba ti juno fun o le subu ninu papa kodo o le faku fun mo je o su o mo je ko re o awon agbalagba ni aki ka re loju ilepa se yori eni tori pe o se ko je pe asiko ere ayo re lo ti to o lojo to fi n kari bonu o ti su mi jo ojo to n so pe o ti su on gangan boyo jo na lo ri ayo re fe de tori pe ijo ti ore won ba fe de susu ni ma su won ti won si kari bonu mo je o su o mo je o re o eto eko kan ni wo fe ko ni ile eko giga facility cut off mark re ko si wo be lodo odun lo nse utme mo je o su o o pada de be iya loja baba laje o nwo wi pe ijo ta tin lo nko satani ewe ja joko wa boyo ni gangan la laje ire o wa ti yo sokun fa ko tu fi ma won eni re ti won so do lola do loro tori pare eyan lori wa mo je o su o mo je o re o ni opolopo gba lo ti lo sibi iforo wa ni lenuwo teleyin bo npe ni interview ti won o se pe o bele nta se pe won gba o sise o le je pe teleyin to nwo gege bi wi pe ewo ewo lagba nu o ma ja bakan na ku ngbogbo won se ma so we get back to you we get back to you ni won mo wi o se lo to ni ha je ki so itade la ni fo egbo badola ta gan la de la ni a so sugbon mo ju su o mo ju ri o pakiti mole pakiti mole pakiti mole oni lojo ori re e je agbe
1: ewo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e loju eyeke omo ole nikan la yo gba bi igbaye to ni tumo live it 100 mtn ile ise mtn nigeria lo so ni gbowo eto yi oro agba Abdulrazak Abdulgeni Mr. GRA lo ko mi ile se MTN Nigeria loke loke la bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo e ku kale
2: oro agba re o e ki agbe ye o oro agba re o
3: to news,
4: to sports and talk.
3: We'll give you all you need to make the best of your day.

0: kini n o ni ye buramuramu ni ju meji asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o po kokoke o po 32 fm 94.9 am fe ni gba gbogbo aye
1: Baba Fendo de
2: Iyan melo ni wo station government mo private ni ikoko ni tumo ton wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ikoko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
3: e lo le so fo luweri owo ti fun omi e te fi pe pese ina seri ire je wa ni gbugbu abe gbugbu nkan ti won so fun wa yi
4: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se ninu
3: seri ti are tinubu o ba jare igba ti o ba jare igba olo ma je ko bi ko mi ti diwo mi lenu
5: awon politicians ti ko won ti ko gbugbu nkan je won ti ko gbugbu e je je pe afa won ati family won
6: a se mu yan go a se gasoke lawon yen se esin won ati gberu on ni awon yen se esin to ba lo awon be won yen esin awu e se be ni nigeria alumo koro egypti la nfesin se nbi esin boju boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: Oh yeah, shaking in ni ni. Shaking in no. Krista. Oh Sharon Monday. Shaking in ni ni. Oh shaking in no. Yeah. What do you want? What do you Ah, you know Krista good on what come say what was it? Eh, be say must one only me na ti say la re. Bye ni. Ah, oyato lot. Oya. Eko Krista.
1: Hallelujah.
0: Egbenu si kini dada. Akin yiko jubo 32 FM 94.9 iroyin baba vendo lo ti de laaro toni eni ti tun se ojo aje ojo keta di ni ogbon osu keje odun 2026 one year sagilogbe e to guro lofa e wa reti as in why equals to pay is that pay how now ose tututu re o erakun bo ba ri gbogbo awon igi to ye ka mo sa logbe e mo sa Emma, to ba ni awon ogro to ye ke ma ta lo Emma se kini e ma ojo pelu ogo Olorun oba Olorun yo si wa gba fun wa a ni se lasan o gbogbo awa ta gbianju ta nsare lo ta nsabo ko le da ina la mba kaakiri yo da ko ni danu logo Olorun oba Olu Sola omo lo ko mi agbenso inu ti eri taya laaro toni iwe iroyin tun be waju wa 44 minus 4 mo tu se kini mo 40
1: so bi na kenyan ara le mo kenyan lolu fa
0: baba wa
1: aku abojuba ose tutun ile taku isin awon agba lo wi pe aja oni ko se kapa titi ko be se sare be ni idara oni kankun ko da bi oko ogbon te da si ko si fo ni ko ti o fi pasi awu ti oni gba be gba bere di gbologi tori gbe ni re ba pasi awu o pe ti re si won ko fura bere to ko jo ori e ko ku pasi awu le mo pe e ma gbese gbe ara won abari won jo mo bari gabari ati gbari ofi kejo ara won 32 FM loruko bi ta wa o ta yu ara won kaluku kan ko se fun ara re na ni ati a se ogbo odigi afikin yen o wa okun 32 FM 94.9 ikonya dani po sono laughter also kitete premier mokola ni lu ibadan dibe lati nda keke luke wa koju ma ku amoju ba ara wa awa ni won da pe ni eda bi nbola lamida fa lamboruki
0: eda Sunda, ni da ton lola Olorun
1: oba. Ami Jesus.
0: E tubo mo ri nkan da.
1: Amen.
0: Amen. Awon wero yin ben waju wa gege bi se wa lo wuro ni. Wero yin Daily Trust padimi ni ajo wo de laaro toni ni.
1: Mo lori ofe si wero yin Nigeria Tribune nkan to benu ewu mi jojo.
0: Okay, into mo denu wero yin ti The Guardian na lo wuro toni.
1: E je kemi na fi wero yin punch kin fi guide ko le pe meji laaro e.
0: Wa sese o, kin de Daily Sun. Olorun ba si gba wa laaye.
1: Osomoluabi, Osomoluabi. Baba se ri won na la se ma se alatagba. Offshore lo ma je
0: o se baby
1: e ka ti bi akori bere a lero pe yin na tin ba dara po mo a lojo paye lokara ti Facebook ati YouTube wa e bo sojo paye lokara ti yike sawari 32 FM 949 feyin e 32 FM 949 feyin e lori Facebook ati YouTube irano lo bade be bade tin lori ofe ati ma wole e ma sapinka re ko ma di pe kini e to so lori 32 FM lana jafani e funara re ni oro to ba ti di atodowo e ma ni tumo meji iro wa nbe die ani ani o si e da ka mo lati nu iwe iroyin the punch nigba ohun kaka awon akori on ban se gbe won si tori pe oniru ara so tin be lara lage mo a gboro matu ka ba le mo bi ti body e to tobi to gangan akori iroyin akoko tin be ni ahin o lo so nipa bi ijoba orilede Nigeria ti se alakale owo to lo bi trillion kan naira fun ironi lagbara ati pipese oko alafapo ti gun pelu bigbese to si n ba wa re to n ba wa finra ni orilede Nigeria iroyin sabi amo ibe ta lo bi papa won ni pepe ta pin owo yi owo ta n gbero pa fe pin won lo tayo in to je isuna awon lajo bi meji ototo labe orede Nigeria bakan na je ko ti bi mo pe 70 ninu awon bi ta la fe pin owo si nikan la le ri toka si ninu 2579 oro be nu oro fe ni ba fe so won ni awon ti an je ori mo siro owo won bere pe ki tori Olorun iru na ku na wo tun leleyi efe tele en pala pala pa eni ba fe ka royin ko ba soju iwe kini iwe royin punch iwe royin o san de oju iwe keji ninu iwe on bakan na ke ile ka daada
0: to ba ti jo poro owo lo fi bere laaro toni crystal baby ya ke mi na o mo soro owo lapa bi ni kuku lojo aje o se se ka mo gbangban kan ti e wonu account mi yin ma dupe na ni o da loju iwe keta ninu iwe royin ti the guardian royin gbe pe owo to je bi owo iranwo e ta san lori ina mana mana lori lede Nigeria electricity kon wani owo ohun o ti nlo to 1.78 trillion naira o le ni trillion kan naira nu wo be eleyi ta nso lori afefe gas to ti fe ma di gbese wani yin o na ti to 1 trillion naira trillion kan naira egba we iroyin the guardian mo loju iwe keta keka sowo waju nbe
1: oro gbogbo lori owo oro gbogbo lori owo na ni pelu to nbele lori ajo kan to lalewu teni kankan o ma to bi lomo inu ile ijoba ti an si ni alakale owo nbe fun ninu aba eto suna odun ta nbe nu re oni niyan pe o won ni ile igbimo soju sofin won ni won fi oro lohun fun po talent won mo pile ejo o na ni olisiro owo agba fun orede Nigeria eni ba fe ka iroyin e bo soju iwe kerin iwe iroyin punch e ri ari duju nbe
0: oju iwe keta ni iwe iroyin the guardian na mo si wa iroyin kan lin fami ni shoot oni mai ti lo lori oro anyawo ayawo crystal se won na mo ya kini o
1: se ti ayawo
0: ele ti won mo ya ni online
1: Nigeria gan ya se Nigeria lo ngba wa lo ni e don online na na se
0: o ga won ni owo te mo ya eyan online o si ri si ni awon mi won lo gba wo ro won sita won ni ah sero mo yen
1: ayi ba kan lagu I don't want lagu le kule yin
0: mi won lo go bi suari re sita yi lori ati sin gbese
1: ibe lo se wo were
0: oye ti wa soro won ni o ye ki ile ifowopamo apapo lorilede Nigeria CBN ki won gbe igbese lori oro yi o bipo jo pe owo ele ta won mo orilede Nigeria so lori an yawo ayawo lawon oju opo kaye lu jara won bank oju opo kaye lu jara won won yin won ni owo ohun o to odurun inyo ida odurun eleyi ti won san 300% interest
1: oh my god
0: ti won san lori owo ti won ba ya Krista kini yen ni agbara
1: shutter slab ni
0: won si mo pe o
1: lo sha kini
0: bo ba gbe phone re le ba won mo pe o come on very money your coupon wo so fe pe mo fe coupon ni
1: your credit score has improved shala wa gbo
0: demo le mi kaagi olotoluwa ro ni ni se mi
1: aduke
0: eni ba ya wo online o gbe phone re le be
1: mo ko paya ti awon mo ko paya ti awon eyan o ye ni eleni jo sanwo le ni ma je ru ba o ma je leni ro je ba ti
0: e fo kan bale
1: olohun so lori owo yi na ni e je kin ti mu royin eleyi won wi pe o da je fi tolowo le na lori awon 551 egbe oselu olosusu owo ni e wi pe won ti na ogan omi sore won ti ko mo awon ijoko eleni meni din ogan o le ni gba kan lati sise ipolongo ibu sipo gomina ni ipele osun lodun ta wa nu eyin won ba fe ka iroyin dada to ba nife si e bo soju iwe kejile logbon iwe iroyin ti the punch e gbadu e dada
0: ye mi o tun mo lo sinu iwe iroyin ti daily trust loju iwe ketala ninu iwe iroyin ti daily trust ajo eleto edibo inec orilede Nigeria won taari oro kan sita o won leye omo orilede Nigeria eni gbagbo ninu ajo eleto edibo inec baba fowo gbaya fun yin o da wa loju afese re janle na won lo su banka fa won ni pe inte ba te eyan mo orilede Nigeria ina ni o di kika latite la kika ina ni won fa weda leto edibo odun 2027 ti o waye oju iwe ketala daily trust o gbe laaro yi
1: o mi tun ni nleka iroyin to je mo oselu nibi kan ti wi pe ipa ti obasojo ti o nko lori oro tiketi obi ati kokwanso won lo ti bigbodoro ngbo lo eni oba wa kan to ba fe ka e bo soju iwe kefa iwe iroyin punch ke le gbadun e
0: o re akin tun lo si oju iwe keje inu iwe iroyin daily trust krista
1: anakun
0: awon ara ile yin kan mo re
1: sa mo victor altaburo re
0: e rara awon victor te le seru nkan bayi laye won le daru aso buku bayi soro oju iwe keje daily trust won ni won ti na wo fi bayi won ti fi kele ofin won fi gbe awon sojo kan iyo awon ti won je omo ologun orilede Nigeria to je pe won ta uniform
1: subhanallah
0: aso
1: hello my dear
0: to je ko je ti awon soja won si nta fun awon aserubalo oh my god
1: so ti ji won Nigerian enterprises so won bi ti shop yen wa e to ni center o yi wa Nigeria enterprises
0: chai
1: so that in ta uniform
0: ta uniform
1: yen na pe ni I humble I honor and I'm sorry so help me God Allah lo ni show really lodo
0: to
1: ni pinle osun iroyin nla lewu lana
0: okay
1: won wi pe awon mo ganfe omo sota omo wole ye ebu ekun adupe ta ri nle lale yi
0: chai
1: won ni won mo yawo ibudo kan ti ajo eleto dibo ti e ti pe card olidibo fun awon ti o to si won ni si gbe a card ti be le lo be ni bon ro lako lako ni speaking tongue loke ta
0: chai
1: iba ta mo da ebe ti oni di o ti gbo gboga
0: mi ti e fe gbo ro bon
1: gbowo ko le mo se mo ri o le mo pe eke ni don ta o le mo pe pump action leleyi o ti mo o ti mo ke pistol lo dun yi o
0: boni wa se wa se se so ja
1: o wo film ri ni
0: Bruce Lee
1: ati
0: jakinja ni ni lo bi we reality
1: ah u bayi
0: mo me se se so ja ngba na
1: o ba lo so sun gba ti sun je school o mo ti mo so
0: ba jo
1: abi 2006 ni mo ba da ni gba tan si ko roko
0: sporting ni on pedra mo sa wo pe bo lo ti je wo jare je wa lo ru we royin ti daily trust bibi de ti se ku onbe o ti eda oju wekeje won jo fi royin ohun si ori oro awon omo ologun na mo si wa amo oro tu gba bo mi yo lapa bi o tori o se se ko je pe boye owo yen ni o ti to won ni eni to ti fi gba kori je alukoro fun eka abo lorilede Nigeria won foro lede won ni awon pe pe owo to ye ki won mo san fun awon omo ologun lorilede Nigeria ti yo je yi to kere ju 250,000 en lo ye ko je egberun lona elonu 250 egberun lona adota o le ni igba
1: igba guys
0: o lo ye ki won mo san fun awon omo ologun 250 for somebody protecting the cause of the nation so
1: eni ti o so ewure mole yo fun ni paki eni ta fe ko jale a fo lo nje iroyin le n wa lati nu iwe iroyin tribune
0: okay
1: o de so nipa bi Peter Obi bi ti kesi awon ara oke oya pe e ti mi leyin bi gbe ke ti fo ti le
0: one
1: name woni ajosepo nikan na lo le wu aisan ati ailera to nbe lara oriede Nigeria oju iwe keji iwe royin Nigeria Tribune royin yen wa fe ni banife ati ka ti nbe nu e salaamu alaikum wa rahmatullah
0: e ja tun mo lo si ru royin mi ro studio ko lo sanu ni yo wa mo senu swe swe swe ba dako ba go ta gba kin so yo doju iwe caring ninu iwe royin ti daily trust lo wura oni akowe ko wura iroyin to jade nbe na ni wipe owo ohun da o igba won se ibere lori oro wipe ekun omi o se se ko waye lawon agbegbe kan papa julo bo je pe asiko ojo na lawa won wa se ibere lori owo kan leyi to je 82 billion naira eti won ni won ma ya soto fun oro to ni se pelu oro ayika ecological fund iloyinbo ti won fi gba ni di
1: ekon benu oro
0: ecological
1: dia by some mistake
0: oyinbo le won ni owo ohun da ibi ti won tin se ibere ohun daily trust ni te ba de oju iwe kerin be e ri royin ohun e pele sa
1: ti mo ri ni o mo ele money head ki wa
0: mo jori o fo
1: leka ina oba lorilede Nigeria gege bi iwe royin tribune se gbe
0: okay
1: won wi pe orilede Nigeria nilo owo to nlo bi billion meji o din ni ogbon o le ni gba owo dollar leka ina oba laarin asiko ta wa isodun 2045 vision lo pa 2020 njo ni
0: se bi
1: 1998 96 Latin 96 gan kini 1994 Latin diamond and feature 2020 2020 ogun to plan e gan 20 oba won ngba 20 o video ti ku $228 billion le need ni electricity sector ni oju we ke kelele ke we kan run iwe royin tribune $228 billion
0: okay
1: Ati Johnny, he ni ti gbe won mi la ja okuta.
0: Pelu gbogbo kini ti mo ka sita le nkan subsidy.
1: Hello.
0: Wo subsidy te tun le je le lapa be.
1: Eni fa to si ni pe lara run.
0: Eh. Eh, Christa.
1: Ani ni ani mo ti gboju so, gboju so, to ye pe wo lo nbe nbe se ba ni ton se oda ni. Eh, e mo ju to we yin.
0: Oju iwe keta. Ini we royin ti daily trust mo wa yo. Ah, aworan baba re. Eh.
1: Ya ba pelu yo.
0: Adajo.
1: ejo bandit ti ma to mu para to deni otun odo won kan gbe lo
0: nti
1: na mo so ina mo so
0: to fi ba so to we are going to follow the law
1: to ba lo ki oni nawo pe e se o e gba iya na ma da le pe aduro kari o aduro kari o
0: the law shall we follow
1: the law where
0: eh oro buku to so yin
1: Nigeria olo
0: ora oju iwe kesan se n fe le na kun to di court mu royin ohun
1: lojo ti e
0: o mu royin mo
1: nta kini ni
0: ya iroyin di guide iroyin benbe gege bi ile ise omo logun bi won ti fidi re mule wi pe awon dola awon meji dini adota 48 eti won tin be lakata awon ajinigbe ni pele ti zamfara won ri won gba pada won ri won dola loju iwe kesan inu we iroyin ti di guide

0: me mo si wa lori oro olodo uprising krista
1: anakun
0: ti won wi pe awon odo won fe kawe mo wo wo sa se se onble onble ti won jo meji po mo meta ti kini awon wo si mo to ba ti gbera o ti gbera niyan o ko si kan to kon awon governor sanwoolu won wa soro won ti governor ti ipinle eko pe eyin odo orilede nigeria e mo mo fa imo kan mo kan e mo mo fi sogo e si gbagbe awon igbese to ba ye kegbe oju iwe keje ni governor sanwoolu ti won ti soro won ti won soro loju iwe keje oda ipinle osun ni iroyan ti waye ti o ti de ipinle osun sporting
1: didn't me abdi
0: okay iroyin kan na tu wa lapa bi loju iwe kesan ninu iwe iroyin ti the guardian o tun ni se pelu oro abo itesiwaju iroyin ta kale nkan lori adajo ti won jibe on na ni ina la won na tu fi lede ninu iwe iroyin ti the guardian
1: ka pari e si bi iroyin eleyi ka le ma ki alawile wa kojumo laaro ita mu yin ninu iwe iroyin nigeria ti bo mo ti ri iroyin e ton wi pe are orede Nigeria Bola Ahmed Tinubu Akanbi Olodo de won ni baba sese o ki won joko asoye pa oro pelu awon ikan ninu egbe oselu olosuwo ni ipinle Oyo ati bi oro ti se nko so ni apa Kwara ati Benue lori tare omo je adije mo npepe ti gbe awon oruko kan jade lori atewa congratulations oruko mi ejirin
2: sa
1: egbeda
2: ezi wole ti roru
1: ka o le o comrade mo ni agba ki
2: ko to di pe awo gbe comrade wole je sare je ise to wa lowo mi
1: oje
2: won ni eni ti won ti fi gba kan ri dj dupo gomina labe ase egbe oselu ti labor honorable alaji taufik tayo akinwale
1: pe
2: won ti kuro ninu egbe oselu ti all progressives congress apc lo si egbe oselu ti apm lati lo re esegbe leyin gomina makinde fun ipo are ati Adekanbi fun ipo ti gomina na oludije sipo gomina labe ase egbe oselu ti labor party lodun 2023 awon na ni won tutu fi gba kan ri je igba keji alaga ijoba abile ti egbeda labe ase egbe oselu ti all progressives congress apc honorable alhaji taufik tayo akinwale pe won ti darapo mo egbe oselu ti allied people's movement apm lati egbe oselu all progressives congress ti won ti ko ni pe ipinu eleyi ta won se yi e na ni lati se igbaruku ti fun awon oludije ta won gba wi pe won yo se igbelaruge ati idagbasoke to fi mo sise ijoba to monodoko fun itesiwaju gbogbo omo ipinle Oyo e wa gbo o won ni awon tun se yi o lati lo re duro ti gomina Seyi Makinde gbagbagba fun eto idibo todun 2027 ni bi wo ti mo dije dupo are to fi mo bimbo Adekanbi fun odun 2027 gege bi gomina ni ipinle Oyo pe awon wa nke si awon ti won je ololufe awon ati awon ti won jo lugbaruku ti won na ki won kowo ti won bi igba eke ti kowo ti de be na iroyin ture bo ti je wi pe honorable Olaide Olalerere lati ijoba abile ti la orun ariwa awon na to je ti ilu Ibadan won po ninu egbe oselu ti All Progressives Congress APC bi won ti darapo mo egbe oselu ti Allied People's Movement APM saju gbogbo eto idibo ti yo mo waye lodun 2027 okay
1: wani te ba de akitan e mo pe elenurun ora ye wa torun ju orun lo idije commonwealth lo lowo orilede wa Nigeria na si ntakagbon be idije ti awon orilede so ye pe ile gesi lo ko won Cairo ti en pada tura won le ona lowo ipo keni la si wa bayi
2: mo te ra won mo wa kan ti won se dada awon ti won gbe weti
1: I know awon awon akanda niyan awon abarapa nkaniru comrade lo lo on toju wari ko ni ri boskin na won tin na wa kaniru comrade lo lo ja boskin sa wa ni hope
2: comrade to ja boskin
3: e go ju ba baje ta ba wa dodo family awon ma please ki la wa bi soro wa ni se afoju lo fe mu wa ni
1: doctor diagnose ni kan jo kan lori rig na ni o oni three ribs broken
2: yeah.
1: And the limb lady duo
2: eh ona ti je na
3: si e la to into Joshua fun ni upper cost to
1: friend guy
2: so e da mo wo awon ti o tu jade ninu royin amoka to se yen e ja sare doju oja ta ba toju oja de a wa mo gbe agba kin wole lo ni pere u daada e mo yi kon be 32 fm 94.9 pa fendo

0: 94.9 Baba Vendon tell si waju awa lori Facebook 32FM 949 feyin te ba ti debe e ma gbagbe lati pin baba sise n ba won iroyin na lo to ba ni bo se ri lokan ti yin e mo ko si oju opo Facebook oropo to jade ninu we iroyin lo wuro yi amo emi ma n fe kin ti bi abo bere tori abo atomode atagba ina lo se be ti o tagba lorilede Nigeria iroyin kan jade laaro yi ninu we iroyin ti The Guardian te ba de niwe iroyin ti Daily Trust na o jade loju iwe kesan ini The Guardian ti gbe gege bi won ti je ko di mo wi pe awon agbebon ti o ti ise ni meye osun ogun menu ni ipinle Kebbi won ni won lo ri ji enikan to je adajo ile ejo giga High Court lorile de Nigeria ati aina won ji won gbe gege bi iroyin ti se wa salaye oro won ni adajo Faruq Hassan Bonza eni awon ti won wu wa laabi na ti won lo si ile won ti nbe ni opopona Zongima ni joba abile ti Bonza ni ipinle ti Kebbi
1: won Nigeria ba yawa
0: ibe ni won ti lo ri sise won agbakin a mo pe ke se igba kokoko to jo pe bi awon wole won lo ri gbe awon eyan o sele da won la ri ta won loba loba kan amo o ti doro awon adajo ni nsin awon ti o joko ti o dajo wi pe eni bayi ye idajo bayi lo ye fun awon kan si pe o pe idajo ti won da fun awon ti won mu ni ijoba abile orire pe ko ye ko je pe boya life imprisonment nkan kan pe se lo ye ko je boya idajo o si jade ninu iwe oroyin ni bi ose to koja ye nbe oro ti ndodo awon adajo ni nsin agbakin o te tutu dodo awon ti won je omo ologun gan ibo ni ko le ta babayi
2: ah e se gan ni kolo mo je kari aburu ka buru ma sele sori ni Nigeria e to wa nbe kolo wa mu kuro nbe awa ti olohun o ti je ka buru sele si ko ni sele sele kokan wa ah la kokon nbe ni pe se ri e je kokoko go bi adajo ye je kin kokoko gba be wole se ri gbogbo wa la ni lati kisara wa lasiko ta wa ikisa lori ibo ni pe iru awon eyan wo la nse e pe a ma fi so lori awon eyan yi ko to di pe adajo adajo kankan o le dajajo kan ko mo ni olopa gbofunro kan asi meji ti wa pelu re ni elekeji be ni pe awon private security ta won na ma nlo to le talada ni awon na to ma ni nunu le ni bo la awon eni nlo nigba ti won fi lo je adajo je gbenu yara re se ke to ke won lo je
3: ni won lo jeun
2: ka ni won lo e iru won lo jeun yen o ti se o ti ibi ti mo lo le nlo yen o ti se le ri se ri ibi awon olowo wa yen alaimo kan ton mi se ra won lopo gbogbo elewo awon ilu wa nilu barata wa ina nisin gbogbo awon akowe akowe alakowe akowe ri ayen elogo gbogbo awon ti won gba sile enikan lele gba ninu awon eyan yi mefa mejo te ba se lo bi setan ni won para awon ma kinle teyin o le mo tori pe e fe gbo omo yoruba pe yo ti mo ju pe ye kan ba le ninu ile era moto era gugu e e yo pa won ti o ti e se ni nla fun yin gangan ta gbe ni nla fun yin won be leyin kule suko bi ta won lo me ni pe eyan to mo yan ni npa yan en to mo adajo ni to pe bo ko si adajo ti wa ti o yin lagbo fun ronu ile
3: to ba wo pa wa da agbo fe ro nko
2: e won o so mo ro kun oba re boya won yin o si nbe tabi awon na iwa won osun ododo awon to ngbo won bi awon eloran tun o je
3: o ko je pe won ti increase owo security won si 30,000
2: ehn owo yi o to lori pe nu e lo be lo if awon mo tan so won ni ile alako alako ta la so yi te ba be won go won fa lo mi 20,000 naira
3: no sin fe
2: ko won ni ko sin to ka won na pe bi awon sanwo fun awon to gbe won wa se ngba to so fun pe 20,000 e si din obe si gbo to la omo yin se won lo fun la la la so won fe lo nkan re to so pe e pe nikan jo ni son gba fomo akun o si lo pa wo ma o si gbe ju eri e o de gbe lo se gbo awon nkan ta n fi se ra wa ina lo po ka wa so pe to abu gangan se ri aro awon gbo to ni won ta ba fe pa lo ku o e ba ni owo teru e to fi tan nikan lo gbe o awo firo wa n gbiyanju lori ise ti won se sugbon ikun lowo o to alabode nbe laarin won se bi won mu won laarin awara alu opo repete ijoba n je ninu e so in lo fa to fi je pe inu o kese ro nigba tani kan lo sona sansi to pe bo ba te je lori bandit gan won sa pade governorship won ton pade tata won to ko to lo mu ohun eni kan to pe governor ni o negotiate pelu awon bandit se inu ori gugu film awon iyan wa bo se ri ni so you too fa ni pe oro democracy o dabi eni pe eyin o le se fun mi ngbe ni ko so ri so ni in tin just state o lagbara ju federal lo now e ko ku ri judicial re now so tumo se pe won o gba funra won so logun ni o so pe ohun eni ko so pe ohun o nge ni kan lo so in ti o je ka tun se o wa lori eto abo niyan state o pe judicial mi mo wa won jo dibo wa elected person jo ni wa ise kan jo fowo kuku so do pe ko si tin ge party mo nigba te ba ti wole ara ko ba tin sele si wa niyan se laye lagbaja ayan kan labi aso nisin se laye lagbaja la wa rasi orise ara gboro orise oro si fa wa na ri oro wa nbi oro nigeria wa nbo sinu pa keke ati damu ni ise adajo ni awon na won sabo si waju ko se gbe ko dun won do pe eyan ni won sugbon ngba ti eyan eni kan se akesi kan pe eyan awon eyan to ji wa gbe yi to ji awon eyan wa gbe yi o ni e to fun ni life replacement ki lo de te le so pe nkan lo hangi se bi loju ile se ti won gi ori eni kan
3: subhanallah
2: ai ma mo to pa mi tun o daruko won na won so ti pa lai mo se e to le gi ori eyan once yen so le ti kreye kan ti o ko pa laye re ni yen so le jebe ko le jebe now sugbon to nse wa lo de nigeria ni pe ati mo se en te fi life replacement yen to ba lo yin stawon kan ba le ni yen esun yen o to le ja review e melo nigeria review
3: ko ra anugba president
2: apa anuwo apa yan ti anugba so to kuri so to so awon ebi won bread won le ni ma genu ebi ni o iyen kan lo je ni o si o ti sa awon ebi e sinu badun je so idajo ododo lo ye ko se pataki e to ba je tara ton nisin within a week yo sise sugbon tara lu ni sise ti wa yin to abo ati dukia ko si nkan kan ti lu yen ja momo mo dagbada kiri o ni nkan kan ti o sele ngbe sako le njo si lo furu te so lo yun olohun mu yin be eje oyoda ru o
3: ami se sola di fele be o oda comrade eja tun o iya ti bi iroyin punch gbe o fi led nla ko ni ko ba le han sara le ki se iroyin to yo ko go wi pe ijoba orede nigeria won ti se apero igbese ati lawo kan tun lo bi a billion gen tu ko le ye awon yan dada o to ba ti delegbe ma fa awon yan lori ni 962.8 billion 962.8 billion owo ti fe pajude beyen ni a ti la kale bayi on ta fe fi owo ise ni wi pe won ni won la kale lati se ironi lagbara lawon bi kan won o si ra awon oko alafapo tigun tin lo bi mokandi ni ogoji 39 niye apapo owo ohun o wa je 962 billion owo yi won wi pe o tayo ohun ta ila soto fun awon alajo lajo meje eto momu laya mejo be ni pe petroleum ministry gan tun wa 7 key ministries ni gbogbo ta kuka fun gbogbo ministry meje ko to nta la fe fira oko fun awon yen ta to fe fi ru awon yen lagbara awon to wa loye juro awa lo wa n bere wi pe inu awon ta le fe ru lagbara e fe se atutu aye won ibi bi adorin 70 ni ye ninu 2000 plus lo han de an yoku nkan sori afefe ni afen nawo isini ati pe oko bi gba ti a n ya owo lati fund consumption yato si investment bi gba ta ye pe a wo pe church kan mo sasi kan kan sagbe nde to ma won elesin ma ja lose to koja
2: te na gbo sheri lui drama po erin won si mo npa mi in lo se fa to kan lo ko fi n se bo se wu ti o si pe se akoyawo wa ta koyawo ba wa se bo ye ka ni aso lo kan labi aso le kan pe even ti o ti de be gan yo to wo si gede ku nbe lo
4: oluwa
2: nitori pe mindset everybody ni pe mindset ni pe emi lagbaja ti ma ti debe if ko la niyan re awon advisor ro mo so lo follow so lu kan to pe mi pe o mo ni di imoran kin gba onimoran mo ni se fe gbo ti mo fe so imoran temi o le kun bi o se kan gangan jade 3 years plus ti koja ele ni di imoran e fe lo fe le keji n te need ni pe nge gangan lo bi te ti sise ke lo wo pe
3: feedback
2: se mo carry awon sa won te ran te pe to o try te fun won ni won need orun ma seyin e pe mi now any kin fun imoran bo lo lo te le gbegba nisin la wa ma nwulo ha so pe be ko sugbon yin na para lo le e ti e lo bi melo kan lawon bi te belong si
3: kerin laarin ero
2: laimo pa se mo kare se ti le ba su sawon eyan to dibo fun yin ninu ojo ninu erun se kuko ko won sun se ni daada fawon odo lagbegbun se se pe wuligans na ni won si se te fe kan mo je somo yin to wa ni school kan ni Nigeria yi so ti ku o nbe so ti pa se ti pe lo ibere so won si se je pe en furuko omo yin gbe contract jade iruko ijoba
3: oro yen deep e ma so tan
2: so ori si si kala pe won sakiyesi in lo se ma nfa iro lagbara fa won ewo awon kan bele ni sin o ko sin ti oje laaro ni si kike ti wa po ladugo ni sin awa ta wa nibi ta jo wa ni mo nso
3: no do wa
2: e ti ri pe gbogbo awon boys o ti ni kan bayi ni sin ke bo ta kan fe attack ile yin ni en ti ba se rin se nu ona re won ha jack ile re ni sa won to se lo nfo ile tan gbomo kini won o le se
3: e ma badugo alo ko je o
2: no ebi ta jo ngbe ni so mo nso ti mo so to ro ni e du re gbe won fa won ewo e to ti yo e to fe ro won lagbara e gbe ko wo election niyan
3: e ro be
2: o wo election niyan because awon to need ro lagbara nbe ntiti awon pure water ni o gba
3: abesi
2: awon bread ni o lo gba te ba furu won 100,000 naira yo mo yi kakiri ni church ni abi mo sala si pe ah
3: emi lo se yi fun
2: olohun adu ore bayi lo fun mi 100 tan eyi ta won eyan be lowo ijoba o po o kekere ni won ni e mu wale tun le file gbogbo ton la nse ijoba papo baje awon state wa baje la ba mo alebulu ka gome to ko won ni se ton se se se ni gba se won se so to fa ta se pe kini e kile run lagbara e le wo gbogbo awon state kakiri o e ri moto denku denku ta fe fun awon eyan to te ba si tennis
3: se ki se ilara lele
2: eh ilara kini se ngba tin je sa fun ala nana ni olohun o si je pe ti won la nwo ah wo ti won lohun fun won ta rin star ri se ta rin se so ta so nbe ni pe kini e tu e se ilu ti dapo okunrin o tokunrin mo nkan sele awon eyan di hospital joba won o ri nkan kan lo eto eko ni eto ilera ko sodan eto igbagbadun ko si ibi te be to njo ngbe sa le rin ti eyo ni ma royin
3: ah
2: Nigeria in daru
3: amen what you send the clip kan si mi lati ade oyo ni last week mo fe pari ise lori e kin to fa awon ton se to se lo ni
0: na e da tun lo si inu we royin ti Daily Trust gege bi royin si jade loju iwe keje lori oro awon omo ologun lori lede Nigeria e mo ke won tin so bo won gbowo won soke amo enikan ti o ti wa figba kan ri je alukoro fun eka abo lorilede yi major general John Eneche Ajagunpe Bati won wa soro kan pe igbese to ye ki won gbe lori oro awon omo ologun yi bi won ba mo san owo osu to kere ju lo fun won ko ye ki owo ohun ko kere ju 250,000 naira ina lo ye ko je pe igba ti won ba gbe ye wo pelu bi eto oro aje orilede Nigeria bo ti ri lasiko yi 250 lo ye ko je o kere tan ti awon omo ologun ti won mo tewo gba e ja wa wo mo iroyin kan to jade ni oju iwe keje na Daily Trust la ro pe won fi kele ofin gbe awon omo ologun kan ti won ta uniform won aso idanimo won ti won ta fun awon agbeban lawon agbeban ti won fi aso won ti won fi sise la e ri lopo gba awon mi ti won ba ji won gbe won mo soro pe ah aso bye in lawon ti won si dana mo won hun ti won wo o ti o ti je ka won tete funra se bo ba se se kiru fe anson bi 215 kankan ye fun awon omo ologun bi awon kan ti e tin gero re yi bo ba ti e je pe o wa se se be se irufe awon iwa baje bai tan ri nile ise omo ologun jo sese ko di agbawole
2: ona meji ni abi kin pe ni meta kokko ninu e ni pe en to ti baje ati tun se yo nira tori pe en ti o ti ma je mo lu ti o ti ma je rin te ba sin fun lori epu yo si mo pe e se na re o mo do pe ile na to mi sugba to tin jori mo lu tin jori irin interi ke fun ori irin na lokan re o wa nbe en ba ti baje to ti di baje fun lu ko le wulo mo ki won ba loku tan ba tun opolo re se e keji nbe ni pe ko se buru fun joba ati le awon ologun ni kan le wi ni o ise melo gan ni argument kan waye lawon kan praise government pe government sanwo mo ni se won se fun government sanwo fun awon se bi won sa ngba mo ni owo te ni won gba sibe lawon se nri opolopo nti wa nbe nbe ni pe ijoba o se tan ati ran awon eyan lowo ti e ba se pe yen ba le mi pe je yin se temi tori ola mi ke tori pe future Nigeria kan o tori ko lo nle san mi lesan laye atawon mo mi loku temba ni gbagbo to si ni reti ninu olohun polo mo se dada fun yan ini pe teyan ba se dada si Nigeria to pe ibanu je lo teyan mo ri o da bi kisa ni nisin ngbe nikan ba lawon fe power nikan won go to 1 trillion teyin si gila ro teyin 1000 naira lowo tan ba fona aburu han yan seyin o ni se ni
4: wallahi
2: e ja sodo ro funra wa se en tin fara gbole te se wey ai mo ye fido ta mo rin on fe ka mo rin ta won foju ri na fi ngbe si christi ni se won gba kan so ko to pa mo fe nu e gan kan won fi nfi asiri yan pe awon se wahala won yin ibo ikan be bayi awon merin lo pada nu e mi won be eni kan gan ko jo ai ko jeru orun na eni wa ni se rin ta mo ri won si nkira won bi bo won si nkira tan di mo na pe ai ta won la o to pada wa melo wa ni se bi njo kan ni won rescue eni kan ni osun won ti gba won ti gbe won tan awon ti wa fura nikan wa tan lo bu won lo rescue ani sakija story owo tan ri to gba lowo awon fulani common 10,000 naira ti dpo atawon ologun to sise fun atawon filante eni yo le fa won eni e o se bi se won se so opolopo awa ta tun je la to ka ma compensate won awon local ati sise odo commissioner of police lagbowo lo odo goc lagbowo lo si ari mi ti o ni tumo awon local te te pa won na lejo rin laarin iru to e ke ma compensate nge e se be si won e fe fa won mo le se lo e lo fun dpo lowo
4: ha
2: dpo bi se weekend ni o ti e le pe won wait for your time ni mi na se ru erin ni o wi fun yin ni bi se ijoba gangan ko won ma na ju mo ti mo se wait for your time o asiko mi mo wa yi o te ba si gboro yo lo ni yo ba lo ni ngba ta lo nsale ni bi to e ku sale so gbogbo awon nkan to fa ta se nri niyan 250 gan in this time of economy eyan kan sunu gbo ko ni riya o fosun eni kan se wedding bayi 2 weeks won ti pe pada so any yen ni se kini yawo atomo ti to ba ku e lowo te nfun e wa no mo wona abayo mi kan lo lo awon ti ta uniform yan le bu to pe yin na le fa ngba te yin ba ngbo fi ti en ti sun ni house ngba 400 million en ti benu go ngba 100,000 naira sawa mata se ni
4: service humanity ni awon na choose lati se
2: kini nge service humanity kila won se mi tan wa lohun ah se dada now awon la fantasy ko ti fi ngogo ti ke o fi lo dada e to wa pari e na la wa ta wa pe ra wa ni osise awa la nfo se la fani o melo ni won lo mo to wo wa se be le fi han won naje yi daru
4: amen
0: to awon ti won te wa mu ni nsin o tu dowo ofin lori won ni bobo yen o fe japa lo cameroon en lowo awon adikan to te ja tu won bo ni ke lucky oda krista
3: to je ka tu wo iyabo mi gbogbo n ta tin ri na ni ipale mo eto dibo to nbo ni odun 2027 ni akoko teje je ti pinle osun tona ama pelu awon gbese ti kaluku n gbe pe ki yo le dun obe ti e oni bi awon egbe latako bi o se n daro wi pe kan ti e finu fido yan omo oye kan eleyi ta won o gba ruku ti lati ye aga mo are bola me tinubu nidi sugbon imo tu imo ojo ni won ni imo irini kokojo oro iyan to ba ti e bo to ba boju ojo gan wi pe ko fe jora won laarin ko mejeji be ba ran ti eto dibo to waye to gbe are tinubu wole apapo ibo ta ba si ni ti egbe oselu meteta ti an le waju ti labor ati apapo to je ti awon adije supo are on lo bi 14 million nigba yen 14.5 million den ti are tinubu je 8.7 million o tumo si pe ti awon egbe alatako ti an ba so wopo lo to ti an ba yan moye kan ti an gba ruku ti a je wi pe ireti nbe lati ya gamo are nidi fun won sugbon ni bayi egba ogbo won yara ile ogbo won aro ko ko sen ti o fe finu video so pe mo ye fe nikan se ti pdp la so se gun wike ni o so pe ohun temi file lele
2: egbe nu power ni
3: se ti gun wike ni o so ni abi gun ojogbon keji ti je okanu e ri pe baba elege gomina makide ati awon kwakanso atiku won jo wa si ilu ibadan la asiko kan lori ati jo soro papo na ni gbogbo awon people e ti o device ti di the candidate legbe oselu kokan e ja doja ka padade kan le tadabo kini dada jadi 2 fm 94.9 kan ada ni po sonu an bo ara le ma gbe ko nbe ku kale o

0: Guy, we don't need talk since. Ha, make I go do my work, eh? We go continue this talk later.
1: Oh boy, you don't talk. How bad? You know the tire.
0: Now the new level be that too. This new MTN sachet bundle don't make life easy for me.
1: Brotherly, involve me now. Make myself the follow ya like you. Talk until you tire. When you day on top the new MTN sachet bundles, dial *312*7# and press 2 to start to enjoy from 100 naira. Low down, talk the go.
2: Some days don't stop. Between the morning rush and endless meetings, finding a moment for yourself feels impossible. When that moment comes, make it count with Cadbury Hot Chocolates. Creamy, chocolatey, made with real cocoa and milk. Just add hot water.
3: Enjoy Cadbury Hot Chocolate at 350 Naira only. Cadbury Hot Chocolate, the treat you deserve.
4: Ma wo mi bi mo se fe yin
5: mo n gbo 32
3: FM 32 FM 94.9
4: Baba fe ndo de
6: e ka bo pada latoju oja 32 FM 94.9 kon ada repo sonu fe yin e ni left house o ke tete premier amokola lu badan
7: yes ke
6: iwo no yojojumo ile wa la nse agbe yewo re o sin re bi kun kodonu alawele wa nbenu le fun ta ro tun ni awon na ni comrade muhiddin agbake bo sin fi oro kan le won lowo le kan nisin baba wa se ni isi ka se so pon fe daru a fa enikan kale aile daru na lo fa te pe joko badan o pada ja sofo lara to joko ni isi ka lu ko ti di candidate e ti o di candidate ti di vice candidate nisin tamani a papo nisin na a koko ronu so ni ta ni okoko wa gba pe mi lokan ninu awon eyan ka ti na fe gba tori kan ma ba to fun boka bi ti itolo
8: e se gan ni se ri akoko na e pe bo to lo lakoko ibo to kenu to si le ni o se se ko mo ri bi 2023 idire o se ri opolopo awon oloselu ta awon eyan telomi ba jade relevancy lo njade fun oni target bi tin lo ekeji nbe ni pe imo won o le sokan
6: ipe manu
8: idi to fi le ri be re pe ko tori pe latara oselu ko kan ni on kaloku ti ni oju awon tan pe awon ni opposition gan ni awoju ninu ijoba ti se ijoba lowo te ko gbogbo ti bi se nlo patapata won o mo ni ko si kan bo mo le do la won o yo jade ni ko si tan le se be la won na le yan ninu awon opposition pe o gbodo gba o mo amo so fawon yan agbo oselu ko la waye o a se agbo oselu ni a tu pe pe re re fawon yan pe ijo ya won yan ni ko si en ti gbe kota re nisimi ko se pa awon atiku awon obi na lo wa nbi awon na o ni ja won mi na o nisimi o de yan ni o je ko ota re o gro o ko si gbugbu e idi te se nri niyan opolopo awon eyan te nri ni won ti ba re to wa nbe se ri ta n so fun wa pe won jagan peter obi ti ba se ri o lo body lo lai mo ye gba atiku ti mo ti mo ni igbagbo mo ri ni won jo wa ni so ewo ni wo ti jo se ri ninu won abi koko so je pe 2x4 ni won so gbogbo game to wa le kaloku won wo pe ewo lo ma kan mi nbe ni ife ti won jo ran ala imora won gan se tinu ti won jo mara won se to left ri pe ngba pe opposition summit ni badan jo sibukan re ni pe ko le work everybody one man for se pe emi na le se now so en to vi se ki tin won wa so ayi gba ti oloye ati ku tin contestable paper e ti pe gan ta ba ta se are nigeria na ni eke baba ba so yo to soro kan rizeli te ba wu
6: ta fi we so wa si osoba
8: orisirisi oro ni won ti so won to soro atiku de orisirisi kan ta so so e ri pe ogun tin ba awon konoko won ja ogun to po ni ifu bi bo se lo lojo si yan le ma ri be mo lote yi so ta so ni pe e ti si nbe nbe na pe ah ko so bo se fe je in to gbe ara waju subu ogun lo gbe mi subu na so lo se n sele je pe gbogbo won won pin yele yele okay eyan kan o ti je to fe je mi kire ti wo le da poko ma won yen kredo ko da eja mobi se ta no bi won fe mu sati ku ogba
6: ta le wa selebu na awon meji a meta
8: ko sen ti wa selebu nbe ko si kankan no to wa selebu nu won e pe region ni e ri pe e ri kan ti inu we ta wa mo nkan keke ta wa na mo re kan yen won ti so pe gbogbo tin je ibo yoruba lo fi eju nu gbogbo won won le mo fe gba o yoruba ni saba wo kirisin 98% of the people to wa ni igbo lo dibo fun portal bi na so ibe lo da please se a wo so dibo fun ibo say ibo dibo fun ibo say ibo dibo eyan a wo so dibo fun yoruba so e ri pe in tin bele poko koke e ri pe nkan la fe se awon region yen si wa powerful jura won lo if awon ta npe ni ibo gan ijo so pe awon ese ibo bayi la won o in to lo se ru si nfe na niyan pe kedun yin mo so pe ibayi lejo wa so n to n fata fun di pe iye imo won o le je niyan to pe eto odibo asiko si pam ti tin lo gogo empowerment kan kan pe o fun lo ya fe ni
6: nigerian daru ja
7: ami ami o so e je ka tu wo oro kan to tun ni se pelu oro eto odibo ti yo waye lodun 2027 pe ka jọn po mora tori akoko wa ajo eleto odibo INEC won tin fin dawon mo orile de nigeria loju loju iwe keta la daily trust wi pe ki won fokan won bale o pe in ti won ba te bayi na eni yo di kika pe vote won yo county ibo ti won fi gbe lese nu be na obi ti ohun na ti o pelu awon ti won dije dupo ina o foro kan lede o tin je lenu bo bo ti se njade lawon inu iwe iroyin amo ninu awon iforo wa ni lenu wo ko to tu sese o tu soro pe odun merin o to tu orile ede nigeria o to tu se fenike ni ti o ba to orile ede se akoko oro ti ajo INEC nso pe ka awon mo dile je nigeria ko sa fokan bale pe ebu won o di kika so se se kibo mo di kika ti won fi ntenumo ti won tenumo to to bayi pelu gbogbo owo tulutulu ta na lori eto edibo ye gbogbo awon igbalode bivas nkankan ki wa lo lo ye ko tun le je nti o le se dina fun ibo awon orilede nigeria ko mo di kika ati oro ti obi so pe odun merin o to to orilede
8: nigeria mo awon mo nigeria mo si oro bi eni pe ko se nibi ta wa ti gbogbon gan lawon ilu to lami laka bi US UK iru awon kan isele be network ni problem nigba to ma nsa awon ilu to dibo even light to dibo gan ma ri be bo awon ti o ba ko nibi ta wa kan si wa di mi koja ntan ba ngbo won le mo ro pe ro la npa seri ko se to le se nkan to le 100% ka ko gbayun na pe ka fo kale nkan me he wa me to pe INEC chairman kan ni wa gbogbo bi kibi won lawon asomo gbe ti nbe nbe iru ise o lawon asomo gbe yin o se awon ni won need pop orientation awon adok tan fe gba ise wo lawon na fe se ti won o si se nton normal ti je pe e ma te lo ngwe ni elekeji to wa nbe ni pe tuyaya wa okay mo so fe nikan mo ni iwo to so pe awon kan o se dada e bara wa jade te so pe o le dobi kankan ara wa jade now o fe gba ko ti bu enikan bo ti ma so dada o si wa o si fa awon ke wole o si fa awon agbalagba obirin o si fun won ni card ko pe elemo gba wo so fe 100 yen lo fun koni bo 1 lord ladugo wa
6: subhanallah
8: ibo yo koni even party get odibo fun
9: kai
8: keli ba mo so a de fe yi pada rere awon kan wa o ko ije aja mo se bayi eni yo da wo do disin o ki lo fun won asati won to se dada si to ri pe ati believe pe ati be mentality lo ri pe awon bayi lasa mo se fun won se dada won o se dada eni kan ni eni to odibo fun se ko odibo fun gba to ri pe mo rerin dada mo fi odibo fun e wo oro yen so ibi ta je pe ti abade lo yiri nigeria niyan so INEC o wit e na nege bi omo niyan pe ibo yin o count in toto ibi ti opolopo ba ti po ko possible kan ri yin mu nbe sugbo te pe eyin fi gbo yin le ni meji o jade en ba ISB da ni o sise lo ko si eti ese nu won ke ni ka pe ro le olosu to hun ohun ese ro lo pa se ba won kan dibo yin sa ma gbe joro wa dibo la pe lenjo beta yi se o ni ba yo ko ni so in ka se nkan ko meje dari owo olorun ni yin wa ko si lowo eyan so eleke ti wa memberi en be ba vetan re jeni oro oselu dun so sugbon ta wa lowo lowo yi enikan ogbodo ni yodun kan lowo fi tun lu ise tori pe in to ti baje o le so baba gan tin bembe so pe e ma piti mi o awon gan pita ra won lowo lowo tori pe tin bembe ni pe awon kan bembe tan ju o lo o le jare awon kan be tan ju o lo
6: kai
8: ni nigeria ni awon kan be tan ju awon eyan lo mo so program kan bala awon kan be pe tan ju oga wa gan lo lẹ́gbẹ́ kan kí wọ́n wọ̀ rí ọ̀gá gẹ́mọ̀ kí tán bá bínú wọ́n sáré lọ bá wọn lẹ́yìn ni pé kinní kan gbogbo ọba jẹ́ so ibi kíbi lókàlùkù wà ká mọ sọ̀rọ̀ pé àwa ta wà ní tá à ń ṣe iṣẹ́ lágbọ̀n mi ta wà yìí ká mọ ní kò sí seniority ó ti ń ṣeré ni o yóò yà lọ jókòó sí ibi
7: kan rọ ni o ààrẹ ní àwọn kan threatening wọn ń gbà kankan
8: ẹja mọ ojú orí tiwa so gbogbo àwọn nǹkan tí ó ń ṣẹlẹ̀ yẹn kò síbi tí ẹ ti lè rí ẹ kàn rí pé nǹkan ò mọ̀ yàtọ̀ ni ìgbà tá ìbò ìbò wá ṣíṣe ẹ mọ̀ rí pé àwọn kankan wọn farapò mọ́ra wọn pam tí sẹ̀sìn lọ ní ìsìn ẹ mọ̀ rí àwọn pátì kan ní tí wọn ṣẹ́tù abẹ́ẹ̀ tí máa gbọ́ wọn ni àwọn àmì dákọ̀ọ́ lóyún afẹ́fẹ́ torí wọn rán wá ṣẹ́ àwọn pátì kan ní ẹ bá sẹ́yìn candidate kìíní candidate kejì sáwọn opposition yẹn
6: ó wù mí ká sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú kan
8: sáwọn opposition yẹn ni ó dirapọ̀ tí wọ́n dìbò fẹ́ntánfẹ́
6: tó bá ṣe é ṣe torí àwọn ará lẹ́sà ah ojo ti lo e da file a mo tun mo to roro
8: in to fa ni ta bi pe nkan o yi pada eni re kan o si le jade seri e ja kun to yo lohun e wa be se ni re ko do si masala si re o ase so si re o abibi ti awon ni fa o ko do si be re ni o to pe en ti o soselu nkan meta lo ko lo o
6: e bi apere
8: ikini na o je pe ori re o mo gba ni o ini o soju eketa o loka tin tori pe awon eyan asin lona ni won to ba ti wole nkan fe se olona ni kan le ri a so fun yi pe koda ekeji ni pe o se le jon eketa ni pe a wa ni geti wa nbe ke yan wa to lati yori laye gbogbo nkan ni o mogito in to se nu agbada nikan lawon eyan wa nbe pe kini won o so lo ni asan assembly na ni ati national assembly won o so lo nbe na ni ki won si ngba ti o di gomina kan o le doko saarin ilu re foro ni travel na ni awon ti feda na lo na kile en travel si kilo re te le wale awon footballers wa se yan gele jobe tai gbo won wa si nigeria won para si orisun won won lo da nkan para sodo awon eyan to gbe won didi ngba na eyan melo gangan ni oku nle bo se wole council of anisin o ti lo gbale si oda wa lakowi awon to dibo fun ori medicine nigeria yin daru
7: so e da mo kan sawon ara le 0705 5000 949 0809 7000 949 lati le okere plus 2349062000 949 loju opo Facebook wa 32fm 949 feyin e na le lanfani lati gba wole loju opo Facebook o ba se ri le lokan ti yin na ninu awon iroyin ti a ti kasita. Hello.
9: Awon yo ko yi won biyan lorun o to pe ara bi agbenu so lara na lo ka taru ana wa ti yan ni shakashaka nyama nyama aje do si awa la mu o e wa ni life improvement ni aje pe ja fa awon adajo wa ku ma yo so ngba to tin ja adajo bisin wa ma si normal fun aye ni ko lo abi normal je ka so ju ta ma lo so pe ja
7: 0705 5000 949 hello
10: ati to se memo kuse
7: e karo
10: komi sire la tamloko o gba won to e ko depo won o raye de be to e pa neck ni bada wala meji won gbon won yo danu owo na fi depo kini jo woran lo lori pa bi kini jo woran lo ori na en ba soru e ti won lo so si gbagbe ko lo lodun meta nbe laye ko ni seru e mo en ba lu je ni e ja won mo kawe e ja won awon obi raye toju omo en la ogboju koko ko fa gbe tin ta wa sinu ni e wo bi awon mo ti yin wa la ilaha illallah e beru lohun mo lagba o mo lagbara wo e sun mo lohun ka yo le da
6: da
7: fun wa e se o 0906200949 hello hello o ri lo
11: sun mo larun ore ko le sun ma o fera re o ese lo mu ya pa wa
7: e karo
12: Eko Juma Ade Emilio sọrọ lati di arin re
7: Eko Juma
12: e da lambo ti a kin o oni dalipu na afẹ ta fe se ni elemi le o le lo le to Nigeria la rin osu mefa ejo se ibi ti a tin ko woku governor ti governor ko jise yi le na to Nigeria la rin osu mefa abi gbogbo o ta wa ngba lo yo si atoli yo le local government ti won so nkan ton fo se lo yo le local government ti governor na owo popo Toto san salari ni osu meta ninu allocation ti local chairman pe double da owo osu meta won ton gba o san salari workers for 1 year owo osu meta pere owo osu meta to ku mo la won na si ejo ki radio ti na ma to pa normal won pa lenu e ka bo deri yin o toro leyin ma ma so awon yin de yin ni pa normal yan lenu
6: e se o e seun panuma abo ibabo wi jo panuma ba fi baba before
8: ni
6: aina eh yoruba fe ni
7: 0705 5000 9400 bo be di gasoro ti o wa oko lo ni ile America o wa soro speed limit pe bo n ba sare ju bayi ni isin won mo le won bo leyin o di baba tu Nigeria se ko ye ka pada bere ni thank you ge
8: hello hello
13: ati to leta ro
7: e karo
13: Eda Lambo.
6: Mami e karo ba o.
13: E karo.
6: Yes ma'am.
13: Mo ki agba kin.
6: Mo nje yin o.
13: E ma te ti wa gbe lo Jesus 32 FM ni jona o.
7: Amen.
13: Na tojo. Eda ku se won ma foko lo wa sere lori lede. Won san wo ran wo lori epo lori ina. Ina ta ri lo. Ina ti o da. Gbogbo ta so wo ran pe wo ni won se wo lo da ewo ni won se to da ni gbogbo eka ko si gbogbo e na ti slash wa wa ma gbo ma ju so bitibiti owo pe na won san ni bi bayi na won san ni bi bayi owo won tan ti se bo se wo won ni ah olorun be o awon na olorun
6: o fe to ba ja bo sodo awon celebrant ba
7: gbogbo awon omo olojo ibi oni olojo ibi jo fun wa ka be latori brown curator ti a ile ise radio 32 fm 94.9 awon ile ibi won ba se kini program oselu bayi yo si mo wo gbo yo mo dun yo mo se kuna
6: ara ara impact ya ninu aye ru won nanu awon lori so
7: wow wa so joje ngwa na abo wa mo se podium ni
6: o se podium te pa crystal ni eh mo se sport mo se news
7: o ti ba ba kuro ko podium
6: lo e fi le bi mo wa
7: eni lojo e bi yusuf to ba
6: olo to ba yusuf
7: eh olo to ba yusuf to je brand creator ni le se 32 fm awon to
6: many happy returns
7: of the day
6: emi o gba mi o ki se o eyo se ni o wa ye fugun mo mi lorun lo se to koja o
7: kini gbogbo eyan mo july gbogbo eyan olorun ti ba ma sayin sinu july epo
6: apo
7: o ni agbara be na ni atuki marilyn ireti ogo okan lawon to na sojo ibi ni july 25 to fi mo for lasade okan lawon e se o ara awon ololufe wa na ni e charles okan lawon awon to je ololufe 32 fm
6: thank you
7: adupe o omo won na ni awon ti won sojo ibi yen se nikan tun sojo ibi nbe yen
6: ile
7: ti
6: su loju yin ni olori uncle wa adewale rapture ardent fan 32 fm
7: yes.
6: From onset olori won se birthday leni Mrs. Adenike Adewale rapture many happy returns to you ma e ku joju uncle o e pe fun ra yin o
7: mo
6: de ri pe mo nkan lo oju baba ogbo
7: cha sokan la wara won ti won jo lolufe wa na lati le America awon na ni aba won ki awon mo won na
6: omo to se wale tolu lo pe won le wole kan baba wa share lati oki ogun oro yin o ni loju won ni ji yin gbe o won ni dari ko nu oko lo nu gbe o gba lase orun
7: amen
6: ya ma lo ka ma
7: ja ma
8: yi bobo
6: adupe lo ko be ni agba ki ti won dara po won ale ni ba ke na gbe yin olulufe to je pe eyin na wa nibe lati gbadun 32 fm 94.9 awon eyan to gbo mi kanan ru akoko ipo dada en ti o tetu en ti o teba en ti o fiti ero amala ati en ti o tu fiti e ti emo ko yan gan sugbon eyin wo pe 32 fm o ti to lomi gbona fun yin te fi bon to wu yin ojo oni ti yin gba kokan a tun ma pade lori awon eto mi loni titi igba hun awa ni won da pe ni eda bi nbola lami da fa lamboroki irufe orede ta nfe olohun fi jin kiwa emi ma nbe yin gbogbo gba wi pe nta baka to ba dun yin e ma fi se bi ni to ba dun ladudun ti o se pa mara mo e lo fejo mi sun alaide olomobo se bomo re wi tori oni bo ire o lorde gbogbo wa
7: oluṣola omo momo lo ko mi agbenuso yin ni o pele akorin o oga akorin yo da ko ni danu lo go olohun oba

Iwoye ati erongba to jeyo lori eto yi lo je ti eni to soro ti ko si ni nkan kan se pelu iwoye tabi agbekale ikanni 32 FM 94.9 Ibadan.

0: ọpọlọpọ wa. Baba wa labi ọga kan, a kin complain gba yen. Oga yen a ma fun ni baba yala ya ipe. O se da, o tun se da. Baba wa labi afa wa. Afa we se wa ngba na. Baba wa labi pastor wa, iyen da jajo ti wa letun. Lori ota
1: values of hard work and perseverance, honesty.
0: Wasu wa yoda lori pastor taku o labe re.
1: And like your own, for every child, no matter the circumstances of his birth, is a beacon to this glorious future.
0: Opolopo lajo wa ninu sejoba tin lo lowo yi ni ipinle Oyo okara mi ma bi yeske bi seyin ara ilu ba te ka si ti gbogbe wole be na la wa na wa. Abibeko gbogbo ana jo nse gomina le lori, gbogbo ana jo nso norebu le lori, gbogbo ana jo nse local government chairman le lori, gbogbo ana jo nse councilor le lori. Kaluku lo belong si local government si kokan egbo dada laaro yi.
1: I'm not ashamed, I'm proud.
0: Tori tin ba lo tin padade in tan ba bo lose to koja ma ko fule re na. Mi o gbagbe kan nbe ale nikan ni o san ko mo lebi o so awon nkan te fi n ko bo mo ologo abi be ko se mo wa loju ona ayaya o san ton pa mo ologo light itojo ta fi man ri pe gi to toki pe ngbo wane n to da ko ye ko pe ki lo de wa ti o fi ni pe. E ti fi wa la padanu. Won lo mo nbo. E di imu daada la aro yi. O ta. E se Usman. Very cool.
1: Anile so bodele o.
0: Omo onile zo. E je nse kede ati ikolowo oja. O ta. Bi nlo tin pada. Oro po la aro yi. Tele nbe ku ka.

0: ti onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele ala siri oni nawo imule ya oni buka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: ileleyi o
2: ejaosan 82FM 94.9 feye lotu ti tek pepe itu ayaju amala amala fe ele keji ru e lotu ko lojo kokan de logbo osu kejodo 2026 29th august 2026 ati sheri ama tu seyi asi to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pelu pe ewedu gbegiri ila eforiro eran pomo to kata mora se koroboto suri amala la fi jo ma se jo e egberun meta naira Lefura ticket get badu to badu. Pela mo lunje igbalo de la wujo to yayi. Ta yen gbati won. Bibire food canteen loke ado. Iya adija lamala. Niya na adi oyo. Iya oyo alamala. Loja agbarimu. Ata mo lunje igbalo de mi. Koto sipe. Awon odiche won yi. Bi. Ta lo le jesu amala bakitan. La arin shedju aya. Ta bita lokuni na to le ru amala to fele to kono bieti. Ata ni to le yara titi jamala to bono. La arin shedju aya. Ofe ni formu. E wasi 32FA. Laughter House. Premier Hill. Mokola ibadon. Buba wa dojo kokan din lokbo osu kejo odun 2026 katuyaya tuyaya pade ni recreation club ni doju kwada masigba ni lu badon o lato ti so diwoke buka buta ton teran to jire pe lalujo to bagbamu amala first 2026 lati ra ticket e ma bo ni laughter house sabi ke pe number yi 0806-218-5194 pelu ajosepo ile ise to npo ti rega ati magi emi ati magi alajosepo to

0: elomi ogo ni obi owo
1: emi nfe kaye mi dara
0: party elebo seyan ba ele ala oki ogo kunu ebi re o kere tan wa riru e ri pe elomi o dide ti o jeru ogo yen after 10 years 1 decade ala oko tun gbe ogo mi dide kogo wa po nu ebi yin ala oko fa ogo dide ko fa ogo dide e wa yin kini re mama baba taye seri so nikan ni won a ni ka duo de si nikan e duo de asiko e ni me se duo do mo ti e na nu asiko to mo ti e na ba nlo daula o le mo soju e mi ti e gan mo aran kan no tun doko de ti o ba ti de won ni soro o ma nkan yan ni okan gomina ipinle oyo njo ni gbogbo ti ejo dupo ni wo pe ah odun mejo tan tori bo ti wole akoko ni ti won pe ah se ko ni tun rorun fun lati wole ekeji o wole ekeji ti ejo du ni njo ni odun merin ti npe o 2027 adibo mi wa di s governor ami yes governor te pe ti e ba se pe tan ma ranti won jo be de lọ ti gbagbe po ti wa boro ile aye se rinu
1: baba o baba
0: igi toto le pe ngbo ta ba protect igi toto na mo yaya kuya o so lose to koja igi toto tin lo ri tin lo ri mo gogoro ko to wa moto inu koto ninu koto koto ni o wa jo main titi loju igi toto o wa re pa ama tin kan kan ama kekeke sin tolon tete ngbo la fun e ba n soro eyin te bi a ora moto won ni ko fi para e bo tete ra moto yen ko ni banuje dadi re to ti wa mi 70 years won ra moto iwo wa tete ra iyen ko ni banuje idunnu ni ma je ki owe jo ni ipowo ti omo keke ba ri eko ataka ni je moto to ba ra jojo yi to ni tumo ti o serve wa lo gbe ba ki o lo gbe gbogbo nkan da data ni e ma gbe mo paran dan don si ti joba ti pariwo e na don't touch it olorado don't debe don't debe gbogbo awon egbogi oloro to le to le to le ni e ma debe titi re o koto koto gota ti joba gbe o wa jo titi loju e
1: asiko mi o lode o
0: se ma pe igi to tokan o ni pe gbo ba omo yen de da man support si wanu family o lo para e o awon nkan ti nfa ti gi toto ifi pe ngbo la nso bayi e je nse okay ko eto time won ti ni ride on awon to fa ti gi toto ki ifi pe ngbo in la mule yoko kan afa suleiman poli ibadan gbọ mi daada laaro yi malebi protect igi toto lodo e igi toto protect ara e awon nkan mejeji yen se pataki fun igi toto lati pe ngbo bi malebi ba nro igi toto kiri igi toto tete ku

wa nu egbe oselu kan egbe yen ni o daju loju yin egbe yen ni o ma se joba daada bawon eyan ba ni won se ba e ni rara de ba wa ku nbe ntawon eyan so eyan wa ma so time series ki lo fa te gbe oselu nu wa te yan jo nsore po won wa complain fun pe ah Aisha Fatia to n ba rin komoje ebo lo se ko gbo yoruba ni ebo ni ebo ni ebo ni ani ah rara o o de ma n so yoruba o ma n so gan to gbo yoruba to gbowe to se kini kan o defend e ba jo ni mi understand it e sun te jo sipo mo abebo osi ebo ni o ma so kiri ah ntawon eyan de ti so o gbo yoruba gankan yoruba mu ba so ro ko reply o di wahala why ta ba wa n complain kan ta n ba won sise

ta ba wa pelu eyan ta jo nse po eniyan yo da loju wa bawo eyan complain ani ro ni hello hello ore ni o se ba gba baba se na bu to ba le se ya bu mi baba gba ta wa teni yan o ba ti jo si po mo nkan tawon eyan so yen keke ni ni nta wo so

0: jengbe ipe elo e ku oju me ka aro o hello
1: e bariba oju opo yi o si dada laaro e e je ngba bi elo e ku oju ma o
2: hello daddy sir
1: e ka aro mo mi yes ma e so ma
2: e ku stele mi ta
1: yes ma oruko yin ma amima
2: mo ma la ni
1: okay ma
2: eri ko je ya ni ni ma kele lo se
1: amen amen olorun ma
2: e ya se waju de te nbe ngi de la ta ka lo ori le de ni awo omo olorun gbogbo olorun ba mi la ta ka iri fun ni lojo sa
1: amen amen ma
2: mo ko ka ta iri fun ni lojo sa
1: amen olorun ma
2: ni ya de jo sa
1: yes ma
2: lo ba mi suri fun
1: amen ma e se ma
2: Mora. Mora. E si jeli gumba gumba gumba. Gumba ni bi ka. Ka fo ni gumba da da lati ni eje. Lati ni eko ile. Ibe wo lo ngan ngan ngan ti da. Ti o mo ba wu awe wa kan ni gba mi. Ti ti o ba da bi gba pe omo o fe do so won ni dibe ni wa. Pan ka yi. Oni ni oko modu ni bi e da la su da ta lo ti me se da hale mo mo loje ni ni pere te lo ku si adundo mu owo owo awon mo to tin da gbadan lowo lowo awon na lori le je lola ka ko won bo se wu wa bo se se lawujo iwa ni kan jo ko dara eni ye ki dale Nta ba ki fo to o se gbudo mo. Ori ji sa won ko yi ni le ka ki si.
1: E seun.
2: O gbe je da Africa la mu. Yoruba gan to ti mo mo nu abi to ti dabi pe a le so pe a ti mo se awo ko se ni gba kan ri. Uri le de, uri ya la yi. Especially la ani ya meteta. Ta wa lori leje Nigeria awo ko se ni le Yoruba je igbeju omo luabi omo wole lo pade lona tin ko do bale ku kan le se ni gbeji ko ki ni dada ile la tin ke so rode
1: e se o mami
2: gbo awon kan yi mu ye ka ma kiye si ti awon ba buruku ba tin jade lara omo lati le o ma ba de ori ipo o ma ba de office awon nkan rere rere rere mo fe kiye si nkan kan nigba kan ri ara Yoruba ni Ibo ti n kẹkọọ ọrọ ọlọrun mo lọ sílẹ ọna ilẹ òkè díẹ ìwò mo rí nínú àwọn àgbà àwọn ìránṣẹ ọlọrun tó wá láti ilẹ Yoruba tó yẹ pé àwọn náà lọ ń fọ ìwà ìbàjẹ́ ìwà ìdọ̀tí dànù lára orílẹ̀-èdè míì àbí lára state míì tó dẹ̀ nífẹ̀ẹ́ wípé tó bá ti lè rí ọmọ Yorùbá tó dàbí tó ń gbé ọ̀rọ̀ ọlọ́run dání tó ní tó ní jíǹ ọlọ́run dáadáa wọ́n máa ń fẹ́ mu mọ́ra wọ́n á fẹ́ mu mọ́ra láti jẹ́ káwọn náà kẹ́kọ̀ọ́ ibo haúsá pàápàá ara Yorùbá náà ti di gbajúmọ̀.
1: Ẹ ṣeun mami.
2: Ó ní ọmọ Yorùbá gan forí sí báyìí. Àwa tó jẹ́ wa ara wa náà ti ń kẹ́kọ̀ọ́ ọ̀rọ̀ lọ́run ara wa náà ti ń kẹ́kọ̀ọ́ ọmọlúàbí kò sí wọ̀nyẹn mọ́.
1: Ẹ ṣe ma.
2: Ọlọ́run máa ràn wá lọ́wọ́.
1: Àmì ma ẹ ṣeun gan ma. Ẹ ṣeun
2: gan. Gbọ̀n máa ràn wá lọ́wọ́ gan.
1: Àmì o ẹ ṣeun
2: gan. Orí mo ṣe wo ní nígbà míì ní gbogbo bí orílẹ̀-èdè ṣe ń lọ pé sí kí oníkálukú bá tiẹ̀ gbélé bàbá ẹ̀ tí oníkálukú á lọ ṣàtúnṣe láyè ara ẹ̀ táwọn ibi tó kù sí. Tẹ́lẹ́gbẹ́ àti ẹ̀wà ọmọ ẹgbẹ́ ẹ̀ ṣùgbọ́n Yorùbá omo nu abi ara yoruba lu wa emi ibeeru olorun
1: e seun mami
2: o ti o ti ma se fun si ti o si ko ma mo ti o ti ko ma mo
1: e seun
2: mami ibeeru olorun
1: e seun ma e seun ma e
2: seun ma ti a ba so iya isu iya mu
1: beeni beeni e seun ga ma
2: agbara olorun o ma dara fun wa e je ka kiyesi eyin na ewo awo yin du ni o raye wole sori station station yi nigbati baba wa da kine ti won se program laaro eyin na ewo nigba ko se gba ti mo ba ran ti ti baba e se le baba ti saye ah ise bi ni baba yen ma pin ni o se be na ni ko mo ni lo
1: e seun gangrama
2: awon ke awon ile gidi awon wuto won wa ni kan mo ma safe awon to se nkan won yi kan safe won kan fi nkan safe won
1: e seun gama e se ma
2: e
1: se ma
2: ku se sa
1: yes ma e se ma e se ma
3: poko nu mi awi
0: e je yin e ba die na
3: lohun ke ure on ba nka gutan e so iku kara e opo
0: e je yin e ba lori eto seya
3: itolu agbega
0: e je ma lo sile ise doctor pain ile ise doctor paint ni an pa awon oda ile ise won ni ti man se awon oda
3: oju to
0: lori sirisi la awon oda won
3: a ba soro ni ita
0: se de ra awon oda ti e ba se ile ise doctor paint odun mesan o kere tan ni warranty to ma wa lori e
3: a ki gbe
0: mesan o kere tan 9 years ni warranty to ma wa lori e o
3: opono
0: awon oda bi Act like emotion. Act like emission. Rich mat, weather mat, feeling mat, satin, luxury sleek, Graphitex, marble towel, Italian stucco, glossy finish, floss, paint.
1: Atibe bello.
3: Oma kigbe maru mi Mr.
0: Se wa ri le ise doctor paint won se nkan to se koko se pataki lo lasiko yi
3: o nse re gbigbona
0: kini nkan ti o nse lowo bayi
3: ato e ngbona ngbona di
0: le ise doctor paint yato si pe won pon oda won se oda won ma nba ni kunle o
3: idadugba ko lo ta kiri kari aye
0: won fun yin loda le fi kunle won tun ko awon eyan ti o wa kun wa
3: loja pelu
0: ile ise doctor paint efe ara o esanwo ne kan bere pe sofe ni ara esanwo
3: amo
0: te bara paint lodo wa te ba lo re na paint yen nibomi
3: se lo nbe
0: owo ti o je owo keke tanyanyan ile fira lodo ti wa o ni ile ise doctor paint nile ise doctor paint
3: e bi taju lere omo ta
0: e le kun le yin bayi loni ti mo nsoro yi eyin tan kole lo ti o ti e ti sunmo bebe pe e fe kun ile ise doctor paint ni ke e ma bo e wa gba form 10,000 naira bo ba to awoko ati kun le yin 40% le kokon san esan ida ogoji ninu owo to e ke san be ba ti san do ogoji 60% yoku e pin laarin osu mefa nile ise doctor paint iyan la pe ni paint your house today and pay later
3: gaga fun aninu
0: ekun le yin loni ke ma sanwo die ni rorun ile ise doctor paint lo gbe anfani iwa fun yin o
3: aya eto kuku
0: awa la fun yin loda
3: nige
0: e se le ni
3: mu shin
0: e keji awon eyan ti o ba yin kun awa la ko won wa
3: mo fi paja le lo fi
0: be ba ti gba form 10,000 naira pere form se ri form te gba ina ni agreement laarin wa
3: e to fi paja le to
0: a ni gbawe le yin gbawe le e ni mu bi fi eni yin wa a fe mo to ku nu abaka kan ti yin
3: oni kan
0: lo ma print bank statement yin wa ilu le ngba losu rara awe se be ni te ni le se doctor paint be ba ti wa te gba form 10,000 naira
3: ko wole fun
0: a wa wole yin
3: baba won baba la yin
0: te fe kun yen a si fun yin ni detail quotation
1: quotation to ni gbogbo awon nkan te fe ri nu e pa wa ta owo ise ni owo oda te lo ni iye oda te lo ni asiko gba ta fi bere ati gba ta pari e
3: eni oroku ma lori la ki be maruko
1: awon advice ta tun fun yin pe e ba kun bayi te ba kun bayi ko ba ri bayi te ba kun bayi ko ba se bayi
3: iwo ti o ti je
1: gbogbo e la fun yin le ise Dr. Paints ṣe wawa kaakakiri ekunle yin loni
3: o te ti esile
1: ke de ma sanwo yin die die 40% pere ni
3: iyawo
1: ame kokko gba form 10,000 naira
3: ekeji ninu ya
1: ibi te ti le gba form ti yin
3: o karaye ngo ise ni
1: awon bi to sumo yin lodo wa awon outlet wa to sumo yin e pe number yi abi ke chat e lori WhatsApp
3: oro agba ti e
1: 070 33 68 43 45 070 33 68 43 45 070 3 meji 68 43 45 ile ise Dotak Paints nani ke wa kunle yin loni ke ma sanwo die die awala fun yin loda awon eyan ti o kun awala ko won wa be ba si le lawon ti o kun a fun yin loda fun yin gbogbo awon kan yoku ile ise Dotak Paints 070 33 68 43 45 eka aro lati le ise Darabis Homes and Property
4: eka aro ako ojumo ako oyetola ni oni oni lojo aje gbogbo alara jina
1: amen
4: aje lo ani lapo ani ni lorun lorun olodumare oni se wa laji gbese bandele oluwa femi oko mc bamundo call me lati le ise Darabis Homes and Properties ile ise Darabis ni ile ise kan aro toto e pe be ba ti fe ra le ti o fi lokan bale abe fe ko le yin agency te gbe fun ti oba yin mo si mo moju to le yin na ti o si ni fi si pakale ki abi ti o foko ti e ba ti o ko ti yin je abi foruko ti yin ba todo ti e je ti o se pe ko ni yiwo eran buko ni yiwo nu egun fun yan Darabis Homes and Properties n la n pe ri un alakoko awon le wari ani won leje won leje won ti pe wo won o fan gani lara be ni o fan ni lapoya lakoko e keji yawo itale kan fe eyan meji eleketa awo ni itale fun yin ki omo onile kan mo le yin ki kan mo jo adayo be si yin won mo keun soro fun yin ke a mo ketan sare lori site yin awo ise yun le ise Darabis Homes and Properties awo e si ni mo sanwo lo be ba rale lo ti wa te ba san die die e awon kan kan wa yoju te ba ti wa si le ise wa ta jo joko ta jo so a jọmọ ba se jọ gbe kale fun ra wa ni awo ni gbare lowo yin pe aku eyin le sanwo mo ko si yun le ise Darabis Homes and Properties en to ton wa da bi eni wi pe awo e o aye won veil ile lodo ti wa yi ga pe yan ra player bi gba si club kan abi team kan ba ra player to wa fe won veil e awo e se yun le ise Darabis Homes and Properties en to ton wa da be eni wi to tun da wa da bi re ni wi pe gbogbo le wa patapata la fani so die die nbe lori e la tori akoko to fi de abi kan ire anfani so die die nbe ni ori awon le ti wa le se danbi elin to tun wa pari e ni wi pe instant allocation
1: nyo
4: la mo se ni le se Darabis Homes and Properties instant allocation tori awon mama mi tin be loja n ta n pe ni instant allocation ni pe be ba ti sanwo yin ojo te sanwo la gbe lori ile yin e ba sanwo la aro yi aro yi gangan be ba se lo ti yegun o ti yore ti wa oko nbe nle a gbe yin lori ile yin e le omo bi ti ile yin ba wa ba pe block block a ni b ni c ni d ni f ni g ni h ni e ti mo pe bi ba gangan ni ile ba koda be yin ba tun fe sanwo die die e ba ti sanwo yin abala akoko te ti kokko san bayi a gbe yin lori ile yin ni
5: ilemi en tori pe ti sanwo tan e ni be ba ti san part payment owo akoko asanle te kokko san a gbe lo ri le ye lo mo bi ti le yin wa nkan kan to kan be ni pe e ni lanfani ati mo se lori e tori pe die die le fe san e ti sanwo yin tan
6: okay
5: bo se rinu be ba wa nbe loki okun eyin fe ra le lori le nje e tun wa en ti o ba yin ko awa mo ba yan si le se dena bit homes awe si kowo lo loru lai sole a si ni fowo yin jodo ri me ni le se dana bit homes teyin ba nbe loki okun number ti ma pe leyin eto e pe a jo joko alagbejoro bo ba ipa yin na lagbejoro te ran wa tabe eleni te fe ran si wa ka jo joko so ilana ofin nbe ni le se ti wa awe kan ta le boko bo gbo le si wa si ri yi se le ti o dola ti won so pe kini kan gba ri e koja o awe ra le ijoba wa isi ta le ijoba fun yin
6: to
5: awon le wa ta wa ni leje won ri oga mi
6: oya
5: alakoko ikan be ni ta pe ni Darnes Park and Garden ile ti mo nso yi nbe ni ibeju leki leko million mewa la nta plot e kan ile yi o jina si international airport ko jina si leki free trade zone o so wa jerin iseju die ti Dangote refinery million mewa ni plot e kan just got and garden ti nbe ni iroko fidi ti oyo ibadan expressway la lojuko Better America International School ti o tun jina si Kolada Isi University commercial plot ile te fi dokowo to wu yin esa 950,000 naira ni 950,000 ni residential plot te fi kolegbe ibi te mo fori le suka si ninu estate kan na ni o 750,000 naira le leyun ti e awon ni kan ta tun pe ni Victory Estate Phase 1 ni Alabata mo ni Yambad 2 million naira la nta plot ti e irin iseju marun ni pere sibi ti won tin wo ko railway un e pe olaju wa nbe un cementi to siri o se kini o donle nbe ani kan na ta pe ni Treasure Estate lojo na do ologun eru ni ayin te ba koja FRC office ni to si afin onido ti ludo ni badan ayin 750,000 naira lanta plot ileyun na Denabil farmland nbe ni akanran tanta plot e kan ni 500,000 naira per plot eka re 3 million naira ni iseju marun ni si ilaji resort ni iseju die ni si ilaji resort ona estate ele ni mo so fun yin pe o gba langba rogodo ni gidi o senu eye rodoro pe gbon giladani toito inu ebe e wa gbenu si bogo onu egungun ni eyo ejewo e ri po si lado si si alaafia lagu ara ona estate yi 700,000 naira ni plot e kan ile ti mo so ko jina si ibadan city polytechnic estate ni awon eyan tin ra te ba tin ka awon le tan tin ko be gan ti mo olohun ogofo ko re awa ni kan ta pe ni queen estate
6: okay
5: ni ishara lagos ibadan expressway o ko ju si express ibayi ni 2.5 million naira la nta residential plots ile gbele fi yun ko e ta fi dokowo to wu yin e fe ko le shopping mall bi ti just ko tun ohun ti e commercial plot e 4 million naira ni Darnes court bi nbe ni ishawo agric ni ikorodu leko ni agric bus stop gangan ni ilu eko ni korodu 7 million naira la nta plot eleyun ti e ani Victory Estate Phase 3 ni Alabata mo ni Yambadan ta nta plot e ni 1.5 million naira o koju si Imperial College o tun wa jin si railway terminal niyun ni Moniya ni Alabata ni ilu Ibadan ayin Favors Court Phase 2 nbe ni K2 Epe Leko 5 million naira ni plot e kan ko jina si epe resort o tun wa je pe itosi army barrack ile eri pe 70 dole nbe un daada itu abobe un si re o gbopon bakan na la ni Favor Estate Phase 3 lojo na mo we si ilu eko ni si ibadan si ilu eko ojo neko si ojo neko si ibadan to jarin iseju die si ile ijosin kan ti won pe ni redeem camp ti gbogbo yin mo bi e mo wo un ko tun wa je o wa koju si Christopher University 2.5 million naira lanta plot eleyin ti e be ba wa fe nile e ni shop e ni complex e wo agency ti o te gbe fun ti mo ba yin mojuto bi mo se so lakoko ile ise wa nbe ni prime time plaza oba lese loye phase 2 lojo ona jericho ni free be ba ti de bus stop ta won olokada moto si atawon moto ni alese loye un e to titin ti sale gege bayi e gba be signboard ile ise wa koja e so pe lo si prime time plaza ninu oja lesin loye e ti ro ko ile garagba e lo lo lo wa si bi gale lati bi odun maru ko wo baje asifoki ti odakun tabi ke ma pe awon number mejeji ti ma pe bayin ba nbe loki okun every pro 234 okun number un re
6: 070 0704 7 17 20 00 odomeji
5: 070 0704 7 17 17 2000 tabi ke ma pe 090 0974 7 79 79 73 72 ile ise dana bid le jasi un ba mi dele oluwa femi oko mc bam lo ko mi mari okale fun temi ati e ami nikan ran o gbogbe se la aro yi a mo reti yin o
7: aha am bo lodo yin o ko tete be tin reti wa la wa na nbo
8: o e je ma yeba lapa bi lagbara olorun a pade loju alaruba wednesday titi digba na ti ami yu adebayo lo ko mi ele nbe un e ku kale mr gidi gidi ba mo nlo tan le to wa

0: FM 94.9.
1: Laughter House.
0: Orioke Tete Premier.
1: Mokola Ibadan.
2: Ekaro ako jumo mo ni gbogbo bikebe tete lanfani lati ma dara po mo wa kini adere osunu ikini faye 32 FM 94.9 ta kale si Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan. Peter Olasupo Captain Peter Oloruko temi ekaro ako jumo ètò kàbọ̀ sórí ètò òṣèlú lọ́sẹ̀ yìí. Àlejò mi lónìí, ọ̀kan lára àwọn àgbà nílẹ̀ Yorùbá tó tún jẹ́ agbẹnusọ fún ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ẹkùn gúúsù ìwọ̀ oòrùn orílẹ̀-èdè yìí, olóyè Ayọ̀ Àfọlábí. Ẹ káàárọ̀ sà.
3: Ẹ káàárọ̀ o.
2: Ẹ kú ọjọ́ méjì mẹ́ta.
3: Ẹ kú ẹ̀jì mọ́nú. Ọkùnrin fọlọ́n yóò máa ju àṣẹ.
2: Olóyè Ayọ̀ Àfọlábí, láìpẹ́ yìí ètò ìdìbò abẹ́nú ẹgbẹ́ òṣèlú APC ó dá awuyewuye sílẹ̀ láàrin ẹ̀yìn ọmọ ẹgbẹ́. Jẹ́ kí ni tẹ́ lè sọ pẹ̀lú àwọn nọ́mbà táwọn ti ń rí.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 1,000, 20,000, 20,000. Ní pé a ti dé ayé ń tí ẹ̀yin ọ̀mọ̀wé àtẹ̀yìn alákọ̀wé tẹ́ ń pè ní AI, Artificial Intelligence. Bẹ́ ẹ bá yàwòrán mi ń sìn, tẹ́ ẹ bá dìde, tẹ́ ẹ bá bọ́ta, tẹ́ ẹ bú ẹyin ògiri. Nígbà tẹ́ bá padà dé, ẹ lè ti borí obìnrin lé lórí. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń ṣe nù. Ntẹ́ ẹ bá, àsìkò tá a bá là lò ìyẹn ni. Ẹ wá mú yẹn kúrò kò sí bí ẹ ṣe ṣe ń tí ẹ ń pè ní kọ̀bẹ́sì ọyọ primary election tí awuyewuye ò ní wá kọ́mọ ju agbára ẹgbẹ́ lọ òun ni téèyàn máa ń ṣe akitiyan. Kí ni díẹ̀ ẹgbàgà kan lẹ̀ èèyàn 12 èèyàn 15 ogún èèyàn ó dìde. Wọ́n ó pè dandandandan gbogbo àwọn làwọn gbọ́dọ̀ jókòó ń di àga. Ẹ wá kó wọn jọ, ẹ pè wọ́n jọ, gbọ́dọ̀ ẹ pè wọ́n jọ tán. Ẹ wá o, ẹ̀yin méje, gbogbo ẹ̀yin ogún, gbogbo ẹ̀yin 12, ẹ̀yin 15 yìí. Agẹ́ yọ ẹnìkan ni, ẹ ṣe bára yín sọ̀rọ̀, kẹ ẹ fúnra yín sùúrù, kẹ́nìkan ó ṣe lọ́tẹ̀ yìí. Tó bá dìgbà míì, ẹlòmíì ò bọ́ bẹ́ẹ̀. Àwọn á ní rárá, bó o lè ṣe wá fẹ́ ṣe, wọn ò jẹ́ pàgẹ́ ẹyọ kan ni. Àwọn á ní ẹni tó bá yanjú náà, àwọn àwọn support ẹ support ẹ wọn ni àwọn support ẹ wọn wà bẹrẹ akitiyan kálukú ọmọ sáré ẹni lówó ọmọ ná ẹni ìwà sùúrù yóò kí bọ ẹni tó mọ yàn yóò sáré ẹ kiri ń wẹ bá sáré kiri títí lọ ọjọ ìbò kọmẹsì ọyọ yóò dé bá yín bẹ ń wò ó bá dé bá wọn kálukú ọmọ adọgbọn ànú ẹ ọgbọn ànú ẹ ti hàn án dá. O ní ṣe nfa wuyewuye. Ẹ̀yin náà sì mọ̀ yí pé lóde òní. Báwọn kan ti ní owó ti ọ̀nà. Bẹ́ẹ̀ náà kan ló jẹ́ ìwọ ọmọlúwàbí ní ọ̀nà. Bẹ́ẹ̀ náà kan ṣùgbọ́n ẹgbẹ́ òṣèlú ti wa APC. Àmọ̀ pẹ̀lú ẹ̀ lè wáyé. Torí ẹ̀ ńgbà tí a lọ méèyàn láti ta láti wá wù láti ṣe láti ṣe ètò bí wọn ó ṣe dìbò kọmẹsì ọyọ yẹn ń tá a wá ṣe nìyí pé ẹ máa lọ ṣiṣẹ ọhún a wá gbé àwọn kan dé ẹjọ àwọn tá a gbé ìta yẹn o ẹ máa lọ wò wọn bóyá wọn ṣiṣẹ bó ṣe yẹ kí wọn ó ṣe irú ẹ làwà.
2: Ẹ jẹ́ chief monitoring officer tó mójútó
3: tó ìbò tọyọ state
2: àti ẹgbẹ́ ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀.
3: Bẹ́ẹ̀ ni
2: ni oye ipinle etoyo
3: ni ipinle etoyo so iyen la se a si ni lati fun enikankan ni esi ibo omo yoyo tabi ntari abuja ni before to one lo ta ba wa se yen tan te dibo tan ti awon to se ibo yen ti an kole ti an send e sabuja ta wa give report to wa awuye wi yo ti lo be ti lo nlo kanu ko bere si ko petition an kan gba pe we o ti lo niyan an kan gba pe ko lo awa tun ni bi awon kan ta ti kojo lo je pe won wa tun kini yen wo pe okay an to dibo nti an ko le ni an to dabi eni pe won je monitoring team kini nti an so kini petition so e wa ko gugu epo iyen ni ojo sawuye mo ngba ta ti wa so pe okay nti igbimo egbe wa to je bi alaga sonso ti o ditami ariwo yen lo le be ta riwo le se omo wa gbo ba se le behun an kan si ma pe rara awon ogba
2: oloye aya falaji
3: won fa pa janu abi eyin na mo bi won fa pa janu won ba fa pa janu ti pariwo lo nteri next oni pe kaluko edo tori kan ti e to lo a ti ni oko wo bo wi pe to iwo fun re lo fowo si pe be ti se re nti awa gege bi egbe ta agba oni pe ke bara yin so e to bi inu bi
2: e fe nikan le
3: ke fe nikan le nbe de le agba to ba jade ndi e
2: oluya ya folabi
3: yes
2: igba te moju to gugu eto dibo abenu ni kunle oyo te ni fo gba ya pe ibo abenu APC ni kunle oyo o je te won gba o lo bo si je kinkan lo o to ti pe sa won oludije gan je won fun lanfani ati na ye kanu ku mo pe agbara ohun awon eyan ohun re abi je gaba atabuja wa
3: emi o mo npa ijegaba tori ko si awon ti an yanyan wa won odo yori o ko si nto kan won pe loyo
2: lori ti won le kede ngba ti an pari eto dibo yi pe number ti eri won le mo le so pe eni o
3: ko ba kede
2: number ti
3: e ba kede ilu ilajo wa
2: kini dani loju pe won le yi we na
3: ja ko won o le yi tori awon ti o nko le ki se yo enikan ni o record nte mu dani ki se yo enikan ni o ko le nwo ba dabuja te wo ti kini te wo ti keji oni mo so fun ensin oni anti an lo conduct ibo won record we awa to je pe ko si nto kan pelu nti an se a wo won a ko le so report na meji ngba ba ko le be yen tan a wa gbe lu abuja en to nti en to nebo gan oni nti an pe ni agent be ta ma ti se be yen o ti koja agbara o te ba wa dabuja ti awon igbimo ta ni ki o tun wo en ba wa wo ti an ri pe kudie bayi wa nbe won lagbara ti change e so si ye o be te ba ni o ma announce bi pe lagbaja ni e me do ni a kan wa announce en to wu won te ba de ti announce en to wu ija o ti lo ita je sile le ti e le de be
2: ninu APC naa
3: ninu gbogbo egbe yi se ninu APC nikan ninu gbogbo egbe ti ita je sile ko mo wa abe gbo pe ita je sile wa gbo se primary APC e o le gbo now yo le tin o le gbo pe enikan fa pa janu enikan binu enikan ogba
2: won ni ati gbowo won ni ati rin
3: se ilu ilati ba aye nte de kode eyin oniroyin aye nte kode to je pe nu eyin oniroyin na won ti fun akan mara pe nti ba ti wi o oni omo se won ti kowo seyin na la abi se bi an ko kowo seyin na la ko
2: seyin oloselu n fun oniroyin lowo
3: awa oloselu ko o
2: ki awon wo ni n fun won lowo
3: awa ti ki so en ti ndije
2: awon oludije yi ma fa won oniroyin lowo
3: gbogbo egbe oludije n ma ba fun yin lowo ori teyin ba ha ki
2: se mi o ba mu eri
3: mo ah to ba wa gba wo eri se o le mo se wo ri oloselu kan ti a ko wo se mi lapori o si ri mi ntiti abo ri mi
2: se pa mo pe ti yanju e ninu egbe
3: ero eyin o le yanju e nta bo ti ri lodo bo ti ri ni le le
2: ko ki le ko ni royin
3: oho
2: ki lati ba yin polongo abi pe en ta ba ti ri ni en ta ba ni ori ni ojo
3: en ta ba e wo le e wo lo so yen fun mi
2: ibi na mo bin le ri
3: ah ni wo le
2: lo
3: iwo lo so yen fun mi pe ni ti a ba ko fun yin o bo lo ti je won fe fi o bo lo ti je ko se ri niyan em faju bi o ye lo lori kaluku o ba ma wu lori yin ba de wu koja ase owo yin kaluku o ba ro pe in any case leyin ba ba se gbogbo yen tan pata a tun wa pe tan pe ni reconciliation committee awon yen lo nsise lowo lori e bayi leyin yen inu egbe ni egbe le ti tabi en to fe fa le unless you understand here. Look, multi contest the House of Rep, please. The multi merge everybody to make a jaini. Lotion. The Batia told Jerry Ulu Yegwe. How did they? Mokwe. And told Jerry and Baba Waka. Hello, Boma in sorrow. And just step down. Ya many by the boy.
2: Ebe je gaba le yin lori ngba na.
3: O je gaba.
2: Gaba ti po o ti pe tan e ti mo je gaba nu egbe yin.
3: Nu egbe wa ko. Kaluku lo ni ntin se nu egbe. Ti o ri pe ntin o favor egbe o ni. Eyin le yin pe gaba.
2: Eh?
3: Mo ti ri ah. Ta ba ti le si waju. Hmm. O le ni kudie kudie kan di. Ile o le fail. Ori divide. Awon eyan le ma dibo fele so egbe gboro ro gbogbo yen otherwise kina nlo competition pelu lumin si a ma se be kan ni o compete test against
2: ara mo se gbe wa se le ko to di ko ni to un ku re le pe o ya mo fe dije
3: won ran e pe olo nawo iwo to ko le to lo dije won ran o yi orunu e pe nje won le make e to ba de wa make e tan o pari niyan Se ba kan na ko ta tan lo sise yen. Se bowo ni ona. Ah.
2: Oloye ayo akolabi. Ne ba ti eto dibo abenu APC ti.
3: Lo ti koja.
2: Lo be se fe ko.
3: E fi o man to so yen. O se o le so pe o ti lo ba se fe ko.
2: O ti lo be gbe se fe ori.
3: Be ni.
2: Ka. Okolopo to sin papa janu oni oludije ni bayi una le senator Sharapadin Abiodun Ali
3: be ni won so lati national working committee lati Abuja
2: sugbon oluye bayi adelabu awon yan re sin so pe awon si nireti awon mi na un papa janu nu egbe yin kini yo le sakuba egbe APC ni pinle Oyo papa gbuno bo se je pe won tin lule lati gbeyin wa bi ti jori ti jere ja ti joku ni
3: ewo lo da ko lule se ko to di pe yo lo si ibi ti o ti se ti o ti tatan pelu egbe mi ni abi ko lule ko to de be kelomi di po enu egbe
2: mo bi ele lule
3: mi o so pe bayi ade labu mo bi ele re o mo so nse o ko general loko
2: ma amufin
3: won po
2: akim agbaje
3: won po won to meji la so any of them lo le lule okay
2: sharafa ni kan ni o le lule
3: eni ti o eni to bayi imagine ni o le lule o ko sin to kemi pelu ma fi oro enikan simi lenu en to ba imagine on lo win leyin igba to ba de ti win yen leyin igba to ba ti win on lo win ki ara yoku kan lo to si leyin kan help e ko win ewo lo better ki egbe lose patapata ki o ma si nbe abi ki enikan win o de le take awon yoku lati jo se joba ewo lo better ewo na da mi lohun
2: iyeta
3: yan bala baba no ma pe tori o ti input motifs inu to ba de input motifs yi o le wole be en to ba image kan lo support
2: fi senator Sharapadin Ali no lo image bi o se nkede
3: re nti egbe ba kede oni egba wa gba
2: ni bayi ti ti ni oludije ni APC bo won se fe se awon ti nu bi ti won fi gba ti won ni sise takura mo e ba wo ni
3: mo ro pe mo so fun e ko to de ka to de bi mo so fun e ka to de bi to de wi pe ibi ti adensin o ni won set up won tan pe ni reconciliation committee ajo alatunse
2: petusawo
3: ah petusawo won joko pelu won won de tin joko to ba de wo gugu an to wa nbe an to jagba egbe ni won na lo wo lisi yen atawon to ti seri tin the same thing to sele si atawon to ti seri ti am moke gbogbo e ni won jo wa nbe so won o pe won won o se won pa ro wa sotun won pa ro wa sosi won jo wo ojo waju kini to wa njo yin waju wa njo waju abi ngba ti gbogbo wa ba jo loose yen lo da ero re
2: so megbe APC jaki jado Nigeria to milionu mewa awon yan wa bere si ni woye pe ti e se ogbon ati le so pe iye awon yan to de pe won wole
3: o so de o
2: ni
3: o so de o bi to so de o mo ro pe lu ilo wa ngba ti APC ti an se party membership registration nto ba se ko to bere bere on oni pe melo ni eyan melo ni ari to pere lo mo egbe leko eyan melo ni ari to pere lo mo egbe ni ogun ni Oyo State ni Osun Lekiti Londo Southwest ni abi ko si gbogbo e papo ko mu south south iye eyan to pere lo mo egbe ko mu south east iye eyan to pere lo mo egbe ko wa bo north ko wa mu boya ko ni ju 15 million ton solo 10 million ni what you 15 million
2: lo megbe APC
3: nwe o so po ni
2: melu
3: kan o le bank o le be mi ni yen
2: southwest
3: ti e mo ti fun yen mo fun yen se se ni ise ti mo fun se yen lo se o lo ma wadi eyan melu lo wa leko eyan melu lo wa lo yo
2: e ja bere ti le yoruba lowo
3: a ri ro yen
2: ko
3: ko ne di awu se be o ti mo pe asiwaju oni to
2: mo mo any 10 million votes
3: se 10 million votes so poju kini total votes in Nigeria down kini total
2: te ba wo votes to gbe are gan wole bi 8 million ni josi asiri ti Peter Obi ari ti Atiku
3: se won so fun e pe gbogbo omo egbe lo gbodo vote njo dibo iyen ni then to ba ade kini total votes nigba yen long total anticipated votes nigba yen kini nisin omo 18 anti o pe 18 nigba yen to je pe bi 15 ni wa won ti di
2: ile ave so fam yen ton wo pe boya tori ati le so pe ye ibo ti won
3: mi so mo emi se INEC iwo lo fe gba se INEC se wa yi kini ko de mura
2: ẹjẹ́ ń bèrè báyìí pé ẹgbẹ́ òṣèlú APC nílẹ̀ yorùbá pàápàá níbi tẹ́ ẹ ti jẹ́ agbẹnusọ ẹgbẹ́ APC báwo lè ṣe lè wo strength APC nílẹ̀ yorùbá lónìí.
3: Lágbára ọlọ́run lágbára ọlọ́run a ti fi hàn ok ìpọ́ṣù kánsìn bí ọ̀sẹ̀ méjì àbí mẹ́ta ni tá a ṣẹlẹ̀ ṣàn lèkìtì abẹ́ ẹ̀kọ́ kí ni result I'm not sure if you're going to be able to do it. Nbi o ti bere niyan won dibo Lekiti nbi won ti dibo ko si kankan nu to ti anjo dibo to so ko n lo court o lo challenge e eyin oniroyin de ni e ti de stage yi ko te to ninu o ba so pe nu nbi un eni ogodo binu ni afi ke tele lo court eyin gan ti di lawyer won abi en ti ba ti nbinu
2: se gugu won binu lo to
3: ta lo nbinu o daruko e fun mi ka so ye ebo to ni ta lo nbinu se ADC ni nbinu ni with 12,000 votes to over 300,000 votes abi PDP 40,000 e won ni nbinu compare e wole e wenu oko te bale ti en to sise to iriru obo yen te bale ki an daada bi pe won ku ise o won se ire o te bale ki an pe won ku ise won se ire ero ajoko yin je e ma woran sugbon ibi ti e ti ta abata ibi ti

0: tabata si aso baba aso funfun lo dabi en pe yin oniroyin ode oni wa
1: se won oniroyin ni wa ibi ti won o ti tabata aso
0: en te wa niyan eyin ti gba wi pe ti o ba ti so pe nkan o da e ri nkan to da ri n to da lo ye koko wa kiri pe akini ida
1: mo reti
0: pe ngba mo daruko yi pe a se pari election Lekiti ewenu le ewenu oko obi mi pass out west Lekiti de se dada o dipo be ibi kojo e kojo
1: Lekiti se dada
0: emi lo bi o ye o ma se bo so lo e
1: gege bi eni
0: to ba lo ro to ba lo ogbo kini n to ogbo n pa ya idibo Lekiti
1: owo
0: n to mu waye
1: owo APC won fakoyo won dibo won si wole
0: aho
1: ba
0: won la ti wo mu wale
1: dibo ku sebe
0: won ti wo ri mu wale niyan
1: o a money to bi ibo ise nlo won ni awon dibo ko la won mo bi ni kan na nfo oke
0: awon
1: o lo ni o on bi aye nu jara o kun be te
0: o ri aye nu jara se a ti won wa se be 300 and something thousand won se be 12,000 ati 40,000 oje 52,000 abi awon ye o se be won da un
1: e ja lo si pele osun to je ipele
0: yin
1: ni pele osun orisirisi awuyewuye lo nsele nbe pakaleke ikolu lotun lo si tete lo ti mu emi lo eto dibo gomina lo se nkan lekun gbogbo ni pele osun yi won wa n fesun kan egbe osinbi APC pe won ma ma n je ki nkan o le kole ni ori iberu pe Adeleke won ni o popular won si fe tete je ki o mo je ilu Femi Loye mo ki gangan lo papa kale mi pa ni ti n waye ni pele osun apa egbe ni
0: ni pele osun emi mo to ba wa laye ngba ti APC pelu autonomous kini ati court judgment appeal court judgment ti ani ki awon APC candidate ti local government Adeleke dissolve fi on resume omoye omo egbe wa toku omoye awon egbe omo egbe wa toku ni Kirimbi Abbas osan gangan loju titi ife Ibadan road ni pa si chairman
1: alaga ijoba abile
0: era yi pariwo won wa ni obo kan ni esa oke to je cultist apayan ni mo si tele a cult egbe wa pa ewo nte egbe ko lorun o se nje oba yin dan si yen se bo olopa wa nbe e se le obe ran olopa en to pa enikan o le wa legbe kan kenikan wa legbe keji enikan ma so pe emi ko le se o alagbaja niyan si se bo olopa olugbeja niyan olulaja laarin eyan meji abeko
1: won tun fe so

0: 2FM 94.9 Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan
1: Irawo kan yo mi lutiti Irawo san tohun dagbalagba peju si afin gori oke o han ketekete ikani dadi 2FM doju o letente oba laarin awon kan ni dadi 2FM 94.9 ikani aderin ko sonu oke tente premier mokola ilu ibadan lati sun didun didun fo won araye ibudu ayo atori sun idunun ni 32FM iroyin asiko ti o leja makan nu ere idaraya lese kuku ati kaakiri agba yese bi se wa ni agbadunu eto to n parunu re ka ja fe to omo niyan ka si gbe ni afe

mo kiyin e ka san esiku ise lataaro iroyin agbaye lekun rere nle ngbo lati le ise radio 32 fm 94.9 olushola momo lo niroyin yin awon koko to fujule de ninu iroyin na ile asoju sofin yo to pepin akowe owo agba lori oro ajo pfipc ati owo kan toto billion kan ole naira ijoba apapo ti ya awon idokowo kekeke to je egberun lona 500 soto fun idagbasoke ni ile okiri ile iran lo ti fesi si akolu ti ile ukraine se se oko oju omi re labala ere daraya alonso so wipe iko agbabolu ti chelsea ni won ti setan baye fun sa tutun pelu ise takuntakun labala muludun awon omo ile 24 ni won yo mo dj fun owo to je 60 o le ni 100 million naira ni bi dj ti bb naija elekokan la iru re ti o ti ma gbera so iroyin re lekun rere ni ti se akowe owo agba ni orilede Nigeria Shausildin Ogunjimi ina lo ye koko wa si waju ile asoju sofin ni bi igbimo te koto eyi ti won gbe kale ti yo mo tan wadi eka kan to je ti PFIPC ti ile ise are wipe won o mo kankan nipa re ti tan wadi si ti gbera so lori re lati bi ose melo kan bayi gege bi oro ti filede ina ni wipe won yo mo tan wadi eni won lati wa wi tenu re ibi igbimo ti ile gbe kale leyi ti Yusuf Gadi to le waju igbimo na ni won ti bere sini tona wadi awon ti won wipe o ye ki won le salaye enu won lori owo to je billion kan ole naira lori oro ajo ti FPFIPC ohun eyi ti won wipe won salakale re ninu aba eto isuna todun 2026 lara awon mi na ti won ti wa si waju ile asoju sofin ohun ina ni ati ri eni tin se olori ninu awon osise Didi Wasi Jack to fi mo adari ile ifowopamọ apapo Abdullahi Amisu be na ini adari agba fun eka eto isuna lorilede yi ni ofisi re tani mu Yakubu na ti wa si ile asoju sofin na lati wa witenu won kamenu kuro lori oro won lo si iroyin mi ijoba apapo ti je ko di mo wipe awon eka idokowo kekeke bi egberun lona 500 ina ni won ti ya kale bayi eyi ti won wipe won yo mo seto idagbasoke fun won ninu oro eto oraje lagbaye eni tin se minister foro awon ile ise nlala ti idokowo nile yi omo wejumoke oduwole na lo sisọ loju egun oro yi nipinle enugun nigbati o nje ko di mo wipe igbese yi lo pelu ara awon igbese ijoba lati tutubo mu ki imugboro o de ba oro eto idokowo kekeke lori ile ede Nigeria ati wipe awon ti won ti se alakale re na ni o tele awon igbese eyi ti won gbe nigbati won wo awon eka idokowo eti nbe lori ile ede Nigeria ti won si ti mu ijabo lede wipe won to million lona 40 awon eka idokowo kekeke ohun leka oselu baye eni tin se oludije sipo re labi aso egbe osele ti Nigeria Democratic Congress NDC Peter Obi na lo ti wipe ki won mo tu se alakale office iyawo are ninu ijoba ini ko je lo je yi ti ko tona to si wipe ti o ba se se ko hun o dije ko si dupo are ko dipo are mo lorilede Nigeria ini won yo safayo irufe igbese be nibi o ti wipe

0: bi igba won fowo sofo ina ni eyi je obi in lo se leri wi pe ara won ti o mumu laye ohun ninu ise ina lo se koko ninu eto isejoba eni to ti figba kan ri je gomina nipinle Anambra na o sai fi ku oro wi pe awon morilede Nigeria ini oro ose ati ise ati eto oraje to le koko ti fe momo won lara nigba to je wi pe awon kan ti won be ninu isejoba ina ni won se amulo awon owo to ye ko lo si eka eto eko eto ilera ati awon eka mi to se koko lati mo samulo re fun oro ti won awale si ipinle oyo bayi awon olugbe ipinle oyo ini won tin soro lori bi o ti je pe awon ise akanse kan eyi to ye ki isejoba tutun ti won ba gba isejoba to ye ki won te si waju lori re amo ti won ba pati ina lo pada mo ndi ohun eko nigba ti won ba akoroyin ile ise radio 32 fm Emmanuel Adebanjo soro ina leni kan to ko re nje arakunrin Samuel Adeyemi ti juwe eyi gege bi ohun ti ko dara to si je wi pe o pada mo nje ipenija fun opo awon agbegbe ti won ba ti bere irufe ise akanse be amo to di pipati ebi o ti ro awon ijoba tutun ti won ba n gbe kuda isejoba lati te si waju ise akanse eyi ti won ba se dana papa julo awon to ba ni se pelu ise monamona obi o ti wi pe eyi na ina ni yo tutu bo mu ki oro eto idokowo ko tubo rorun si fun awon morilede Nigeria of to fi kon oro wi pe tite si waju lori ise akanse ti isejoba kan ti won ba se ko ina lo mu aseyori de ise akanse ohun ti ko si ni mu ki fowo sofo ko mo waye lori irufe ise be eja gboro si waju si lenu olugbe ohun
1: awon ijoba wa na ni a ma ti joba mi ba bere ise boyo kodun meji abo kodun kan to nlo to se party emi believe pe nse lo ye ki government mi to ba wole ki won continue la bi ise to su pari kan pari e kan to bere project sugbon kaloku won won afun ise ton ba ba nle won party ise mi won bere any time
2: ijoba yi ni ko se o wa to asiko dibo nigba o se lu ijoba to award e o wa kuro nbe tijo mi ijoba mi ba de ijoba mi o le ma ya sise yen rara at all awon to de ti gbowo ibi ton ti ba se de won kan file ni o na ma wo pe ijoba to gbese fa awon se bi ijoba yen ti lo then to ba ti tun je pe ijoba ti o gbese fun won yen awon na wa lara o ya sumo ikan lara awon to je olori olori olori lara awon to gbese fun won won le abandon e won le ma fo okan mo ti te pe ara ilu de lo mo ma je so everything lori oro abandoned public projects boils to the government majority ori ijoba lo wa to wa lo de ngba yen ijoba mi to tun gba gan o le ma tasi o le lawon to tawon ti bi se fun won dibo fa won won ya si project yen mo so ibi ti for years project yen le wa abandoned sibe te pe won ni fowo kan
0: ti kuro ni ipinle oyo olugbe ipinle oyo kan na lo ti bes ni ke si ijoba apapo lati ye yawo ibi o ti wi pe yi ni o tutu bo mo se akoba fun eto rajo orilede Nigeria ati awon morilede yi lasiko to n ba akoroyin ile ise radio 32 fm ola itan folaranmi soro arakunrin oye niji ina lo wi pe bi orilede Nigeria ti n fi ojojumo yawo si ti gbese si ti se goboy lorun orilede yi ina ni awon ti won jo morilede Nigeria ti won ni alamori bi ijoba tin ya owo na bi o ti je pe awon to ye ko je amayederun ini won ori gbadun to be ge ni bi o tin ro awon morilede Nigeria lati wa woro kan fi sada lori oro eto oro aje be na in lo tun soro lori ina monamona lorilede Nigeria ni bi o ti wi pe bi won tin yawo lori ati se atunse si eka ina monamona ohun ina lawon morilede Nigeria ko ti ri ina monamona na lo dada butito e ja gboro si waju si lori iroyin na
3: nkan tẹ́mi dísìn nkan tẹ́ sọ kalẹ̀ ni pé ká mọ kúkú jẹ gbèsè mọ owó tá à ń yá tí ó sì so rere lọ́yà ká kúkú mọ yàmọ ká dúró lórí ọwọ́ wa ká wá wo economic ọrọ̀ ajé ti wa ká gbé ọrọ̀ jáde ọrọ̀ ajé wa ká bá gbé lárugẹ yóò yá ká mọ gba owó kí gbogbo ẹ̀ mọ kó mọ parẹ́ bó ṣe ń parẹ́ yẹn.
4: A kàn ń yá ni láàrin kókó tá a bá bí wọn ṣe ń yá láyé pé àwọn fi ń ṣe nǹkan tí à ń tà ń bẹnẹfíìtì ń bẹ̀ a sọ pé kọ́ máa tẹ̀síwájú láti máa jẹ́ kí wọ́n máa yá owó yẹn ṣùgbọ́n bí wọn ṣe ń yá àmọ́ ibi tí ó ń sọlẹ̀ sí náà ń sìn lórí ọ̀rọ̀ ná wọ́n ń yáwó wọ́n láwọn fẹ́ fi ṣe iná fún wa àárín ṣọ́ọ̀tì ẹ̀ àwa tá à ń lo iná lórílẹ̀-èdè Nigeria yi o na ye na la fi se eto oro aje o ko ba wa generator la nlo lowo lowo ba o ti pe ka to ta ti ri ina ijoba ta ti ri lo owo ta de nlo lati fi je power generator o ti poju owo mana mana lo idi ti a fi so yi pe owo lede ta so pa nya ta nya yen ko ni ituma rara o ko ba wa omo orilede yi awa ta je mekunu awa la nfori fa
0: Iroyin agbaye lekunrere le sin gbo lati le ise radio 32 FM 94.9 feyin e e o si mo gbo iroyin ni ile okere abala ire idaraya to fi ma abala muludun e mo yi kuro nbe atuko pe si wa nbe ti en te ti gbo wa ka lo si ile okere baye tori ta bata ato na ni ile okere lati e ka to nboju to oro ile okere ni ile ti Iran ni won ti foro lede wi pe won ti bere sin se ikilo bayi fun ile Ukraine gege bi ohun to le je atubotan lori akolu kan ti won se se oko oju omi to je ti ile Iran na ni oju omi ti Caspian ni opin ose to koja yi eni tin se alukuru fun eka to nboju to oro ile okere ni ile ti Iran na Ismail Bakir lasiko to ba won iroyin soro ina lo je koro ohun di mimo wi pe ile Ukraine eni won se akolu si ohun to je ti oko oju omi won loju omi ti eyi ko si ba ofin to de ajo isokan ile agbaye ti ko ba mo ewe anything share ni ile ti Ukraine Volodymyr Zelensky en lo fidi re mule wi pe ile ti Ukraine ohun eni won se akolu kan lojo 25 osu kejodun 2026 to si lo ri ba oko oju omi kan eyi to je ti ile Iran ti won gba epo nko awon ija kan to je ti awon omologun ile Iran na loju omi ti Caspian lati abala ire idaraya eni to je akonimogba tutun fun iko agbabolo ti Chelsea Xabi Alonso na lo ti je ko dimo wi pe iko agbabolo ohun tu se tan baye fun sa tutun pelu ise takuntakun ni bi o ti je wi pe ojo kini osu keje ina lo gbase gege bi akonimogba tutun ohun bo ti le je wi pe ko so ni pato awon aseyori ti won yo se ni sa tutun na amo oro ti wa wi pe isepo fun Alonso na ni bi o ti je wi pe iko Chelsea eni won pari ni ipo kewa ni sa to koja ti won ko si le fakoyo fun idije ti European Premier League labala muludun ni bi ti a o ti ma figi gun royin agbaye wa fun ti asiko yi eto ti Big Brother Ninja to je elekankan la iru re na ni yo mo gbera so ni bi awon omo ile merin le ni ogun yo ti mo kopa ni bi idije na lati gba owo to je ogota o le ni 100 million naira 160 million naira ibi eto na ini ebuka obi uchendu ti o mo ndari re lalale ojo sunday awon ti won jo oludije ohun in lo ye ki won wa ni ile ti won ba fi won si fun odidi ojo meji le ni adorin ni bi o ti je pe eni ti o ba pada wa fakoyo yanyan ninu eto na ini yo tewo gba owo to je egberun lona 100 naira 100 million naira pelu oko tutun yanyan kan eyi to je yi to po julo ti eto ti Big Brother Naija ohun ti won yo mo fun eni ti o ba fakoyo julo lati asiko ti won ti bere eto na awon ti won je oludije ohun ini won wa lati ekan jeka lati eka idokowo awon onimo ero awon agbohun safefe awon oludokowo ati be lo ti yo mo kupa nibi eto na awon iroyin ti e ba fe fi to wa leti lo ni yajo yajo e le kan si wa lori number yi loju opo WhatsApp tabi kete latejise si wa 0705655049 e tun le kan si wa loju opo ti email yi at 32fm.com.ng ki a to mo lo awon koko amenuba ninu iroyin na le kan si aka si yin leti bi pe ile asoju sofin orilede Nigeria na ni won yo tun mo topin pe eni tin se akowe owo agba lorilede yi lori oro ajo PFIPC ati owo kan toto billion kan o le naira egbo ninu iroyin na wi pe ijoba apapo eni won ti ya awon idokowo kekeke to je egberun lona 1500 soto fun idagbasoke ni ile okere aka si yin leti pe ile Iran ti fesi si akolu kan ti ile Ukraine se si oko oju omi won labala ere idaraya ni e ti gbo wi pe akonemo gba tutun fun iko agbabolu ti Chelsea Alonso lo wi pe iko na ti setan fun sa tutun bayi pelu ise takuntakun la ko tan labala mo ludun agbe ise yin leti wi pe awon omo ile merin le ni ogun eni won yo mo DJ fun owo to je 180 naira ni bi DJ ti BB Naija eyi to je lekankan lairu re ti yo mo gbera so Enje loruko Akinwale Aboluwade to lewaju awon ti won ko iroyin yi jo Olusola Momo Lotu to sika si eti igboyen adupe pipe ngbo 32 FM 94.9 feyin e

0: e kaabo sori to yin sori bu dota ti nduro nte e mo be ti mo se ba ti pin number sori to e wa mu e daruko yen si so bi ti
1: e tin
0: pe leyin eleyi te ba ti mu number awa na ta ko to number si e ta ko to bere si e wa fun wa ni down ti down yin ba ti wole asofin e gba bo se lo e mu wole ni e o
1: ile asofin
0: bu ti wole niyan mo de fi da loju pe losan yi a wa fun gidigba ni for this corner ebude there for that corner ebude there 94.9 32 fm 949 laughter house abi be ko ni
1: be ni ko yi pada
0: ikan de aderin po sunu a wa mi tori tin ni o omo yin ore yin ololufe yin ba muto Adimola Adejumo atanda girigba si ayin ati tani
1: Esther Falade omo judari ti okola lo ko mi
0: e mojo oku te pe wa si o 07055000 949 abi 080 97000 949. Hello. Interview sir. Hello, lagbara die o.
1: Hello.
0: Hello.
2: Hello, Abata.
0: E ma ka san ruko yin bi te tin pe o.
2: Basta ji ti dali ala.
0: E ka bo suri to awon ti wa na ni ojire.
2: Ape to.
0: Olorun ni to ibere le ki lo le fe.
2: Ibere kefa.
0: Ibere kefa. Ibere kefa bi. E kan ba mi daruko orisi e fo mi. Mewa ta mo je nle yi.
2: E fo mewa. E fo agbo.
0: Igbo.
1: O di meje.
0: Meje.
2: Ẹ
0: fọ yọ ni.
1: Wọ́n sọ fún
0: yín ó di méjì. Ẹ kọ̀ wá tí ẹ̀ tí ìpín náà rẹ̀ mi. Ẹ̀ tí ẹ̀ pín náà.
1: Mẹ́jọ lẹ́sọ̀.

0: Hello.
1: Bye-bye.
0: Carol, you.
1: I can't throw.
0: Yes, sir.
1: Okay,
0: Mama ti si yin ni.
1: Okay.
0: E kan daruko orisi ode marun. To wa.
1: Ode. Ko je mi o.
0: Ode. E mo nti njo de ni. Ode ti o gbe ban. Dani.
2: Ode
0: ma ro se
1: ro. Eh. Ode ya. Ode ya.
0: Ode pirin abi.
1: Se
0: ori e se ran ni gbe ti ko di apirin gbogbo ere lo ti kopo
1: no lo mo ti le le
0: ode apirin ode la ode o agbo ti e ti ode apirin ode ran ode apadi e ode apeye ode apeku
2: Ibere ayelujara ani pe ke daruko awon ile ise ero ibara eni soro meta to kode sori lede wa Nigeria e daruko awon ile ise ero

0: awon oro to wonu dictionary lati odo wambi buka bukateria okada tokunbo ati bebe lo danfo ah o re pa ni fe ri ju bayi lori tu losan yi o ka dupe lowo awon ti won se ati le ife to wa ile ye ati loke okun baba wa bi ola yali ali ni lambo nle lo mira germany lohun bene ni baba Charles okan lawon lati washington dc bene ni tudi alamara boroboro nilu oyo
1: oko mi o yi pada Esther Falade omo to daddy ti o kola nloko mi e mo gbagbe amala first ticket o si wa nle o
0: omo yin ore yin ba moto ademola dejumo dola ode lori eto yi kan na lasgo kan na

0: ogo ni fun baba ati fun omo ati fun olorun emi egbe kini eti ten se ni je na da
1: be ani o ti ba ri gbagbe ye gbe ko mi
0: ah mo ti wa se ogo ni baba ati ko si wa yin ke radio le yin ti wa n pariwo
1: olorun lo ni ko je pe sola lo wa laaro ma fi abe ende
0: a ko si lo wu aje
1: aje
0: one no di friday wala ibo koja lo ti bo se were yo san le ti baba re yan kan ko
1: lo
0: a ko ni diya wa bo ni
1: sala ma fi phone ti were ba
0: ah
1: subhana la kini mi to bere si mi
0: subwa subwa o ti da alhamdulillah
1: alaiko mo so lo ko ba mi o
0: wala ila ila le
1: Hello, Monday. Kisi janka lori se fi gbe gbo ni.
0: Ebi na lo ti wuku yi.
1: Ko wuku.
0: O ti wuku.
1: Wuku ku.
0: Wuku ku agede. Zo ba tagi. E wa go Olorun go. Bo se ri la wa se tori nothing ke opon lo kaabo.
1: Thank you. I just left France yesterday.
0: Yes.
1: I landed in Lagos airport around so many trouble.
0: Ekolota na de.
1: Me crack up to pick me up.
0: Ekolota na de garage lo so kale.
1: Wallahi.
0: Edomo nu egbe ke wole. Enle, abo ti ririn ya. Eh, se ko to ba mu bre mo. Ewon ele ti ririn ya nu aye.
1: France wa ni ya.
0: Rara wi. Oh, se France lo so po lo.
1: Mo lo basse. Mo de Paris.
0: Iyo ni ken gbe be yan ko so ti e wa.
1: Isin ta nbe. Olorun ma je ki o je pe se asedale won nu. Mama yen ti won se won ti asin ta ka lo.
0: Wow. Se ni bi egbe gege ni.
1: Yes now.
0: Ah.
1: Ti o ba ti wo.
0: Ikan na nta ni ni New York already.
1: Iro no mi o ti de be yan.
0: Amulo.
1: Mo ba ni gbo France yan re se pa ni.
0: Yeah. Poland gbogbo e.
1: Mo ti to were.
0: Mo de nbe ni mo ti.
1: Mo gba pe mo to were.
0: Emi wa sa mu o. Enu agba re igba tin gara. Aware ni ti amọ pe ko
1: yo.
0: Koyo ti lapi ko ti yo computer ke yo alagbe le tan
1: mo le fi ke mo gbe wait
0: o transformer ni ye o ba ye je sister e gbadun rara ni
1: owo oniru wa lata
0: owo alan
1: je ori si si kan mo ni so pe owo botan ni
0: go down
1: thank you baby
0: Olorun wo sanu
1: ami
0: Olorun yo ra computer gidi femi na
1: mo de le se fun e ah mo ni desktop bubu kan
0: ai wa lo niyun
1: ti won go kan na je pe battery lo ma wa si
0: to ra leyin won bo sosuka
1: battery lo ma wa si
0: o ba lagbagbe ni
1: ah laptop un ah emi mi lo
0: all right
1: ti jora buku buku na dudu mu bayi ni
0: ba bi dudu e fun iyun na da
1: baby
0: eh
1: o tin ta so ni
0: love mo nta ni sora
1: ah
0: o ka le mi nta amala tickets ni mo nta 333,000
1: láti wá sí
0: báyìí. Ìrètí débi ẹ̀bọ̀ gbé o láti ran mínísírì rẹ lọ́wọ́ ẹ̀ ní torí tá a bẹ́ẹ̀ bẹ̀rẹ̀ tá a bẹ́ẹ̀ sí. Ọlọ́run lókè tí ẹ ń sẹ́tẹ̀ yá wá ń kọ́.
1: Bó láti rí ọmọ yìí.
0: Ọmọ èwo.
1: Ilé tó dúró ilé.
0: Wo kí wọ́n kó èèyàn mélòó wọ́n tà ló ṣèṣì.
1: Níbo
0: nípa mú. Kò lè ka.
1: Nípa
0: mú. Èlé wọ́n lọ sọ bẹ́ẹ̀ o. Mi ò sọ bẹ́ẹ̀ torí ẹni tó bá sọ pé ara àjọ ń gbọ́n.
1: O ti bá
0: dá tí ẹ mọ̀ gangan.
1: Tí ẹ rán mi lọ léwo.
0: Ikọni ta tin derin po sionu 32 FM
1: 94.9
0: I'm talking about e damu e sana ni tori pe la be igi orombo area ni be la bi sere wa oge inu wadun
1: wadun
0: ara wa ya la be igi so ba te orombo yẹ́yìnà ọ̀rọ̀ tí àwọn oyinwo lẹ́yìn fi ṣe kékeré ń gbà kékeré
1: ṣáyìnà ṣe kékeré
0: ní god over ṣe ṣe kékeré ó yá tí ń kú tí ń kú lìtù sá.
1: lórí ọdẹ nìyàn.
0: ẹẹn
1: ọgbọ́n tí bàbá lọ́wọ́ omi ṣe ń ṣẹnu wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ kí bá
0: o bó ló ṣe kí
1: o ó ní
0: tí kú lìtù sá. ọba ìwọ́dà wọ́sọ̀ wá ọba ìwọ́dà wọ́sọ̀ wá làkèdá wọn ní dance kan. ọlọ́run gbà
1: ọ
0: taari yóò sì ṣe
1: ní kẹ
0: mista tán bá dárúkọ àwọn tó ní láptọpù mọ wulẹ bọta
1: o
0: àdúrà yín ègbàdé bẹ o
1: àdúrà
0: yín ègbàdé ah yàásí ọrọ ni krista
1: wọn
0: bá lọ ń búra sàárà ni sàárà
1: awon kan ti je ba ti pe mi kan sara ni sara ni le tesi nu ba se de tutu nu
0: risa zo ba te gidi oni suitu re na da bi ti awon ti to je da ore
1: Is it gaga kan temi o?
0: Ti ba de gi eda.
1: O mi o ti gaga. Oye pe kari o.
0: Eh, e je ma ke mi sa kola de egbo. Eyin eye wa wo suit Krista.
1: Gbogbo awon to gbowo obi a baba ojise
0: Olorun. Oh my god.
1: Mi kari Olorun yo ti pa sipa. Ma gbowo loruko awon ojise Olorun o pe kari.
0: Eh?
1: Oni ni eda.
0: All right. Eh royin kaye fi na re ako ojumo ose tutu ose ayo ni o je fun alasa lojumo inu wodun dojo ale e gbogbo eni olodun ba wa bun to tun le bun awon eyan e ja wa nu otun sore e tori pe ori oni da yin odun rere ko ni da yin lase olodun to ma re gbogbo be ni gbogbo en to si tun ti ni pe ipo to n wa yi o agba to n ba fi batelomi je laaro yi eran ti po sese ka e mo de be lale tabi ka e mo da le nbe awo

0: deruba yin olubi npe fatoye lo ko mi e ka bo sirin ti kaye fi
1: awa ni won pe ni eda bi mbalala mi da fa la mboroki
0: ati pada ran ministry de lowo iyen na da mo lo si die ni yin e ma bo loju opo aye lu jara e wa darapo mo wa ja tojo karoyin to kaye fi awa wa bi lati daruba yin o
1: awa mo to wa le
0: se oye yin bo se wa nle la ni ka ja yin si gbogbo ran kan lo lesi gbogbo je ko leyan je gbogbo mi ko leyan de ma mu sometime se ti ye yin

0: Obi, gbọdọ wo lo ile oko.
1: Iya oko. O tesin fo ti wo leti iyawo omo re, iyen iyawo gangan.
0: Ah, mami fe te.
1: Ah, Rena. Iyawo na ka wo gbera, o da ifo ti pada fun mami iyoko e.
0: Omo ko omo, anti ni ti o da ni, Alubarika omo o ni.

0: pe ko ni dikode
1: ni nago ni
0: a kan wo ra wa lori ile eyan o to iyan o fi be po
1: ah
0: obirin lo se yan
1: kan be
0: obirin o
2: ah
0: ise wonu
1: ah kon kon si mo jabo mi pari owo re
0: e tese re o to le tele
1: e gbe ni so e bi mo bo
0: a fun gbaya
1: e mu mama mo bo ni epele
0: wow
1: krista krista
0: wow
1: krista
0: ah
1: akori royin mi to se ka ye fi lasan toni ti ori koko royin bo bi wa mu royin omo san mo lori
0: to ba ti pe
1: olojo di la se ngbo olojo se jenun ti bele
0: bo su ni mo wo sale wa tani
1: e
0: ti mo fi tun kara leyan to lo to ba ti san
1: wo ori bo ti olohun saanu wa ni
0: ah eh okay oye mi
1: ya
0: to omo birin eni ogoji odun kan na tun re won leni keji re monobi ni bo se gunun
1: ah Krista, iroyin ko ni o.
0: Kiloko.
1: Oni ti ma jere mi.
0: Bo se fagbo lo nse sina.
1: Ti ma jere mi o.
0: Bo se fagbo lo nse si.
1: Ti ma ni na na, agagan ti ma ni na ni o. Ti ma ni na na, e ma de na gbo lo so gbe. Kana ni lo jere ya o. Mi gaga le mi. Ti na mi pa Krista, ti fun mi nku ku lowo.
0: Irin mo ni, ibo mo fa ko ni.
1: Mi kon si o ni. Ji ji ji ji ji ji ji ji.
0: Ilon fun ma jele da mi.
1: Ati bo borin je. Eh well right
0: kale karoyin ni
1: se mo wa do dance ni
0: ah ogun ogun
1: oh don se mo wa do dance
0: so let's show jazz leyin o be sere o lenu jazz ko mo foro laye oye lo bayi lo mo lo bayi
1: ewo ni su gbengas ewo ni

0: Aisi, wani iroyin kan toka yefi, oko yawo lowo yawo re lo li ejo, lara wijari oro to so, oni yawo un, osi pe omo odun medogun le pe wa, o ti ye ko ni awon okun ti omo sambalide ti e o kere nu aye ta won wo ba won wo tetete ewo lo niyo ewo ni fohun se be si gbo se won o se won ye won wo o se won tin gan gan tin ti ti
1: ha
0: kirare kirare
1: wo bi abade ni o
0: ah odo awon gender yin na won ni won lo
1: omo 15 years ko kiri lo ko kiri lo
0: ebo o mo ba won ya mi ni so pe se o mo nkan ta won egbe nse
1: Olo mo dupe bi mo gba waye o
0: mo dupe temi o mommy
1: awon sasi su mama
0: omo
1: to fe gupe sasi o lo wo
0: o se mama mi
1: eh bo yun mi je mo ja to kore mo
0: okay
1: ko ba fe bu omo mi pe se oju awon ebi e lo si jade ile bayi to ba pe mo mi ti mi na ba bo ta ba ori ti won wo
0: ah ah
1: ase wo bo losu
0: rara lade ni owo o egun
1: to bo lori aye o le po
0: a mo so fun won okunrin ti ogbadu gan fe nti o fun simi nu ile o ba ti mura to ri nga ni o wo pe okay go jenje onbe ni
1: o gbe bo ka ta boy ma so lo
0: lo awon
1: boy gidi lo lo
0: soro sigboro
1: wa je ko ye wi pe to ba so pe ko gbe okunrin ponta wa je ko ye okunrin ponta lo to okunrin je ma je barbecue pepper su je ba mu nkan sugbon te ba ti soro pe wa gbe mi wole bayi o mo pokunrin o to nkan
0: ah
1: so ti ni wole
0: lo wa gba kara wa gba dundu la mo gegege bi moju eyan dada
1: so ti ni wole lani Ezi yo baba kale yen lo loku lo.
0: Kasa. Ah. Wa ma yo le ni. Eh.
1: Iwa lo kiri kaye.
0: Olorun se o.
1: Life promo. Ayi ko. Mo Nigeria.
0: Awa ni.
1: Mo wi pe kisa kan ni ipele Eko. Kini won gun won o. Testo ron won lo so pe overrise. Number wa keko kan, na wa keko won 15 yard. Mo ba ni wa gba injection.
0: Nile.
1: Ah.
0: Oh, baba, banana. Oh, jeburiru. This is why jeburiru, rara.
1: Ah, chuno chuno, yes, kisa. Injo masi.
0: Imo.
1: Tene ki wale.
0: Imo.
1: Igwa tibo de.
0: Imo. Mwa tibo imi.
1: Ah, ee bimi. Tibo imi. Tibo imi.
0: Imo. Imo.
1: Imo. Imo. Afi ye, ni tomo le lo yun. Injo masi, ni kalo wale, jo chemistry, ni kalo wale, jo biology, jo geography.
0: Krista.
1: Musa full tank. Karo yifu mi, man.
0: Okay, let's go. Oda, eja te siwaju. Ninu akoyi oyin. Bo se kayefi losan toni, anbe loju opo aye lu jara wa.
2: Professor.
0: Oya sun.
1: Aye lu gbara ko, aye tin pe mi o.
0: Mele wa lara olubi n pe.
1: Professor
0: la ya minus. Olorun ni je olo.
1: O
0: bo to ba lu 1000 years ta ye oni rogun ogbe ewon.
1: A mejesun.
0: Ma dodo ru ti.
1: A mejesun.
0: Omo kekere ni.
1: Ba je tori ti mo mo toran.
0: Mo le ewon.
1: Mi ti e fe.
0: Ke ko se de ke se le.
1: Ba lo wa ki mo nko.
0: Mo lo.
1: Elemi.
0: Ah.
1: Iyo.
0: But
1: iyo.
0: E won ti gba won lo South Africa. Ora e won ti lo supply won lewon ni South Africa.
1: Won ti member Nigeria lo South Africa. Ye mo pe awon le Nigeria je
0: ni. Iro lo pa. Ah ah.
1: Pe fun mi
0: South Africa mo ni bodam ti se ba de le.
1: Pe fun mi.
0: Pe
1: fun mi nisin. Ya ma karoye lo.
0: All right. Facebook wa YouTube at Instagram at 32FM.
1: Bo lo be si mo pe mi boda ni.
0: Live in ba gogo oje down. Wala ni wo
1: gogo.
0: Ala ye.
1: Pe mi wo.
0: Boda mu ti wo.
1: Baby.
0: Ah boda wo. Ah eh ni dada ku da o.
1: Ona dagba.
0: Ah. E sa fi ale. All right. Chere yin ti yin ko si wahala.
1: Ko si wahala ki tun ni.
0: Ipinle Edo ni roye eleyi to kayefe.
1: Kabiyesi o. Ilu oba omo na omo omo na ba ireduwa ku apolopolo wa.
0: Bi won se koroyin kaka won ni ede ayede na lo bele laarin iyawo ati iya oko lori oro

yeba atiro yin te sowo waju woni igbeyawo omo re ati iyawo re woni na ni won se lo woni sugbon se mo wipe awon alejo sonu kan to je pa won oni de loju ojo woni ni toko ti yawo kan in la won na ba si rin gbegbe ede woni lasiko ti an de o je asiko to je wipe o nje ti tan loju agbo se won baba moni moni baba moyan moyan won bo woni alejo to ba foru wolu woni gida ni ru won je ki won si ti mo won lo re ra si bi ki a to ti elerin dodo boya ki won gbe fun awon alejo toko ti yawo ti an sese de ni o woni ba won yi obade boya wahala ki ba ti ti keju sita amo se ka so wipe olodun fi keyo oko na ni lati je omo ru yawo e to mo re fe woni nigba ti won ti ri wipe ero ti po ju onje lo woni ni yawo olodun lo na ba si bo si di onje won lo ba lo re bu onje die pamo wipe awon obi ihun olodun lo won fe leyi fun ni onje iroyin salaye oro woni sugbon nigba to di wipe awon alejo sonu toko ti yawo ti won so pe awon de lasiko ti pati to ti lole to nje titan won ni iyo ko ba nsanan ni araki pe ati wa gbo bo la se wa ni fawon eyan yi lo nje won ni sugbon lo ba ke fin ibi ti o nje wa won ni no ba so wipe ta lo lo nje da pe gbe fohun ko won o fi safu awon alejo tuntun mi en to sese de o won ni leni ko ba so wipe rara o iyawo nlogbo nje yi kale o si dabi wipe o fe fi se nkan pataki fun ti awon omo lebi re ni o won ni bi iya oko won ni lo na ba si lo kole pere pere won ni ba ara feti ko iyawo omo won leti dako o je to ku ni aye bo ni ja won sare lolo won ni iyawo omo ba si gbon ri pe e mo de be o pe o n fe lo ni o won ni sugbon iya obesubegba won ni bo se lo sidi onje ohun re to si lo re gbe onje won ni logan o na ni iya iyawo omo re won ni bo ti didenu lo ba lo ba npe mami a lo nje to wa ninu oku like n so nje te le gba won ni mo mo se bu onje nsinu abo won ni iyawo omo re in lo ba si gba pada lo ba da sinu kula won ni bigba to gba onje lowo iya oko re yi to da sinu kula loju pati won ni eleyi na lo bi iya iya iya oko ninu o a fi mode won ni lo ba ye ifo ti to damoran oba ye wo leti iyawo iyan lojo igbeyawo gangan won ni omo nu si besubegba ko se meni se meji ko ji otutu a fi mode leti iya oko re na won ni eleyi loju ogan e to di pe won jo dey fo ti pada fun ra won won ni se si mo wi pe ero alagbe ka elomi mo gbe

0: ni oju ese lo ti bere si ni caption re ti n recording re won ni ka to bi ka to fun oju opo aye lu jara won lawon eyan ti bere si ni han kiri won ni oko yawo ah won lo rora dake iyun ni reception debi to duro si o won ni sugbon nkan to so ni pe ko si wahala owo ni soro nbi nitori gbogbo awon eyan tin benbe ki pati ko mo badaru krista kilo to serious bi let us pray bye
1: ma te ni oko yawo dake
0: o ra dake ni won ni o dake won ni sugbon in to wa so ni pe o da o iwo yawo wo gba momo won leti amofin eyin lawyer te ka lawyer igbeyawo it is sugars ko sin to je mo iwo wo dada o ti roko o pe igbeyawo isu o won ni sugbon awon ti won ka lawyer gege bi agbejoru ohun won poruko re ni Frankano Ze won ni lo so fun o wi pe sheri ofin wo orilede wa ko fa aye gba wi pe leyin ojo meji te se gbeyawo le ba si wa sare so pe e ti tuka beyen na o
1: sugbon fun gba aye ba ki won pa mi kan to wa ma
0: won pa I 14 eh ojo ki se ba na won sare re ja ma gbagbe o so mo pe teyan ba fe se gbeyawo e lo si kayin court
1: wallahi mi le ran se laye
0: ma gbo so mo wi pe 21 working days le kokko lo ti won lo le photo yin mo
1: I do not mind being condemned
0: ma gbo ko to di pe won jo eyin po ki se jo te lo
1: don lu bo ni
0: o ni so no so edure se jo to yin ba lo
1: omo pagule mi
0: so di lo thank god you are here you know you are my colleagues you are my fellow in the lawyer field in the lawyer same
1: ba fo jere to ruru kan ba ma nbi mi nu
0: mo to di mo ri po serious
1: mi je ni serious njo ta ti fe ra wa wale we are 20 years over 20 years together ah le ra wa but are alura wa ri
0: eh but you know
1: e wa lo ma sa usta kini koko lo webo aye wa drug party so ri ru wedding di le fira won sesin ni
0: hmm
1: ntapa e o ba to ma fi gogo fa mo ti lo shemsi wedding kan en birthday kan
0: you are now talking
1: omo odun mewa lo se birthday won de ko amo kekeke jo mi wa ko event yin nibi ti mo ti rin kiri ara omo yen ase ntan pin o kan omo yen bi keje se so pe ko je ka won jo pin towo e oni lai lai ngba tan to nawo se kina dale fun
0: lo mo je ase pati da
1: mo lo nawo pe temi gbo leleyin o e wa ntan omo ile o gba o
0: e tete fun
1: a bro fi ra yi sesin ke bura yin lati ri nkan lo fi gan dadi joko mi joko nta ni leleyi se wa ni eleyi a ko ti bi online mi le fe mo yen mo
0: e oko na sugbon yes oko na ti lohun o fe mo na
1: mo ma gbo mi le fe mo
0: hmm
1: mi le fe mo o
0: omi si pojo ka lo
1: abro wa ma ko ra ni ta o ye le se na wo ko njo to laye
0: ah krista
1: eh
0: awon party kan wa ti
1: o do awon party kan wa fi card wole nu
0: pe so wa eh ki wa lo data wa nu o wa ni mo won are imo won are ni
1: to yi ko e
0: awa ni
1: ibi kan be se pe ni ijegun ni ipinle eko won lo ro di kayefi o nigba ti okunrin kan tope yaya ga ni niyan poruko re ti o farahan ni waju ilejo magistrate kini ti a pe o sele ojo eti to koja yin ni won lokunrin malu kan ti a fi so won lo si gbe odidi malu o si dadubule okun o si fi se pepe su
0: odidi malu kan
1: gbo ah eleyi korokoro leleyo won ni leyin yun awon eyan rete ni won ni la to gbu malu to fi se soup tan o tu wo meta na awon eran to je pe enikan na lo tun ni te ko so na o si do pe eran meta na be e se be ninu oro ti a gbe siwaju re esun ti a kakale fun mi pe iwo alagbeja ninu osu keje odun ta wa nu re ni opopona ajibola ojule ogbon ijegun ni ipinle eko lo ti da bebe bayi o olupejo ndi ejo re won ni woyaya tori pe o si iwawu ele to le pagidi na alafia ilu opo didi malu ati ewure meta to je ti fajobi adekunle lai gbase lowo en to ni won ni wayi o tako iwa odaran ti odun 2015 ninu itesiwaju oro won won ni esun elekeji to se si ma gbo mi pe yato si malu e to pa to je ati eran to pa to je ni Friday ni o mi be je si o won ni o tun wa ko eran meta mi ati malu kan o tun gbe ta o gbe ta won lo wo awon yun je 650,000 won tun ka bala ofin yun fun atoran to nbe die fun awon to ran soju won ni lulu na se aha lori wi pe eran ti gbe so kaka ko moju to won kikun lo n ku won pipa lo n pa won e se bebe soup ogun fe meta malu odidi kan mo si tun ta awon meta mi ngba ti o kawe esu esi ni eti ewe re won ni enikan ti je grace ogbonoko lo buwalu ni waju asp ayo gbona ka woruko mo ka andrew be ati imaina ati josephine iya ikayere ni waju ile ejo gbogbo awon oruko yi ti han jade o won ni yaya so pe won je bi esun tan fi kan ohun olupejo di ejo re ni ba ni ki o fun awon ni aye si iyan lo pa olupejo kan fun alaye si kan ma mu e ribo niwaju magistrate owo labi loro ti nsele o pani kan wa oniduro meji fun a si gba oniduro kan ma ribo pe ta won se jo lele

0: yẹlọ nkan lori ni la me wale
1: nkan si o
0: awa so dokoya master be se nla ori nko
1: e kan so e je su jorin ajoroyin to ka ye fi lo si ipile kano
0: ah ilu wa nu
1: eh yo won ni shaibu abdulkadir o na ni won so fun pe bi won ba bi pe sogwale aye ri ko so pe o nkan koja nbe fere ni won ni sugbon ko ti setan lati so pe o nfe ku nle aye amu ofin ti so pe e lo pa
0: subhanallah
1: e lo re so okun re orun re ke so mokun ko ro dio dio titi ti emi yo fi jadanu lara re adajo na lo gbe adajo ohun kale gege bi akegbe mi ta ajo ka lawyer abagba ope wa
0: amen jesus
1: won ni arakunrin ohun ti won pe ni saibu abdulkadir ti won ni ko lo re gbe kuru je lowo ebora o na ni won fesun kan wi pe o se ku pa obirin alaboyun to sese fe iyun ni ipinle kano won ni nitori pe iyun so fun wi pe wa o oyun ti ohun so fun o wi pe ohun ni ohun ti so foko ohun tele poko ohun lo ni ki so ko ohun lo loyun o
0: subhanallah ya marugo
1: that is to say oyun yi gangan na you own sham oyun re ni
0: o ona meji na tin gba treatment
1: eh yo ki toju o le dora ni ile ejo giga e tin be nipinle kano loju eti iyun lojo kerinle logun 24 july odun yi woni na ni agbe idajo kale bi pe ki won lo re so emi so aiburo dia diodio latari igbese yi to gbe to ni se pelu bo na ti se kupa arabirin re iyun rumasau so aibu eni odun meta le logun 23 bi oyin bi won se ko na la wa lanfa ni lati ka nigba ti won salaye oro won ni arakunrin ohun latari isele na e to ti waye won ni lo ti wa koko so fun arabirin ohun pe wa oyin eleyi to n soro yi ki bada ko lo re egbe foko re ko kuku die mo lorun so wa ri won ni arabirin ohun lo wa soro bi o da ngba na o bo ba mo wi pe ka won kuku jo se kini ilawo oya egberun lona edegbeta naira 500,000 naira wi pe bibe ko bo ba si mo pe o le sanwo yi aja yi pe ohun kuku to asiri gbogbo n ta won fi pamọ ati n to ni ko won lo re ese won ni eleyi na lo fa eyi ti so aibu to fi wo wi pe iwo iwo semi sopo waya ladugbo mi o tinti yo ladugbo mi asin tinti ibelefu won ni eleyi na lo fa eyi to si fi demi arabirin ohun legbodo toyan toyan won ni na ni abapa oruko ruma sauda ti on si pe ni oku latari bo ti jaye pe oko re tonton tonton to sese se gbeyawo pelu re o na lo demi re legbodo adajo na ti wa gbe idajo kan ko si wahala e lo mo continue lo fun yin lọrun orun o na eyin eyin ofin e lo pa ke sokun ke so ohun ewo
0: oko lo paya wo ngba to get to know
1: aya ya ya bene
0: we alo yo ma de wala simi o
1: ah lọrun ba so gun o se mo
0: wo lo tu tu tu tu
1: gun la de o be mo be olohun o ba mo da wa lo si mi la gbada
0: bandiri mi da
1: bandit re da
0: bandiri ni o mi o mo bandit ri o
1: e je jewo
0: emi krista aba victor o wa ni ti mo gbe jet mi wa si so wo keke
1: o kara pa gire lo fi si re
0: lo wa du tani parking space wa
1: so ba te kini
0: olohun mi te gbe ke lo ko nigeria
1: bi o se wa alai won ya togi ju olo won ya togi ju olo togi ni o enje michael togi ni
0: simon google ni
1: ah ah
0: that's him o
1: dada that's him o dada that's him o gidi that's him o
0: ken won ti ma won te mi se o
1: ah te yin o yin e
0: ti ma won te mi pe
1: chris o si wa je akorin
0: ga se kini
1: je akorin
0: ni bo ni ga ti ko
1: ka se awo ka ko se awo mo ni ro unbreakable la se yo bo le se yin o pada mu nkan re
0: yesida
1: se ka royin
0: okay okay ya ninu iroyin to ku ni waju mi ni yin oni ti oro wa to tun ti ko so lori ede nigeria kisa kan re ti won ni won ko rojo ni waju ofin o latari bo ti je pe omo odun me degun kan ti n lo gba lesson lodo won won ni won ti ko pin
1: kai o se pari iwe
0: o ko pin
1: pai
0: wọ́n ń la pí opí ọmọ ọlọ́mọ
1: chai
0: ilé ẹjọ́ májísẹ̀ tó ń bẹ ní ògùdù wọ́n ní wọ́n ti kan kísà kan má gbélé èbú báyìí o lórí ẹ̀sùn michael ní ọ́ porúkọ rẹ̀ wọ́n ní ọgbà ẹ̀wọ̀n èkó yìí ní ẹ̀ sì níbi ara rẹ̀ ọmọ wa látàrí pé akẹ́kọ̀ọ́ ọmọ ọdún mẹ́ẹ̀ẹ́dógún kan nílùú kẹtù ní ìpínlẹ̀ èkó wọ́n ní gbántábá ìròyìn náà rí
1: lẹ́kùn ẹwẹ́ lamidi abimbola lòyìn ròyìn
0: ẹ̀dá ọ̀rọ̀ ohun tó iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ́wọ́ ní ìpínlẹ̀ èkó lọ́jọ́ ẹ̀ títà lọ́tàn yìí náà ní ọ̀rọ̀ ohun tó fẹ́ gba pa bòmíì yọ níbi tí a ti lọ rèé fi ẹ̀sùn wípé ọkùnrin yẹn fipá èélá pọ́pọ́ ọmọ ọlọ́mọ kan náà lọ fi sùn níléeṣẹ́ ọlọ́pàá ṣùgbọ́n ohun tá a rí gbọ́ ni pé màmá ọmọ ọ̀hún tí wọ́n pè ní abilékọ Zainabu Musa wọ́n ní àwọn agbófinró kan ti fẹ́ da orí ẹjọ́ kodò nígbà tí wọ́n pe àwọn pé káwọn gba ẹgbẹ̀rún ọ̀nà gba náírà kán sì sọ pé àwọn ọ̀sẹ̀ ẹjọ́ mọ́ nígbà tí wọ́n fèsì lórí ọ̀rọ̀ náà ìyún tó jẹ́ alūkkóró iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní ìpínlẹ̀ èkó lọ́hùn Abimbola Adebisi Sekmi wọ́n ní irọ́ gbà ni ọ̀rọ̀ tí wọ́n sọ ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn wípé àwọn kan fẹ́ gba wọ́n ní káwọn gba ẹgbẹ̀rún ọ̀nà gba náírà kí wọ́n da ẹjọ́ nù obìnrin ọ̀hún alūkkóró jẹ́ òdi mímọ̀ wípé ọ̀rọ̀ náà ó sì ń bẹ lábẹ́ ìwádìí nígbà tí ìwádìí bá sì dolẹ̀ dáadáa ẹni ọ̀rọ̀ kan yóò fojú winá ẹjọ́ ni nínú tẹ̀síwájú wọn Adébísí mú àlàyé sí wípé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Kétu náà ti lọ rí fi ọ̀rọ̀ ń tó wọn létí nígbà tí ó ṣẹlẹ̀ ohun tó wáyé wọ́n sì ní afurasí ọ̀hún ọjọ́ kan náà ni àwọn ti mú wọn ní ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ń gbìyànjú àti máa ṣe ìfihàn rẹ̀ níwájú ilé ẹjọ́ lòun náà bá ṣe bí àwọn dádì wọn ní Center of Excellence lòun náà bá tún dákú nígbà tí ọ̀rẹ́ ẹjọ́ wọ́n ní wọ́n gbé lọ sí wọ́n ní wọ́n gbé lọ sọ́dọ̀ àwọn emergency nílé ìwòsàn tó wà ní Tollgate níbẹ̀ ni wọ́n ní ó ti ń gba ìtọ́jú ṣùgbọ́n wọ́n ní tọ́ba ìdìde tán àti ìbẹ̀rẹ̀ wọn náà ti gbé lọ gbogbo ilé ìwòsàn gbogbogbò tí ń bẹ ń gbà gádà
1: kejì
0: ogejì wọ́n ní tọ́ba ìgbádùn tán ó sì ń bọ̀ wá níwájú ilé ẹjọ́ magistrate tó ń bẹ ní ògùdù ńbẹ wá jẹjọ́ ń tó se wọ́n ní ó di ọjọ́ kẹrìnléníogún oṣù kẹjọ kán tó máa tẹ̀síwájú pẹ̀lú ìgbẹ́jọ́ ẹ̀ wọ́n lára àti yáǹgbà yẹn dáadáa
1: ẹni tí o sì lé wọn fàákọ fẹlẹ
0: adé
1: phillips thank you is it alright
0: nonsense
1: kò rómi wẹ
0: nígbà wọn yayin wa mọmọ lé àwọn ìṣe wẹrẹ kiri
1: bẹẹni kẹyàn kan lóhun mọ lẹrú wa igi ẹ ń lọnu mọ lẹmi
0: ebi eja awọn ìṣe
1: mọ wulẹ lẹmi
0: ìyàwó méjọ kọnẹl
1: mo like ẹ
0: asp
1: ẹni tí o sì lé wọn fàákọ fẹlẹ
0: mo dá wa kan nẹlu lọdún kan bá wọn láì mo fọlọ àṣẹ lẹrí bóyá viral bóyá wọn inject wọn ni wọn ń rù wọn gbẹdọ lani kan tí mo sọ ti lé 10 years a sì kéngbà náà ẹni ẹlẹ́ni ibẹ̀ ló kó boko haram yìí wa kọrin lé
1: yẹn náà da
0: nígbà wọn gbé wọn dà ńlẹ̀
1: wọn bá lọ
0: wọn rù wọn gbẹdọ lani
1: olúwa dá wọlé wọn
0: ọrẹ lílíbà
1: ẹ ní kúkú ìyá tọmọtọmọ láṣẹ olódù tó máa rè krista gbogbo ẹyin olólùfẹ wa tẹ ẹ gbọ wa àtẹyin tẹ ẹ ti ẹ fẹ wa gbogbo iṣẹ tá a ṣe nínà ru àmọdí jẹ ń dùbúlé àìsàn wọn ní arábìnrin kan dájú abiyamọ nípínlẹ enugu wọn lọwọ òfin ti tẹ ẹ gẹgẹ bí wọn ti ṣàlàyé ọrọ ẹ wá wèrò bí ẹni ti pélé lórí bìbà wọn ní ìṣẹlẹ kan náà ló ṣẹlẹ tó fi jẹ pé ọmọ ẹgbọn rẹ lọkùnrin wọn ní ní ọba sọ pé kọmọ wà lọdọ rẹ wọn ní lọjọ tí ó sì gbọmọ ọhún bí sì ń tọlẹ ńlá ní kojú kan sọmọ wípé òun ọtọjú rẹ táyé ọgbọ tọrùn ọmọ gẹgẹ bí wọn ti wá fìdí ẹ múlẹ o wọn ní ṣàdédé ó náà ni gbogbo àwọn ará àdúgbò kan tí wọn ń pè ní ugwo kí n fo àdúgbò kan nípínlẹ enugu wọn ní o ni wọn sì enugu ọdà wọn ní ní ọpẹlẹ ugwo ọba ugwu ọba
0: ara wọn nàìjíríà ni
1: àdúpẹ wọn ní ìjọba àbílẹ ojì àbí ojì river ni wọn pe
0: ya mo mọ náà bẹ yẹn
1: ya
0: bẹẹ ni wọn sọ pé
1: river niger
0: erosion ń disturb wọn
1: ya lẹwa lọ la kọta ami ayé wọn ní ìṣe náà ni gbogbo wọn pẹlẹ arábìnrin ọhún lórí tí wọn sì yọ ẹrọ alágbèéká láti máa kaálẹ wípé ẹyin náà wojú àṣebi wọn ṣàlàyé ọrọ wọn ní ọpọlọpọ ìgbà ó náà ni ọmọ ẹgbọn rẹ ọhún òní tí mọ lù ú nílùkulù tí yóò sì mọ fi ìyà burúkú burúkú tí ó fi jẹ wọn wá ṣàlàyé ọrọ wọn ní ẹsẹ belenja iná lọmọ kékeré ọhún sẹ lọjọ tá ń wí yìí o wọn ní bí arábìnrin ọhún bó ti sọrọ nù ó pé kọyá kí ọmọ ẹgbọn ọhún ọyá kọ bọ sílẹ kó sì mọ fi ẹnu gbé ìgá kọ mọ fi jẹ wọn ní eléyìí iná ló fà á tí àwọn ará àdúgbò tí wọn jọ ń gbé gẹgẹ bí ìnìbọ wọn ní ní ọba bẹrẹ sí ní ọba tamọ arábìnrin ọhún láyà wípé ṣé abiyamọ sì ni wọyí èèyàn burúkú ni ọ wọn ní lójú ẹsẹ òun náà ni wọn ti tètè mú àká ẹrọ alágbèéká tí wọn sì bẹrẹ sí ní fídíò rẹ wípé ẹ wo ojú ẹni bí wọn ní lọgán wọn ti tètè ké sí àwọn ọlọpàá àwọn ẹṣọ aláàbò tí ń bẹ lágbègbè wọn local police won ni won ke pe won won ni won si lo re lo si odo ile ise olopa lapapo lati lo re soro won fun won won ni dpo 18 be lenu ise eyi to si foro woro papo pelu awon omo lebi won ni koda to fi ma awon ti won le pe ni obi omo ohun gan won ni won wa salaye oro wi pe ewe o e salaye oro fun wa bo ni oro ohun bawo lo se je won lo fi di e mule pe omo ohun en gbogbo igba to n ba ti ni ko se nkan en ko ni se dada tori idi eyi ina lo fa ti mo bi so yi pe en ko won omo ko mo je imi re won ni ogo olopo ohun na lo wa soro wi pe eyin oniroyin te ta ko to beere sohun bi won se nso fun bayi na lo hun gbo sugbon ki yi se wi pe ohun wa nbe lasiko ti won so wi pe omo ohun fenu gbe igaje sugbon ni bamu pelu gbogbo royin eyi ti awon toro ohun to sele si ohun na ni won fi so fun pe arabirin egbo nkan ti se yin o iyun gaga bi alukoro fun le se olopa nipile enugun sp daniel ukwedu won lo ti wa salaye pe nigba te ti fi to wa leti bayi ofin yo gbe igbese to to ati yi to ye lori oro arabirin ohun won ni sugbon te ba ri omo na won ni ilokulo te yan lo mi ojo igbakugba ti won gba bolu won le ti mo wi pe won ti lo omo ohun ni lo mi kra e ti won fi mo ko block won ni oro na won ti so fun awon ajafeto omoniyan wi pe won ni won ti gba kan ri won ni koda awon ajo ti mojuto oro omode lagbaye ya UNICEF won ni won soro wi pe iberu oro yi pe ti en ko awon lominu tori pe ogoro awon omode lorilede Nigeria o na ni won lo ni lo kulo won ni won ti wa soro pe mommy to mo iya fi je omo olomo to fi ni ko mo fenu gbe imi lai saja eyin na jewu e is kayefi
0: nti iwon ba labu awon to nwu wa labi yen mo olodun to da enje gabriel na lo da sara ilu wo mo sise dada wo mo sise bi n ti mo de be da ti fi mo fi omo ha ni ko mo jo di ba wa
1: amen
0: te ba so fa awon elomi adabe pe koko ti yin ye le se ro pe mo lo e se mo pa omo ni lana pe boya igbagbo mi ni o faye gba contraceptive or boya ifeto somo bibi or something like that a wa pa omo ile tan mo ti ri to poda da la rowo to temi gangan ni
1: o worst
0: ni le gogoro ta tin bo lohun
1: lela
0: ore mi obirin kan wa nbe yen mi o fe be lori radio mo kan ri pe time kan o ti bi melo kan le
1: en
0: to si fi n taja koju koro gbogbo to n ta koko le kuro ni baro
1: omo mu n to ti o je wa lato
0: mo wa ri pe ko wa obirin kan wa ri pe nkan kan be laarin wa mo wa se finance mo wa pe ohun loyun ni lo ba tun bi beji
1: ah ebun oluwa ni
0: o ni nkan ayo ni omo ni ilu awon
1: be ni
0: lori tray kan tin gbe kiri e wa na fe ba omo yin ma bo wa so mo do awon ma ran school private bi to mo won ni o lo omo yin awon jerun tin ni jerun
1: sister osori afefe ni aleyan kan to bi mo
0: kai
1: an ba so fun pe bo ba tun ti bi mi mo so fun amo ah ni wa ki o so ri jo ti first born won to nse introduction walai mommy loyun
0: obvious
1: ke se film
0: e ti o gboro se to si lara omo ni e gbe jade
1: ke se
0: ikan be lona mi an la bi so ma ti dule obirin level lo bi obirin ko bi obirin
1: e o gbadọ bokunrin
0: e pa wa di wa la kan fe jeun e pa
1: ah o gbadọ bokunrin arole
0: ha
1: arole oluwa akrisa ya sumo awon arale 0705 5009 49 kin to ma gbe call egberun meta naira tiketi amala 3000
0: bi pe ke ma tun fi kun ma fi bi pe kun te bara
1: na be ni se ti gbo lojo na lohun won ti le ma mu mi lo se ti gbo e ma bo e ke si wahala sase je kokko tonu owo nti owo ri mi na ko to di pe won mo ti ba san eti re krista
0: to won ba ti gan so pe mi lo
1: oya
0: so pe ke sa kufo na ti
1: oya akufo na ni ebi na mo pa kufo ni
0: so ti gbe wa ti gan soju so baba
1: yi ebe ni ka fe na
0: mo pe wure to ti lori
1: be mi na ti le se en jamaica project en re je re le yi o
0: ko pa o mi were
1: hello
0: how are you hello ori ko ga oto
1: egbe ni so
0: hi madam o
1: hello bi pali hello
0: 5000 eta be
2: ogbole ologun ki o
0: baba le fi e mo ka ro abe keko yi ni
1: eyin radio yin sile yo ja
2: wa ni
0: aye ya mi ma ku jo beta ah
2: e si ku na wo ojo
0: ku e fun mi ku ni e fun mi
2: agbo ami baba ta ku so yo mo 20 years Olorun sanu won wa.
1: E lo lo won forun ke won.
2: Olorun fo abi bo wa ni Olorun sanu won di won kun si. Awon ma won na o ni gba be lo.
1: Ah, mi.
0: Iku esin.
1: Hello. Eka shomo. Yes, mo. Ami ashemo. Ami mo. Ami mo. Yes, mo.
2: Lamboro.
0: Mami.
2: Mo.
1: Mo.
2: Era rapo mi e ku se gugu ile nko.
1: Ah, lafia.
2: Era mo.
1: Mhm.
2: Eri meji le mi fe mu. Akoko ni to bere to ni ki omo.
1: Hello.
2: Okay. Ota Olorun ni ku si le ko ri be.
1: Allah.
2: E ke di. Hello.
1: Naam, naam.
2: E ke di. Ni ti ya po to fo yawo le.
1: Wo ba.
2: Duru won ku die ta to. Oye won se se foya wole si baun iyawo na wa tu je ni ti o ni suru awa ya ko e ja ma se suru ngba to lohun o le fun won lo nje ko si won o yi koko lodo re won lo ra minerals fa won aledo oye ko ri be lowo oko wa ni dajo wa bayi oko lo mo on ti o se laarin awon mejeji
1: e se ma
2: oko ti won fo ye le si so olohun wa pelu wa e ri mi so pelu yeru ni la
1: Amen.
0: Kini ni mama won expect ki oko o se leyin pe owo oko lo ku si.
1: Oko na ti sodajo o ni pe ohun o fe mo.
0: Ah.
1: Kan to be mo.
0: Iru won te mi na suru wedding yen mo ti gba pe aro fo ti en wa se laye nu. Emi o le fe mo o.
1: Christa. Sori ti san ti kaluku n ba yi o. Lati le. Oni kaluku ti ma gbe traces e wa ti ri okan ni ko bi ara si. Awon fi agba ko kan ti ma boyan loju ni o.
0: Ah, omo mi gore.
1: Sugba won kan be to je pe ko se underrate.
0: Ah, omo.
1: Ah, omo.
0: Gbasha ta koroga ki to mo to wu mi nbe gbogbo ti awo mi wo ti menu gba ele color leleyi ni rapper leleyi ni boya mu ti o last
1: gangan
0: emi le ko ba
1: gba so gbasha wu
0: o gba salary la ti awo mo lo le aya lo mi o ga so keke bo tun lo ba were yi a mo bi bi re mo rise o mo fagiri re ni
1: yen pe da ti e mo
0: ati e mo ni
1: ati e mo dada hello yes my ka so yes mo
2: ole yin lagbara
0: la ti le mo Iya mi. E ma ni ti ka ti amala lowo mi. Yes.
2: Ele ti mo fe mu nbe. Oni arabe ti lambo ni won gba treatment lo godo na mi di. Oko won pa. Bi o mo ba ta le mi fa yi ara re da. Tori kini. Igba le ngba nta. Iku ku toko re ti lati ni yen like. Oya ko bi mo yen ko sese ni. Ta won ti do fi le keko. Ati fe mu ni ba je la gba. Ta.
0: Elo mi na ma solo.
1: Won ba. Ya lo jona. Ya lo jona.
0: Ma lo so ti e ti e ma fire ti o gbona lo ofi. O gbe lo sodi awon wa. Da kin ya bi.
1: O gbe ka na.
0: O mo bata o.
1: O gbe ka.
2: A ti ni gbe se ngbo ko yi.
1: E wo. Wa si lo se fun yin egboro Oluwa.
2: Lo ka wo ti gbo.
1: Te ba mo. Te ba mo. O tun ti o tun ti daran kan nu bi e kan mo.
0: E ma lo so ti e ti e lo ti ti ah.
1: Ah.
0: Ni aso te gbe lo lo ta gan emi ko se mo iwe so ka yo ti jo.
1: Gbe yan lo so. E lo dada. Hello.
0: How are you?
2: E ka so.
1: E ka so. Yes ma.
2: Anti bi npe.
1: Yes sir.
2: E ku eto Mr. Lambo.
0: Talent.
2: Mr. E ka so.
1: Yes ma. Yes, hello.
2: Hello.
1: Ah, yes sir.
0: Ati ba yo.
2: Mr.
0: Na.
2: O ki ni o.
1: Yes sir.
2: E ku eto. Seri it's mo fe mu nbe o ne ti baba 60 ko lo ba lo mo 20 years eh iwa won baba ku mo mujibu ri eh eh ba ti dagba se lo yen ko mo yo ogun ja ah olohun ni doju ti wa o
1: abi olohun awe awe yan ti krista
0: testoro okunrin o kin tan
1: o
0: jo fi doju ale testoro o tun wa si krista
1: baba wa nbe ni
0: ti generator ba ti wa to secure fu e
1: se se
0: ko mo
1: fo
0: internally ni
1: O sori re.
0: Agba magbe lo. Agba magbe lo. O e po la video ni so fidi.
1: Agba magbe lo.
0: O gba yin ifa dadi keke.
1: Aluwo, ala mo je mo gbe opa. Awon tara re ki. Ah, e dakun gbogbo eyin ololufe wa te ngbo wa ni ko ni 32 FM 94.9. E ma gbagbe ojo kokodin logbon.
0: E wa je ka.
1: E wa jamala.
0: Come on, Jacob.
1: Amala. Iya Adija Alamala. Oh, bibi re loki ado. Iyo Oyo Alamala, e ma bo e wa je.
0: Oya
1: ka dodo won lo seyin.
0: Lo seyin ko mujo. Mind your setting.
1: I know, no.
0: That's why I lost you.
1: So, if I want you to yard, no, I mean, yeah.
0: Mrs.
1: Lori eto yi lo so yi hello kini mo le se fun yi o awon alejo balogun leyin awon obirin e ka so
3: lutu
1: oruko yin ati le se te soju fun
3: oruko temi ni adekunle lati le se soft sounds property
4: oruko temi ni adeola lati le se soft sounds property
1: ati
5: oruko mi ni esther falade lati le se soft sounds property
1: ile se soft sounds properties egbo gbogba na la ma ngba yin la lejo lori eto yi fanfani awon ti won ba koko ndarapo mo wa fun gba koko kini le se yin wa fun kile gbedan
3: ni le se ti wa ise wa ni pe lati ba oyan wa ile ati ile nilu ibadan lolorun ti o ga jara lo ile to fin lokan bale se ko te ba ti ra bayi ko ni si pe en drain lamu you are getting worried mo ti ra le ba yo hey so ni se ile to fin ni lokan bale te pe lona ti o ga jara lo o la wa nse ni le se soft sounds property adesin se kini asin bi amba ni wale ile ayagbe front ti o ba ti ra agbara ati ra ile ti won abi call it won for now so ile ayagbe na wa lona to je pe o fin lokan bale pelu
1: gegebe e so wipe ile to fin ni lokan bale o ni odo titi kini awon eri ma je mi ni so ti e fi le fi die mule taba na si le fowo gbaya pelu yin pe looto looto ta ba wa ba yin dowopo ifokan bale wa nbe
3: e se lotu ka ni pe for instance any letter feta ani lati ma gba any commission or anything e kon gbe leyin wa e ya videos e so proper documentation to wa lo re a de ma se kini abanba yin gbe sori gba both social media platform and radio to ba pe e fera le rowo ti wa na ni ko se pe anba awon some hidden charges se pe ma se kini kon fi ta ba ti so pe ye ba le fera ta de se mo pe o yanju a ma fun yin leyin e le ma gba
1: anti wa falade
5: yes ma
1: e ma salaye nipa bi a se le san owo le ba se re ra le se ori ofe yi se o si wa nbe
5: beni ma ori ofe yi si wa fun eni ti ko ba lanfani lati so gbo owo yen lekan na kise lati kokko so 40% awon owo ile yen then won ma san 60% oku laarin osu mefa gege ba ti ma so pe Animango Estate to wa ni Akufo adeni Apple Estate to wa ni Ayegun Olomi Mango Estate wa is 2 million naira today pe 40% is 800,000 naira to ma so 1.2 million toku laarin osu mefa ile wa to wa ni Ayegun 4 million naira ohun ni ile wa yen and 1.6 million naira only 40% ti won ma san ti won de ma san 2.4 million toku laarin osu mefa
1: okay awon ile yin te n soro re yi bawo lokan wa se le bale sin pare nipa pe ile ma ni ojo waju future pe o da ta ba so pe o da afera se pa won adugbo kan wa to ja yi pe Olorun mo je agbe pe ni mo je awo orogun awon ipe adugbo to je pe leto ye alalumo le teyan ti ra awon le beyen oloju bi te le wo to ba ti koja ago meje e le wole e le jade mo awon community kan adugbo kan se wa to je pe e pada tan ku fi han bibi lanta soju ona n gba na bayi na sibe ori pe oluwa mo jade adugbo wa o develop money ma jo ni dagba soke na awon le te en gbe sita fun wa ite enter kini igbagbo ati afojusun ta le so pe o wa pelu e
5: se mo ba se ma so nkokon yi pe awon ile ta wa nta o ni ojo ola o loni o tun lojo ola lenu pe ile wa to wa ni Akufo yen ewon to ba n gbe lona Akufo abi awon to ba leyan ni be abi awon to ba tin gbo eto wa idada won ma mo pe a ma so yi pe ibe yen development ibe yen o rapid gidi goni ijoba ise lori ile to wa nbe yen gba to ba de ma fi pari ile ton se nibe yen ton ibe yen ma di earthquake gidi so lowo bayi nisin ta se ta ile ibe yen ni 2 million naira ki awon eyan tete se kini ki won ete ra ti won bayi kon ete ra ti won so awon ile wa o ile mejeje awon to wa ni Apple Estate Mango Estate ile wa won si ni inu igbo o de ni oni o lojo ola
1: madam ajiola se o pon dodo ki a de ile ise soft sand properties katori awon dukia ya awon properties yin.
4: No, not really. Ti e ba fe ri awon properties yi abi ti e ba fe kan si wa te ba fe mo nkan ti ajemo e le check awon social media platforms wa or kepe awon numbers wa. Now the essence of checking our social media platforms is that we posted every property that is on sale.
1: Okay.
4: So it's on our social media platforms. You can check them out. Everything. That's what we do here. There's so much transparency on Substance Property. So you can check them or you can put a call through to our numbers.
1: Okay.
4: So now for our social media platforms, you can check on Instagram, Facebook and TikTok at Substance Property.
1: Take it slow, mother.
4: Okay. At Soft Sands Property. Mm-hmm. Once you check your Instagram, your Facebook, or your TikTok, every property that we have on sale, everything that we stand for at Soft Sands Property, everything is on our pages. So for our numbers also,
1: Jackie Pe Alagba Dekule, King Obawa, so I won't joke, see how we only pay you see.
3: So our numbers to Elisha Soft Sands Property. 091-1555-0055. Let us see 091-1555-0055. Tabi 091-6461-5000. 091-6461-5000.
1: Hey, Madam Ajela.
4: All right, so we have an open position at Soft Sands Property, so you can apply by sending your CV to our numbers or you visit our office at Laughter House. So we have the open position for real estate asset managers. If you know you are experienced in real estate, you can reach out to us on our numbers or on our social media platforms, or you visit our office at 32 FM Laughter House at Mokola.
1: Okay. Edakun tori awa iru emi bayi ti aye bo je mi. So ye nisiyi. O so nkan kan 50-50-50. Imi o fi taratara gbo. Tori gbo ba ti je mo bi ebo, emi eti e fe sun mo be rarara.
3: Ile ise wa tin gboro si na ni.
1: Okay.
3: Anfani de si sile fa ohun ti o ba ni imo nipa real estate. To ni imo nipa real estate and the minimum is ND.
1: Okay. Ni weri.
3: Poli. Akoko bi epele kini ati keji. Ni na gbe ni ND.
1: Okay.
3: So I'm finishing safe for you know opportunities for you know
1: nothing. Kilobodo je nkan ti o je un ti won ka ni ile eko ko to di wi pe egba won abi iwe eri ni kan ni fe ni to ba sha ti ni ko ma bo.
3: In as much don't need experience in real estate.
1: Okay.
3: Just experience in real estate so you can work with us.
1: Oda ba won esun. Esun. Bi owo le ba wa ton ti yan ba fe ku nle bi te yan wa ti yan ba fe gba le nko. Kanibita fe mo fe gbale ile bi ti mo ngbe kani mi o gbe be mo imi na wa fe gba ile se mo le
3: ara nkan tan se na le se so so bo that I bere mo so pe am ba awon ti won pe won ti lagbara ti college ti won bayi sugbon ton fe ya le gbe a se kini a ran won lowo se din ni pe ta ba oni sin there's something called house deficit.
1: Okay.
3: And because of the tori pe owo ti awon agent wa n ta nisin ton gbe lori awon house rent yi ohun lo nfa nkan ta yan fun ni purchasing power.
1: Oja e se je ki yonda yin ke daruko yin le ko sa ti le se te se je fun
4: e se te gba wa ni osan yi. Oruko temi ni Adeola lati le se Soft Sands Property.
3: Oruko temi ni Adekunle lati le se Soft Sands Property.
5: Oruko mi ni Esther Falade lati le se Soft Sands Property.
1: Ashion 32 FM 94.9 on it at Indering Poshonure, Amala Ticket, Amala Ticket, Amala Ticket, Recreation Club, Lojo Koko, De Logbon, Oshu Kejo Dutawa, Nino Reyi, Ono Lewara Ticket, O Lakba De, Lakbara Lowo Lo, Ni Ta Ticket, Mbelo Jono, Osi Ni Ye Won Bae Yon, Ti Afeta Ticket, Fun, Beba Afe Ra Ticket, Kaba Yin Ra Sile, Te Fe Book Online, Ele Pe Nomba Yi, Tabe ina ba fe je onigbo wo 0806 218 5194. Te ba dodo ya Adija Lamola ni ya Najo yo ticket wa nbe odo bibire ticket wa nbe titi ago meje ta tu pade lori eto ara adugbo emi ati love me future me olubi npe Fatoye loko mi Yoruba do Yoruba rewa lale a tu pade.

0: Ọlọ́run
1: ogo ogo ati ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re eje ka da olayin ati ogo pada si odo enikan soso toni Olorun to je ki Monday to tun gbeyin ninu osu keje odun 2026 today is 27/7/2026 ka bi ese ledumare gbogbo ala si lo awon to wa bi ise wa awa ta wa wa sugbo tun seese o tun je ko tun seese anu la ri gba o ani ohun isogo opolopo ojo ro between Friday and today ile fi mu sugbon awa ti anu koyo awa ti ori koyo la wa laye loni muni eni mimo is ready ola ni foruko re omo yin ore yin ololufe yin na ni o oluwa ye mi si oba obirin ri afefe mo ki gbogbo eyin ololufe mi aku bojo ojo seri atoku weli weli to tun fe ma se weli weli bi ojo well ojo tura lo ma je emi gbadura fun wa osu yin sare lo tete sopin ko si pa ati agbara to le ni ki July ma wa sopin ṣugbọn boluwa si nbẹ tẹmi nbẹ laaye oba to ni kokoro isika dafidi lọwọ to ba si ko sẹni to le ti to ba tun wa tun si ko sẹni to le si to owo re ni afi emi wale bi osu yi se nlo a oni ba lo sopin irajo alode ko ni je ti wa se me pe awon eyan ko ma ndawo le nkan kan tawon ogun mo pe kini tawon nse yi o da nti e ma dawo le nti ma dawo le ti osu yo fi di wa meru to ba ku iseju kan ka dawo le olorun a ko ayo etuku amojuba mi asuku dede wo yi eto te ni ma lo mori die nti mo gbe wa nisan losan yi oyun sahara ni mo fe treat ṣugbọn ko to di pe mo ya bara lo soyun sahara atawon omo sahara atawon yawo sahara atoko sahara gan himself eje ka kọkọ gbọ ina arakunrin kan ni mall yen so bi e foju wo mall to tobi ju Nigeria yi mall yen to bi gan o de lori sirisi sales girls ṣugbọn lara won to nba taja ni mall yen to ba se wo ni iyawo e wa lara won you know lara won cashier yen iyawo yen lo je front line very pretty o fine gan oju o le ri are wa yawo yen ko ma ki ṣugbọn ko yi o gba ti e igbeyawo won ti podun marun oko yi o like rara tori pe ngba ton mari ni bi odun meji o bi mo saisi ati gba yin lo ko e ti like rara gbogbo nkan lo birin ise lati mu ki igbeyawo yi ko ma tuka ṣugbọn ko yen se ko gba ti e o wa dijo kan oko e wa pe o ni late ni lo awon re mi mama wa o fe wa ma ra jambi bayi to ba ti ri e emi ni ma introduce e si won pe one of my sales girl ni e pe lara won to n ba mi taja ni e mi o ni ever pe ni yawo mi anidi yen wa ni duuno kiti elese mi lati bi odun meji sin meta ti mo ti fe ko si o wan akijo loode ti rin ba pa wa po o lanu so fa awon eyan ri laye o ti podun meta pe yawo mi iyawo ni mo je si e awon ore tun fe wa oni especially ohun ti e lore kan tun fe wa lati America man ko meet says girl mi ni o so gbogbo nkan ton ba de lawon fe ni ko ma se fun won iyawo yen wa lo ji loru ojo kan wa sunkun o wa be oni ma je ki ntun e o lo ti sun mi oko so be fun iyawo o nitori pe mi o ti ri replacement fun e mi se si ile ejade o ti sun mi o wu mi mo wo bo se sora wo bi kini kan sese o sa describe e ba kan lady yi sunkun oju lo hun ranse o take heart boyo na to ni pe ko ti ri bi to fe lo at least o yin je won ofe o n wa si shop awon ore wa ikan lara awon ore ma yen wa like iyawo to pe ni sales girl ye yi o wa so fun oko njo kan pe mi de mind e je kin se pe lady yen je yemi si lara awon sales girl ye yi mi de mind je mi si ba soro mi mind boya ka kan jo jade mi hoku mo bi kan kan badan mo fe de 32 fm mo ti fe mo bi premier eyan se ri nkan kan boya ka kan jo lo ni okay lo so fun ma yen ba lo so fun ye mi si pe mo ti tora yi lowo ge o mo fe de 32 fm ni laughter house in premier hill o de se pe o free po le ba mi lo pe so ni ko tete close for 5:30 didi yen na ba close o ba ba ma yin jade o wa si ndile mo le mo ti ma yin ba fe lo bi kan o so fun to ba yin o wa ya oko wa so fun ya pe wo to re mi ba si fe jade to ba ti ni ko tele un tele o me pe mi ti ri replacement fe lo se wa nu le mi o ma ever so fun wi pe iyawo mi lo je o maintain ko de wa lori owo e you are my sales girl ogbo abo down yen na lo nti gbo o kon daarin kan ni okunrin to wa wa las america yen o ko working love pelu lady yen ni lady yen ba pe njo kan pe nkan kan pa nlekun o de fe so fun pe ko jo ko gba on ni moran o ba salaye bo ko se se pe ohun like e mo bo ko se se pe ohun fe fe mo bo ko se se pe nkan to ohun o se si le ku o le tori pe ohun o ti ri replacement fun bo se ma pe ni sales girl to ni ko wu mo to lo ti sun o ti san raju so o ki se se girl o ki se se o ni se yin wa ni o da ko buru o so oko ti so fun pe gbe yawo ti sun wo na be necessary ese now lady yen ba lo file divorce suit o ba divorce oko e after some years ore ma yen wa las america o wa fe fe lady yen oko yen wa so wi pe o gba yawo ohun eyan ara ile let's be honest to ourselves ejo so gba yawo e to ba je yin ni gbogbo ona lo da pe oni marriage yen oni sese sugbon marriage ele won lo ti sese na to ba je eyin ni ki le ma se e se yen le ni se okunrin yen gba yawo e so gba yawo e emi ti se oju opo sile e ba mi da si hello
0: oba deni da se
1: daddy wa mu wa pelu yin sir e kasun sir
0: e kasun ma
1: yes sir e se
0: oluwa o ni ti ni sile
1: ami ate yin na
0: gba yawo e o lo ti yawo e foro toro ti so pe o ti di safe man mu ba no le di ohun to ge yon o lo de fun eniyan pe ko baba sele jade
1: beni
0: marriage yen yo se se
1: ami
0: o ba fe se marriage gan ko lo fi picture si gbogbo awon area kokan to ba ri atebun gbogbo e to ba koja ko se ko lo pamu tabi ko te ti lo pamu bi o
1: e wu ki lagbe ki lagbe ki leju eh lati bi ora hello eya eyin le re o re bete lati odo yin ni o hello
2: hello ma
1: mo wa pelu yin sir
2: seri e do lo mba be sanu fun yo gugu sanu fun
1: kabisi baba sanu mi o
2: olohun o lagbara fun
1: o lagbara
2: gbogbo ere te n se látàárọ̀ láti ní fẹ́ rí ọjọ́ àwọn àṣejẹ adájọ́ máa ń ṣe kàáfù ilé ayé tó jẹ́ pé a ń fò mbẹ́ ìtọ́kàn náà
1: ọjà tó jẹ́ sí dandan
2: ìgbàyàwó rẹ ọlọ́mọ máa máa pàṣẹ kò tí o arábìnrin yẹn tó so ìgbàyàwó rẹ so ó gbà fọlọ́hun ìgbàgbọ́ tá a fẹ́ sọ lórí ìgbà náà
1: ẹ ṣe kó gbà fọlọ́hun a ní kò gbàyàwó ẹ o nítorí pé o ti sọ fún tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ pé wo o ti sún torí pé òun rí replacement fún ẹ ló ń ṣe da ẹ dúró sínú ilé tá ló sì wà lójúde lọ́hùn pẹ̀lú mi 09062949 tàbí 07055949 hello somebody hello ẹ káàsán máa o
3: ẹ máa pé
1: ẹ ṣe máa
3: ẹ rí léwọ̀ lágbára ọlọ́run kan nífẹ̀ẹ́ mi
1: àtẹ̀yìn náà
3: ọ̀pọ̀ ẹ̀rọ rẹ lágbára ẹrọkùnrin yẹn ò gbàyàwó rẹ òun ló fi ìyàwó ẹ tọrọ táwọn méjèèjì bá ti wura wọn wọn máa fẹ́ra wọn lọ ṣé wọn fẹ́ ti sọrú nǹkan tó jọmọ báyìí tọkàn gbèlú òyìnbó tó sọ fún ìyàwó pé kó lọ ra igi kan kó máa lò ó tó padà dé tó yarí mọ ìyàwó lọ́wọ́
1: sí wọn jọra wọn
3: bọ́rọ̀ yẹn ṣe rí
1: ọpọlọ
3: yẹru ni látọ̀ọ́
1: ẹ ṣí mà hello ẹ̀lú ẹ ti wọlé o ìyá ẹyin lẹ sọ̀rọ̀ ẹ ti wọlé o hello
4: hello ma
1: ẹ káàsán sà
4: ẹ káàsán
1: yes sà
4: adébáyé ìjà ló sọ̀rọ̀ láti mọ́níyà
1: báwo ni mọ́níyà lọ́sàn-án sà
5: ah la tan gugu e ku le se won ni won ni
1: be ni ju yan ran se kekeke bawo lo ja sheta
5: oh adupe ni o tu se
1: ajiawa e ba mi soro
5: eri ko wu le ki si ya ke si ya wu e tele tele ko ti do won fe yawo mo si wa lo bi no si ki lo fe la ri ko fe la ri male si
1: ah o lo gba yawo un o lo re n gba yawo un de won se se o wa se sege me edogun fun yawo yen de fun any divorce paper o de ti sign ni mo o se mo
5: eh
1: yen ti ko nu le bi odun meji
5: o nya o nya le gbe tele ni o nya le gbe tele tele o pe lo ti din yen komo so pe ni
1: o mo ko pe mo ti mi na nkan ti ma se ni oruka si dowo na o e ba mi pa latodo yin o hello
6: hello
1: e ka sun ma
6: anu wa po ni lati mo se
1: e se ma e ba mi da se to
6: e wo ko le se nada
1: Mhm.
6: Olo so ko fe yawo ma na e ko lekos le gbe legba
1: of course e ko lekos le gbe legba eyi wu mi o wu e
6: o le se naga o ko lo lopo e kan fera won ko da won ti mo to koja ni waju ole to ma fera nkan lo yin nu ole gan wa tun ra ah
1: e se ma won ni to ba tun si shop yen sile gan ko ma mo wo ile lo ta be ni kan tun lo baraja eyin ara ile e se kin gba eyan bi melo kan si ko to di pe a lo si ojude lohun 09062009 hello somebody hello
7: hello ma
1: e ka so ma oruko yin ati bi te tin ba mi soro ma
7: e seto
1: e se ma
7: ona ara lati soro
1: ah ona ara local government
7: ben ma
1: e ya
7: e seto
1: e se ma se me pon fi ona ara korin
7: beni
1: ona ara lolorun wa e ba mi da seto
7: e se ma se rokun yen
1: beni ma
7: o e lo le yawo e sori ate o si ti re ni ra o re ni ra o ni lati jan pata kankan mo o ni fi yawo e toro
1: so ko si mi robo rebe
7: ah yo won agba yawo e o
1: se n to gba yawo e o e se ma e se ma e se gba t'olorun fun e ni yawo te se yawo to wa ni ko wu e mo tori pe o ti sanra ju hello
8: hello e ka so ma o
1: yes ma e ba mi da si ma ka tete
8: yes ma latapete lati n soro
1: e se ma e se ma
8: se ri woman yen ko go ahead pelu wedding yen
1: e se
8: o fera won because okun yen lo so pe won o se
1: beni
8: won o se mo
1: beni
8: so ko je
1: e se ma e se god bless you ma ah se mo ni sare o da bi pe eyin ara ile king be oya oya oya hello mo wa pelu yin sama
9: yes ma
1: yes ma e se ma
9: Well, ma, I just want to go ahead
1: with
9: your wedding. Your wedding, then call a bouncer to da. Our bouncer call do the loan. To ban me for comment say up. Ololo wo fe to de fe legba.
1: Mi ro bon gan le wa da wedding yen ru tori pe iyawo ti serve anyway o de ti sign ne. So mi ro
9: bon to ba sign ne ni comment say up.
1: E
9: pe to ma.
1: E se ma, e se. So eyan ara le a fe de ojude lohun. E ma ti dide ko nbe. A ni eto ti ni ajo ma se ni e ku kale
10: ase ju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
11: hallelujah ti fe ti fe ni egbe odo ninu christian youth in christ society ti ijo se mass anglican church agri kolomi ibadan fi n pe to lori telemu ti bi soji itagbangba ti a ma n se lodo odun pelu akuri amina ada where is the sign psalm 74 verse 9 lati ojo isegun ojo kejidinlogbon titi ojo bo ogbonjo osu keje odun 2026 dedede agogo marun irole lojojumo ni gbagede itagbangba ijo wa ajinrere dotun odebodi yo ma sise iranse nipa agbara emi mimo ibuku praise lolorin emi bakan na ewe iyen la fi pari osu yi ni ojo eti to pari ni dedede agogo marun irole labe ise iranse awon olorin emi bi Shekinah voices Dami Praise, E Akinlabi, Olugbalejo, Venerable Toba Ogundipe, Olugbalejo Agba, The Right Reverend Akintode Kukuola, Wagba Igbala, Ibugun, Iyipada Otun, Ati Bebe Lo, Lowo Olorun Ti Ki Dakani, Jesus, Luluwa.

0: ma.
1: Mm.
0: Eshi. Eshi ma. Ta ba so te ba gbo fun anfani ara eni. Won lo ni lo yi. Onile itona sile ara e no nlo fun na. O ba ma tona si, o ba tona si. Sugbo better ko gbo. Sori egungun to si nfi pe ha mo fine emi mo dat so yi e o bi mo se duro sile o fun e lodun meji si the beautiful ones are yet to be born iwo ni ko ya re ni n to ye ko ya ra e iwo ni ko joko because ko si gbato mo saro oni ma po e gbo language yin very irritating omo sara ah kini o le fi raise kini yen kuro in a society oro to si pe won se tule but awon kan na wa onjo won labi aso ton le so to ba ti pade okunrin ti o ba ni efe ma je ko fi akoko e sofo lo be n to laye atorun so fun bi wa ni relationship kan tele e funra yin ni lunch abi kile le funra yin bi dinner bi breakfast. How can you be in a relationship for solid 8 years? O te lokunrin fo din di odun mejo. Wa no, so o re ni nbe soro ni. O mte leyan fo din di odun mejo. Se odun meje ejo te ejo loyin e ba nkan je laye ara yin. E kon te le ra yin na ni. Zombie o zombie fo di solid 8 years. Leyin odun kejo o wa so fun e pe ohun o se mo. Inu e wa ndun. Wa ro bo ti arrive. Awon kon wa ntun e. Inu e na wa ndun. Telera yin o peju minimum of odun kan abo boya ngba te one school o mi boya yen le ro mo to fi podun mejo o boya ngba te jo wa te jo nse 100 level nkonkon boya gbogbo yen le ka po well boya ngba te wa serve ton e wa telera yin ariru eri ko je ko ye ko jodun meji e wa jo telera yin fodin di odun mejo aseyin wa aseyin bo wa lohun o se mo. How do you feel? No mo be lowo eni awa lo wa very innocent person awa lo wa very innocent person awa lo fefe e wo eyan ara le ma binu si ni mo ni alejo ton mo nkan rododo wa fun yin eh e je kemi pelu won ka jo gbenu si mic ah ah mo ro bi e pade odo lona le se pe daddy wa e binu sa e ro no so okay 320 no de lede. You are right. E fo kon yin balẹ. E mi sinu. E mi sita. E pele. She ti phone is silent. So yeah, e je ki win yin boyo pe 32. E fe yin mi o ri.
2: E o fe gan 32.
0: E yara le mo si mi alejo ton mu nkan pataki wa fun yin. E ba mi daruko yin fa won ara le ton gbo wa.
2: Oruko mi ni Ogbeni ni Isola. Ti mo lanfani lati je oludari Slint Fly. Ile se to ma ko ni lo si oke okun fun irin ajo boya o fe lo kawe o fe lo fun pilgrimage o fe sise ni nkan ti an se ni ile se wa ni
0: ka te se ni ile se yin ni Isola be Isola tin yo go
2: ah Isola o ko si Isola to go
0: no awon yo no gbe ma pe mi ni Isola o go mo ki wa ni nkan ti e fe ki awon ara le mo nipa ile se yin
2: anfani na la mu wa fun awon ti o fe lo kawe to de je pe o nira fun won abi eni to je po ti lori ti olule ifani e la mu wa
0: abi
2: boya owo kan ti e wa je nkan to nira
0: okay
2: lowo lowo bayi ani awon schools ti o ran awon eyan lowo fun scholarship
0: okay
2: adeni awon kan to je pe 50% owo school nikan ni owo lewe ni won ma san
0: okay
2: be de ni atun ni awon schools mi ati ona ta nlo ta ton lo lati bi ba awon eyan gba loan bebe ya study loan
0: okay ni ohun
2: ni ohun
0: all right
2: so awon anfani yen la wo pe o ye ki a le je ki opopolopo awon eniyan
0: ki won gbo
2: nipa re
0: okay ngba te so awon schools se ilewe nikan ni ko si ise nbe e se yen le ni eji awon oluwo gan ni pato ni anfani scholarship yi ati be se le ba won gba loan se me pe orisirisi ilu lo
2: ilu
0: bi rule ti wan sin
2: be ni
0: ko ikun ilu wa ilu ekiti
2: ilu nla ni
0: ah se
2: ilu nla ni e se olotu awon to ba lo kawe ni oke oku
0: okay
2: anfani to ma nwa fun won ni pe won le kawe won si le sise
0: okay okay
2: anfani yen koko wa won ni eto si lati kawe
0: okay
2: lati sise boya yala o lo fun undergraduate ni
0: okay
2: abi postgraduate lo lo fun
0: okay
2: on ni anfani lati sise then elekeji kon se gbogbo ilu lo ni anfani yen
0: okay
2: so
0: okay
2: ninu mi se do si ibere te ibere yin lara won ilu ti
0: tegbe dani bayi tegbe lowo bayi
2: ti e ri ma je ni so si wa ni pa re
0: o ti e ma se nto le mi fe lo ka mi si ngbe ba wa ba mi njoju e iya kila ti se nko ah ti mu loke o kan si lo ka we
2: ile wa ka
0: iwe
2: iru we wo
0: awon owe ni ah e ma gbo yi awon owe
2: ko buru inji se
0: e se
2: ehem so lara won ilu ti o wa lowo Europe like European delile to the continent in Europe.
0: Okay.
2: Lower yi, ani Spain.
0: Okay.
2: Ani France.
0: Okay.
2: Ani Finland.
0: Okay.
2: Ani Germany.
0: Okay.
2: Ani Ireland.
0: Okay.
2: UK wa.
0: Okay.
2: Beke de no ni Austria.
0: Okay.
2: Kunse Australia o.
0: Austria.
2: Austria.
0: Okay.
2: Ani anfa ni yen. Lower lower by fan we ni o. Okay. Then ni agon ti South America.
0: Okay.
2: Ni North America alone.

0: ni
1: pe se aye ati kawe o sisle fun awon to je pe won sese pari iwe mewa ni tabi awon to je pe won se serve ton won fe se masters abi se me pe awon to pari iwe mewa nsin first degree no fe se se aye yen wa tori a le ra won obi to gbe pe omo mi de se se ton awon olu ton de daruko yen let me just strive for him or her se aye wa fun ro awon yen abi awon to je pe won ti ni first degree to je pe boya second or phd no fe lo se nikan
0: ni mo sona ni eko
1: o le ma yi awon eyan se be pe bi mo se be lati awon to se pari wa yekinsin aye won nkan ti mo nso
0: fun awon to ti ni iwe mewa ti won ti pari to de se to ni aseyege boya oni awon credit to ye ke yan ni awon result eyan le fi kawe nlu ina to ni lowo ninu iwe mewa anfani wa fun awon to de ti pari first degree won boya HND lo pari ni abi BS lo pari
1: okay
0: anfani wa
1: okay
0: fun awon to de ti ni masters kon, okay boyo fe se second masters eni abo fe lo fun PhD anfani wa na
1: anfani wa
0: fun gbogbo eniyan ti wo wo
1: fun ti wo wo
0: ateyin na
1: mi te ti di dandan e se be pe e wa ba mi juwe omisin.

0: kan le yen kan ni lo ko to di wipe yo ta yo si je ninu aye tori na lo fi je pe lakoko ye anfani nla o nla tun mo wa fun yin mo ni alejo pataki kan pelu mi ninu ile agbara lakoko ye e ba nsumo kini yi ke ba ndaruko yin ati ile ise te wa soju
1: oruko temi ni Mr. Tunji lati ile ise the Essence Global Project ni Atiwa
0: ta ba nsoro the Essence Global Project ki la anfani to sodo si ile ise yi
1: ile ise the Essence Global Project o da le lori financial education fun awon ti o ti ni ati awon ti o ti ni ara pelu awon ti o fe ni si ni ile ise da le lori ati ni ona nle ti a le fi awon iyen ti won le fi ma make we owo si gege bi a se mo pe ilu ta wa ni gbugbu e da bi nkan sugbe ni ti o ba ni right information yo ke ma o pe bawo na awon to make e se make
0: lopolopo gba ba ba gbo ru fe ipolowo abi ipolongo to joru eleyi en ti mo saba je na ni sogundo goji se na ni ti ile ise Essence Global
1: eleyi o ki se sogundo goji o wa fun eni to fe ni anito ati aniseku to si tun fe fi oro le fun aromodomo ile to tun mo pe o ko ti wa ko ma ba pare ninu aye nigba ti a ba fi oro le fun awon omo ti wa eleyi se sogundo goji rara
0: bo wa la se le se ta fi le darapo mo ile ise Essence Global
1: eyan 20 akoko to ba ko send atejise oruko won si ori number ti a pe laipe yi ina ni a ma fun lanfani sugbe ni ti o ba tete ti o si lara ogun akoko ticket ti won fi wole ma cost 15,000 naira sugbon tori pa wa sori eto yi a ma fun eyan ogun akoko ni anfani lati janfani eto yi lofe
0: e di ayewo kini nta le so wipe ile ise igan gbe dani ni pato se oko owo le fe ko wa ni abi kini nkan ti a ri mu be
1: ele je ona ti eyan o fi ma mu owo ti o fi ma run owo nse to de fi ma ni anito atanise ko to je pe oko owo ni to ya so si sogundo goji ti opolopo ti se seyin to wa je ko won ma sa fun ati re ona bayo mi
0: ati gbo opolopo oru ipolongo bi eleyi ti won so pe ka wa seminar se seminar na la wa fun ni ile ise the Essence Global
1: eleyi o ki se seminar pure business presentation ile business briefing ni ile ko ki se seminar tori opolopo wa ti lo si seminar orisirisi sugbon business briefing ile
0: Baba fe darapo mo Essence Global bo la se tata to eni a pe number kan kini number na
1: number ti awon eyan send atejise oruko won ati adugo ti won gbe si ni 09075101004
0: e ba ntu number npe le kan si
1: 09075101004
0: Enje ko di mimo wipe the Essence Global Project ki se sogundo goji leyin gbe dani ile ise ti
1: rara o eleyi o ki se sogundo goji rara
0: for the opportunity of those joining us that doesn't understand Yoruba what do you have for us from your company sir
1: the Essence Global Project we are not governmental initiative that shows selected individual the business system that they can be using to generate capital at the comfort of their own home without collecting bank loans that have interest or collateral and we are launching in the city of Ibadan that is why we come on here today
0: so is this not Ponzi scheme
1: is not Ponzi scheme this is pure business opportunity that you can be using to generate capital

jẹun wọna lati daabo bo amulo data re idaabo bo amulo data re wa lori app re yo awon app ti o wulo mo ko lori phone re ati pe pupo lara awon app won yi lo ni data safe mode mu atose igbalode ba won o tun le lo sori setting ki o yo auto update kuro lojo opo ni ipari ti awon app ti o ko lo mo ki o le ri data re lo lalope awon igbese won yi le se oni anfani fun ekunrere alaye kan si takun ero lewo re tabi takun consumer.ncc.gov.ng fun awon ona ti o se olanfani lori amulo data re pe awon igbese won yi loni ki o le lo data re lalope ikede iwa lati odo egbe awon aladani ti o gba iwe eri leka ibara eni soro ati ajo to nri si eto ibara eni soro

ibi ta gba wole lori iroyin re daya loni lori ikan adani poshonu 32 fm 94.9 koni fe seni ti oni fe dun mo tori iroyin agbabolu kan to je tori ede wa nigeria ele to tin ko awon idoju kokan lati bi sa to tenu bodo ati lowo akoko ti awon ko agbabolu tan gbaradi fun sa tutun tani mo pe ri ninu iroyin ele o na ni tolu aroko dare e to gbagbo fun ikan ti wo $50 ni sa to koja o si wa je pe ni sa tutun tin bo lona ipelu igbaradi ti won se won o jo loro fi ati ba won kopa nibi igbaradi to si tu wa bi opolopo awuyewuye mo layo laso fa awon olulufere daya lori ede nigeria ipe bi abade iko ti Ajax Amsterdam lati orilede ti Holland ni en ti kesi omokunrin na pon se tan lati gba ni adehun alayalo fun odidi sa kan koda ajosopo oro tin be lani ati uko ti wo $50 o na ni pe bi ina bawo ti en si gba ti agbabolu ohun to gba daada fun to te won lorun a je pe kan mu million meji o le ni ogun owo euro wa ke si di owo mo agbabolu ohun anfani nbe fun iko ti agbabolu Ajax Amsterdam lori adehun yi be lo nbe fun iko ti wo $50 na pelu ohun ta n gbo lori iko wo $50 won je ko di mimo wi pe ti agbabolu en ba ko pa fun iko ti Ajax to wa je pe won fi mu abala ile Europe ni sa to nbo a je pe asanle owo to n lo bi egberun na 500 owo pon iyan na bakan na 600,000 euros yo je eto fun iko egbe agbabolu wo $50 lori adehun na ke wa se dandan la ke se kan pa fun egbe agbabolu ti Ajax Amsterdam lati ra agbabolu lopin sa o yo duro lori pe to ba wu won lati okan ni won le ra agbabolu ni ara tan e je fele to wa le ti ka to ma bo si bi ti abala keji ko sese ko bo si ifese won se ti ko ti ekun le awu dudawo ni wo orun wa itan pe ni wafu ekun keji ti bi ni ifese won se to nwoye la ni orede Nigeria ati Ghana abala koko won ti pari ekoda won ti fe pari elekeji gan sugbon ati ri oju mi da royin lori pe nti gbade lele awon ba tin soro mo lori ofe aso fi pe labala koko meta seyo kan ona ni orede Nigeria la fi sagba orede Ghana nibi ti ile to ti teju daada ara awon to gba ball won awon fun wa basiko ba gba awon mo kan fun wa number imo ti ele so fun pe ani olayemi ayinla bakan na ni iseju kefa lo ti mi awon ti oro ro toki lucky ona mi awon ni ogbon iseju ko to di pe mo yi sadeleke o mi awon ti e ni ogoji iseju ki yan ma je ti wa fu bi under 20 ile ita n gba lowo lekun todo wa ni ade orilede Morocco na ni bi ti dije fe ya le adulawo e to ti won ye lowo lowo tan soro awon ko ti laruba wa won fe gba rara to lowo lile kikan kikan ni afi mu awon ti e koju nu fe se won se ti e fi sede idije ohun ni bayi na abaka gasi alaye re tori pe nu fe se won se ti Morocco ati egbi agbabolu ti orogun won ti e jo koju nu fe se won se ti won ni fe se won se to n lo bi ami ayo meri si odo atawon ati Kenya won fi han yi pe ke sere ni abawa ni sa tutun ati ni idije le to n lo lowo ni ko ti Senegal na a na ki oju gba won mole ami ayo meji sodo ni afi na ko ni ko Senegal ni afi ri iyaye ti won nigba te koju Algeria nu fe se won se ti won itesiwaju de ba awon idije ohun loni leyin ti awon iko ti lagba meji ti ti mowo oke o tumo si pe ese won ti nbe ni owo waju ko sinu dije ile ti o ma so awon gan ni pato yo lo sinu dije fe agbaye lorede Brazil ngba ti dije to ba de ipele e to lapere loni na atuma wa ko na lorede South Africa ati ota ti an mara won duju duju iko torede Tanzania ninu fagagaga ti won mo gba ngba ipe e ti egbagbeyin ni osu keje odun to koja upper clement na lo mi awon fun iko Tanzania ko to di pe iko South Africa nipase banban banbanani ti o pada dati won pada ti fi ta o mi ayo kan na ni iko meji kaluku won mara won bolon ba si je kaye o debi atupale lori yun a so nipa re na lo ni bakan ti ba ti wa jale lo wa go mesan iko ti Ivory Coast ti n de pada lati bi odun mejila atawon ati Burkina Faso ni won je ta kan gbon ninu fagabaga ti won e ma je sala ide bi karakata mi bi e ma ti lewura si tori pe ba se n ba ra soro yi o debi pe iko Chelsea ngba ti tin jere o to asiko kan da di enu nbe bayi pelu rejo to ni lawo pe iko Chelsea won tin nawo si agbologba ta mota se kan eleyi ti ma mi awon mewa ninu fese won se kan e ti an so ni pada na ni agbabolu ngba kan ri fun iko ti Arsenal ati Manchester United omo odun 15 pere ni Danny Welbeck ni an so pe Sabi Alonso tin fi ife han lati gbe bayi o bi iroyin se ngbe jade nu le to je pe o ti mi awon ton lo bi merin o din ni adota ninu fese won se bi merin o din ni Augustson 46 goals ninu 176 matches ina no fi je pe iko ti Chelsea o lo wudu rasuko ti an so iroyin jade iroyin mi to tun gbe jade ni boye sese ki iko ti Arsenal pe te pa won na ni o je gidi lara eran tori pa se ngbo won ni iko ti agbabolu ti Real Madrid won soro ri pe awon o se tan lati fi adehun Vinicius loju tori pe in to nbere oko jan tagbara won ka be ni ko Arsenal tin so oro nipa Kylian Mbappe nipa Vinicius Junior boye odo awon ajagba pelu owo to nlo bi 117 million gbogbo le na latu ninu royin te ni to nwaye ka ma lo jina ka jodi mo pe leyin awuyewuye opolopo to je jade nibi asekagba idije feyi agbaye e to waye to si ti tenubodo ni ose to koja to adare ayo morede Slovenia to dari ifese wose laarin Spain ati Argentina ele to gbe ade ohun le Spain
ọwọ fún ìgbà kejì o náà ti fìdí ẹ múlẹ pé adarí ayọ náà ló ti fi àdàgbà ètòrò lẹni ọdún mẹrin ọdún mẹrin dín ní àádọta Slavko Vinic o náà ni Vinic o náà ni agbá ni adarí ayọ ọhún wọn sì ti bu ọlá fún pẹlú iṣẹ ibi ibi tó dé ẹ jẹ ká dẹnu díje ti commonwealth tó lọ lọwọ torí pé ọwọ nàìjíríà tún bá ẹ kú kalẹ

0: Kamure ju wa pon ka lo duro di Glasgow lore de Scotland ni biti dije ti Commonwealth idiye to so awon orilede ti gba omirira won labe orilede ti England to so won papo ba ti se ri bayi ni si o ona mejidi o ti se Nigeria logo ninu irin gbigbe oni iwon meta o le ladota 53 kg pelu akole oniranran to pare to si wa tu ko tutun tori bi an se bere kini ona lo ti fi ajulo lo fi han awon akegbe re ninu dije on to wa je pe ameye ti Nigeria ti gba bayi o tun ti wa lewura si apapo n ta mo ka bayi gege bi akopa ninu dije ti Commonwealth to lọlọwọ o ni ameye wura marun forede Nigeria ati fadaka to lo bi merin niye o tumo si pe ati ko meso si akawa ni orede ti Scotland nibe bi ron se ngbenu ireti Nigeria o ti ipin o tori pe awon eto obesi elesi owo ni ipele ti ologorun meter won ti nda bebe fefo ashe ato wa ti ni class fakorede ona ti tabi egbele mukura o bayi ninu ndije ere ologbere gandan ti a pe ni 100 meter pelu ma se kogoja fun ipele to kogo si ase kagba ninu dijon eleyi ti o mo waye lola ninu ere ti won ti ashe fefo to santi e iseju aya mewa ati iseju aya yara fefe mewa na ni omokunrin na lo fi lewaju omorede Kenya Meshack Babu bakan na ni akole tu wa wipe omo orede Guyana kan lo se ipo eleketa nbe ni todo fakorete fakorede ti e o na lo iseju aya mewa ati iseju aya yara fefe mokan le ni ogun lati sagba awon ti o tele lati orede Singapore ati agbebo mi ni Lesotho bi lo se jenu to ba dola amara ti won o da pelu Kenyi Sola Ajayi opopolopo ipele ototo na pe awon akopa won yi si ni ipele to kogun si ase kagba akoko elekeji ati eleketa ele to so nipa anfani ti orede Nigeria si ni ipele ti awon to je eto obeje n ba lo se lohun o ri adamo o ti damo lo pe ose ti e ni ipele ti iwe wiwe flashing lo waye nba abimolala mi loruko mi sporty crystal bo ki gbe kuro le lori 32 fm 94.9 koni adan ni poshonu e ka bo sinu kulo wa laughter house oke tete premier mokola ilu ibadan ni bujoko wa ta tin gbe osafefe
1: akin komi ndola kono kin kabo sori to game ababo
2: rafael ambali loko ti mo nje him na kin kabo
3: islamiyo lajmo ke busari loko temi e kabo sori akoto eto na

0: 3M Nigeria PLC. Ta mo si Lafarge Africa PLC tele. O koja ile kiko.
1: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
2: Mo le mo loju looto. Sugbon lilo Hypo toilet cleaner tubo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
3: Be ni.

0: be se da da le wa se da da le mi ba yin ni asiko yi o
1: king of king
0: bo lo bo se se ya lata
1: the alpha and the omega
0: e ku afi ogbon yanju ajawon baba mi kan lo je ku afi ogbon yanju
1: emi ajo
0: ogbon na de ni gbogbo nkan gba
2: ni pe
0: Rasiko ta wa e ko sento mo se

Baba se Olorun ti o je ke sa isan se o je damu ojo gbese o ro sile yin se mo tan pe lojo gbese awon ojo kan wa tebe to ba ro ba yo ka panu le lo ni eyan se mo wowo ogi wowo panu wa gbogbo nkan aden ti o kan won si ni kan lofe okay na

0: lẹyin ise le to leyi ta jo bara wa nu eyi ikani 32 fm 94.9 lo ti nwa dele akinbode loruko mi dele ejin omo ton so wo mi ore wo mi padi iru dede akoko yi papa julo lenu ise boya ise aladani ni abi ise ijoba ni kaluku lo nkerura a je pe ka so bi odun bi mewa ogun odun ogbon odun seyin ni je la nfi agbanyun la fi mu kora e
1: eri odun mi ja biti nu eje amo
0: aye ti wa di aye pe ka bara wa nile olonje ka si mo re ni sira wa lo kan aye ti wa daye pe ka kara wa monu moru wa ka kan mo fe yin sira wa elomi e ba ni bo yin gokada elomi ora lo lojugo ti okunun je ti e si se eni ti eyan le so fun pe bye bye bye eja poluwo oja aba poluwo oja ka wa pada wa ka wa jo wa wonu e gidigan e lembe ku kale
2: aseju ni ka gbe radio mi 32 fm ti wa okay.

mo ni ase awon odun ta lo seyin tele tele bi odun mewa ogun odun ogbon odun ogoji odun ase owe yoruba ti won so pe a mo fi odun yidun ni o boya asa mo oro si ni abi ka pe loro asoje pa mo fi odun yidun ede kan ba mi soro o fe gbale ni ose to lo igba ta sha make inquiries from one place to the other especially locations to fe

0: ṣe ki ma paro tan yin je
1: eni e ti poju
0: nkan o fi gbogbo ara duro na soju kan
1: eni e ti poju eni oju
0: elo le po
1: ninu e so fun
0: nigba ta nso yi
1: eni oju ni tabi tinu e je ama
0: gbogbo o ti koja 60 something 80 something 87 87 to 90 naira alone 87 naira or 90 gbogbo ya 100 120 naira leyin je le to ten gbo mo mu kankan bo nbe ni o elo ni block ile ngba yin block 9 o ti ku ni boya 100 naira or 120 naira per block elo ni go ororo nigba yin elo ni keru gas yo ti fi gbogbo ara common o ti wude ese nde daada pada ni elo n go kerosene ta mo danu si tofu ngba na atun wa ko awon ogbon wu kan ike to ba jinu o la gbe yi olohun mo wa yo wa ninu manage era won ni moto moto to n lo diesel won wa lo yo o si ku o ninu tanki labe

won wa fi keg ra epo si waju lodo won wa ki o si bo nigba e na mo tin so awon ma se lola ma se lola elomi owo re o ba mo doni tori po da ojo si ibi telomi ba se site de lo wa ti o tesowo waju ni bi pe ba ti gba next month salary bi a kin ra block 100 be yo ba ra block 1000 si site ni isin ti o ti fe wo mili beyen na block lodo enikan ni jeta nebo mi kan lo se yin wa mu ni 890 900 la won ta wa si 900 times 1000 that is 900,000 ni yo fi ra block 1000 lasiko yi e ba wo gba ton ta block 100 naira 80 naira salary telo mi ngba ngba yin o kan fe bi 20,000 le abi 50 kilo wa se se ati se nko daada so ni fe di ko ni fe dogun fun opolopo bayi

0: lòun wò tọjọ fi lọ abo o je complain nigba e na lọn pe ko ti se ise o si ko ti je ise o si
1: iyawo o ba yan rawo
0: ogolo opolopo lo ma se daada mo la
2: oso pa o ogori ma tun de o
0: abi nitori pe o la fokan si daada ni
2: ba yo lo be gbogbo irawo o
0: ele o cement ni 10 years ago
2: won ba yan rawo
0: 10 years ago temi mo was
2: oso pa o
0: 2016 abi as a 2016 cement issue abi 1,800 cement you know to be 12,000 by truck ti pa yepe ti pa yepe temi mo ke koja abi abi 75 to je bi 5 ton ni o
2: oju pa o
0: 20 ton ko le ko koja 12000 tin bash miss ko tin bash
2: mistake pa lango iya to
0: me ba nlo nu gbe ma fa mi pada ona o
2: ka ma isu yi tologbon
0: ri deleji le mi so tin mi o ba mo
2: oju pa
0: o wa very sure what to say ni tori pe ti ton gbo ala fefe million egbelegbe ni
2: iya to
0: kilo un wo da koko yi se complain gba e na lo si to continue dasiko yi

0: sherry.
1: Eyin
0: ti won ba wi. Eyin ti won ba wi.
2: Omo bibi na se pataki.
0: Eyin ti won ba wi wi pe igbeyawo o se pataki fun. Eyin to je pe se se fe bere love yin ni.
1: On se se fe bere ogbese aye ni kekere.
0: Ko se ru tele yi.
1: Be ni Olorun ti ke odile alalubarika.
0: E jo ta lo npe wa ni sisi gona. Ta niyan ninu yin. Ta ninu yin.
1: Oya
0: mo kekere yi.
1: Ko ni o nda wa lohun.
0: Won bi won da ko soro. Malam Rafi se wo ni.
1: Idile Olorun Eledumore ti ke.
0: Tori pe by the time ti mo ba so pe ki oko mi ko lu e.
1: Be ni.
0: O ni le duro.
1: Malam ma ba ti e lo
0: oko mi ni ma ba ti e lo ahun ba e se re mo
1: mo ba fe riyan fin mo ri yawo mi fin o le ri mi fin
0: sogbo on to ko mi so
1: ijo wo lo ti toro mo yawo re bi iye mo
0: awon ke
1: owo re kike gun ni
0: ara iwo malam o wa romantic
1: ibodo oya so ba teki
0: so ba teki ke ko wa romantic
1: so ba teki ijo wo lo ti toro mo yawo re bi iye mo
0: awon eleyi so ba teki ki lo de Mr. I want Mr. and Mrs. Pepper ye. You walk
1: there. So bad take it, sure are.
0: Oko mi, olowo ori mi.
1: Iyawo mi.
0: Emi mi.
1: So bad take it, jawo ni wa ti awo re ti mura dani bi.
0: Wa wo ba se jora wa.
1: Wo be mi ati yawo mi se jora. Oya, so bad take it la. Oya, won ba fe se, oya.
0: Orin ife la ma fi le yi kuro ladugo.
1: Ife la fi ale everybody kuro ladugo.
0: Oko mi ja ko orin ife. Tinku

0: si onje ti ko wu kokun inu ijoye pataki ni amalala wujo okele alasiri oninawo imule ya onibuka ko ba gbona ko se tutu ki obe sa ti loworo ah ofun mi
1: Lele yo 82 FM 94.9 fe ye lotu ti tek pepe itu ayaju amala amala fe ele keji ru e lotu ko lojo kokan de logbo osu kejodun 2026 29th August 2026 ati sheri ama tu seyi ati to ma sopolopo ru e loke pe ton ti gbadun alujo agwada eri kekeke ton ti fifi amala dudu tabi fofo to fele bi eti pe lope ewedu begiri ila eforiro eran pomo to kata mora si koropo to suri amala La fi joma se jo e egberu meta naira le ofura ticket je gbadun to gbadun pelawon lo nje igbalode lawujo to yayi taye ngba ti won bibire food canteen loke ado iya adija lamala ni yana di oyo iya oyo alamala loja agbarimu atawon lo nje igbalode mi ko to sibe awon odiche won yi bi ta lo le jesu amala bakitan laarin iseju aya tabi ta lokunrin na to le ru amala to fele to kuno bi eti ateni to le yara tete jamala to gbono laarin iseju aya ofe ni form e wa si 32 FM laughter out Premier Hill, Mokola Ibadan, Boba Wadojo Kokodin Logbon, Oshukejo Odo 2026, Atuyaya, Atuyaya, Bade, The Recreation Club, Nidu.

Otisu FM 94.9 koni ta tin derin po osonu wa ki gbogbo eyin ololufe wa wi pe atuka bo sori eto Yoruba dun Yoruba rewa Yoruba wu mi jojo gbogbo eyin te nife si ede abinibi adupe lowo gbogbo wa eledu ayo si lora emi wa tori pe a gbodo je oparun a si gbodo je nkokon o se papa julo bi ko ni 32 FM 94.9 ba se n fon rere fun wa pe eje atoju nta ni tori pe nkan ati ju ni yo je ta ba fi boro wa de bi pe awon elede ferin fitin o lomo yoruba la ba tun lo re fowu ra ide yoruba lowo won ta ba sora o se se ka bara wa ni kori town eledu ayo do la wa ikale le kan si aku gbianju Shaworo de o na ni wo ta tin ba bo late kan amọ ko to de pe a te waju lori eto yi bo ba je pe looto looto o le ni fe eto yi te si ni fe olubi n pe e ba n ki ero ba re ni soro yin mole bayi e pe awon ti ba n be lona jiji yen so fun won pe ki won gbe si 94.9 lori radio won ta ba won to ba tun le wo wa loju opo aye lo jara e lo si Facebook bye bye to ba se je pe YouTube la won na ba fe lo tabi Instagram eni ki won ko at 32fm949 fe yin e lori Facebook won o ti ri nbe ki won darapo mo wa ton ba ti wa de be ki won se aito Yoruba dun but tin gbo wa lowo lowo yi ki won salaba pin e kaakiri nitori temi nitori tin ati nitori elomi to se se ko je pe ede Yoruba yo ran won lowo yo ran wa na lowo ati eko ta nko ninu owe yi e seun e darapo mo wa e follow wa e fi awile yin ke ina ke fi sowo sibe olubi npe fatoye lo ko mi le kan si e je nke soluwa gbe mi guide owu wi pe ko je atowo ninu tose to ko jalo be na na dupe lowo abiola kotun yale yale ati eni olomo ti won ba wa fun awon mama wa ni ticket amala beni ni jeju koda won tun ni ki n fun won ni egberun meji naira ki won fi kun owo moto won bi won ba ti wa si ibi ayajo ojo amala tashi lojo kokandilogbon osu kejo odun ta wa nu re ticket on sin ta won ta warawara lowo olu agbe mi guide o do

yen galu ni won ni won bo wa ba emi na nile bi won ba si dele ti won o ba mi odo re lokan ti won bo o nitori pe oro saworo de oni won fe daru o dakun ati wo ati yawo re e yara jade ni lu bayi e dakun e ma je ki won run iran mi tan lale ojo kan soso ayen ni yi ka wole ri oni nebo la wa murile loru yi ayen galu ni ahiri oko ki egan oni ka sapamo si loru oni bi o ba di afẹ moju ki aforile ibi ta ba ri awa nlo na o e ma safira e ba wa lona dakun ba mi gbe ibon kan lowo ki o si mu aso bi meji lowo fun arese o ba mi gbe atupa kan ka ma afiri ran lo ayo ni yi o sare gbe atupa kan fun baba re baba fa arese lowo won mori lona oko ayagalu ati iyawo re sare sa irujo ayan ni yi gbe ilu meji ati gudugudu kan o gbe ibon meji ati ada meji iyawo re di aso die ato nje die sinu apere o fa garawa kan lowo won jade awon na mori le ona oko ki asa so pe lapita osun moju ni on yi kiri lori ibusun eyin gan lo fi lele to nka gi aja sugbon to baya a fe gbe otun lele a tun fi tosi lele a tun yara taka ka pada sinu olamo pe kini kan da mu oko ohun lokan sugbon ko mo bi iba se bere le kokan lapiti ami kan le nigba to ya tinu ola pa okan po o fi ogboju bere oni kabiyesi se o si nkan e sun lapite ni se beyin o ba ti sun nkan benu bo ohun o ba sikun yan ko se wa nu sun ni mo sa ri pe lati gba ti baba balogun ti won ti wa ba yin so oro kan losan iyun losan na o le ti ba mi sere mo eyi tin du onu ah rara o temi gan ko ni mo nwi ani e turaka e sawada oda mo fe ko wo yara mo pe iwon ba o laye an turaka an sawada wa laafi mo o oro nla nla lopo laafi o ile ola ki iro o lapita o so ju be lo o loju oro ti oba le ba obirin so o ro pe bi ohun o ba ti le wa ba obirin so se bi ti omo ge kekere yi ni ki lo mo sinu ola na nro pe oro ile oko yi kokuku ti mo ohun lara papa ti akofe oko ohun to tun wa je oba ki le to mo tan lapite ti dide o ti we o wa dansi kikan o si bo so dede o si bo so o si bo so de ti won ninu afin o garun wota ara ri o bale olori nsun lo ni yara ni ti e ile ti wa mo tan bayi iranse kan wole wa so fun kabiyesi pe balogun ti de o si fe ri won so fun ko ma wole bo oro na kala pete lara pupo awe edi kan lo fi joko leti aga omi nu nko inu si nbi ale ana toru toru o lo ye ki balogun ti wa jise bi balogun ti nsare wole lo ndo bale ti o si ntoro aforiji kabiyesi mo mo pe mo ti pe o ti pe ju o ye ki o ti wa fun mi labo gbogbo oro won yi o mo kokan mi o bale oro to ba gbelege bayi e ma ma de mora mo bo ba tin lo si o ye ka jo ma mo ni e foriji mi kabiyesi loru ana o in logo olopa ti wa so fun mi pe awon ti ri saworo de gbe o na ka si ilu ti won gbe le ori aga kan balogun wo lo kan o miri lapite nsoro lo oni mo ba yan galu le o ti sa lo awon kan ti lo ta lo lobo kon afaparo sabe a n gbe ka balogun gbon ri titi oni ibe won ye mi sugbon bi ayan galu ba ti sa lo ko se wu mo bi ko ba ti lu saworo de nitosi itawa abuse buse lapite gbon rajiki oyi orun ko yi o mo balogun loju oni abuse wo lo buse ti a o mo bi ti ayan galu wa mo a le de ade ide sori keru o si ma ba mi lai mo boye enikan yo lu saworo de e je ka won olopa si ma wa ayan galu
o no je duro ni tosi la pite ni owo te ti e won mo nira iroyin ayo temi mo wa fun yin o ni pe eto ta se nipa Tadebomi ti ri be koda won pa yawo re mo la pite fi farabale yo fere oni si e mo pe eyin o si tun fi eyan lokan bale oro pe enikan ba mi pin ade ko ba mi pin ade iyun o le sele mo be ni ka biesi oru ana gan oni ba ti wa so fun yin amo won si asise kan ti mo ni ki won o pada lo tun se won o pa omo re kekere to wa nbe mo ni ki won o lo pa kia kia won pada de be won o ba omo mo gbogbo oru ni won fi wa omo na kiri adugbo won ori nigba ti ile wa mo ti won ori oni mo ni ki n wa fun yin labo inu bi la pete oni ki lu ti le ma nse ti awon ti eran ni se won yi won mo pe agegu ejo iniru omo be da leyin wa ola ni ko ti bo kabiesi mo ni ki won o ma so asi ma mu la pete fe yi ti o mi kanle o na pa na se oni ati le dupe eleyi na to ka wa fedo lori oronro ka ma joba lo eni to ba wa ni ka ma se ti wa o a je pe oluwa re o fe ki se wo soju ohun nu bo ti ri le we ohun ka bi esi egbo dekun la wa fun gbogbo awon abinu eni gbogbo ari teni mo wi gbogbo awon onimo daru bayi nitori ba o ba jeun gbangban ilekun gbangban lati o eni ti o ba si ni je ayo kabiesi kaya tete dana ti e mo ni o amo kabiesi o ko wa je pe aye jije lori oba o gbogbon eyan kokko gbodo omo ibi ti aje monu owo gidi wa ona owo riri po sugbon aje monu owo o n lo logbon eniyan tabi ka so pe ologbon asiwaju ologbon oba gbodo ma wa on tan pe ni ajemonu on lowo to je pe ti eni tabi on ti an pe ni ajemonu on lowo ti eni tabi awon to wa nipo ase ti won ri nipa kitiyan lati moju to eto oro aje ilu po o fe awon agbase se tabi awon oni nkan o ni joba nlo lati gba owo ti o ba kan ijoba sinu apo ijoba ibi ti oro wa gan ni yi elo ni owo ti o ye ki o kan ijoba ninu owo ti o gba orisirisi ona wole iye ti yo kan ijoba o da lori iru ofe ti o de iru ere ti agba sese tabi oni nkan le ri ni bi akitiyan re ti o se bi ofin ti o di akitiyan agba sese to ba leju iwon ba ere o ni agba sese le ri nitori na iwon oba owo ni o le kan ijoba na bi ofin ti o di agba sese ko ba leju ere tabua o ni won yo ma ri ninu ere tabua yi o ni asiwaju tabi oba ilu o n lo ti le ma dogbon tari owo die sinu apo ara ti e funra re ofin ilu jogbo atijo ko ti le fa aye sile fun iru ogbon ta n wi yi sugbon bayi ti a ti dogbon pa ofin ati jọun ta ti pati segbe kan oba le dogbon dari owo die sapo ara re inu lapite do pupo lati gbo ijile alaye ti balogun se yi o dide o rerin o si dimo balogun oni agba oni tan lori le e ti pari oro e ti lana la sile fun mi ha eyin e ma wo itu ti won pa lori oro yi laipe yi si ni oro ti lapite so ko mi inu balogun do to be balogun ro pe oro ara oba nikan o lo ba ma so yi ko ma toka si oro ajo se kankan ha owo ajori ola ajo je nko amo o fokan ro pe iru ibere be ko ti to bere je ki ohun ma ba

oni ṣe esin mo pe ibi si owo ti n wa sinu ilu yi lara ginu gbo ni o igbe lowo wa ben momo ṣe bo ta nwi na nu awon agbegi lodo n ko gbogbo ere sapo nigba to je pe awon oba ugbodo bere ajemonu kankan won ti bura won ti singbere emi o ma singbere kankan o oni sowo lasan o le ma sanra ki oba ma ru awa la gbese fun won awa na ni eto si ajemonu ti wa kokuku ni di lo si waju ilu jogbo lowo balogun mo pe yo di lo si waju ilu jogbo lowo nitori pe bi awon agba sese ba ti mo pe oba ati ijoye won ti fe ma da owo ti won gba labele won yo di owo ati eto gbogbo gboku sugbon balogun ko soro o ro pe oju gbogbo won oni yo jo to bi akoko akoko ti ko o nla yan galu ti dide nile o je ayan ni yi ati yawo re o si je arese jabata gbogbo won kese sona won sa lo jina silu jogbo ayan ni yi fe lo silu nla kan nebi ti won ti ma nguro iro onilu kan to gbajumo o fe lo darapo mo won nibe kokuku si eni ti o ti da ohun mo leti e sugbon ayan galu agba ko le gbe ilu nla kankan ti ani okiki re yo kan pada de ilu jogbo oba lapete yo si ranse wa mu tabi ki o ran ni wa pa inu gbe egan kiji kiji kan o lohun fe lo ma gbe nigba ti won de ikorita meta kan won pinya ayan ni yi ati iyawo re won ba oju ona gidi ti o fe lo ayan galu mu arese ya si ona ojugbo kan ayan ni yi bo sekun nitori pe ko mo boyo ohun to le ri baba ohun mo laye ayan galu alara o fi owo nu oju won di mora won ah ye galu sure fun gbogbo won won tuka oni kaluku ba ona ti re lo oso pon gorin gorin orunjo fere fere ayan galu ati arese won di abule kekere kan ninu igbo o ti re awon mejeji gan won joko si abi ati baba kan oro na ti su arese patapata ibi npa o ngbe si ngbe o wo baba re agba o soro taanu taanu baba se emo eni kokan labule yi ni mo meyan ni omo ilu wa kan oloko laba yi nigba kan ku ti pe o eje ayabe ko ti e toro omi mu ha ha gbodo toju bole niru bi ti a ti le ri eni to le mo wa won le lo sofofo ona bi ta morile oya dede nile je kalu ibi ti a ti le mu mi ko jina mo ha ko odo kan laipe bi a ba si ti de oko ti agbe kan ba ti nsun isu a o toro je a si le ri ogede a si le ri ogede to pon leba ona won dide won tun ba ona won lo arese n wo se gere gere tele baba re agba won rin titi ile tun su lo looto ni won si ri nkan je lona won si ti romi mu amo o tun ti re awon mejeji won so labe igi nla kan arese kori iru re ri laye eru ba gidigidi o ro pe daju daju eran ko buburu kan ko ni pe wa pa awon je nigba to gbo ti ofafa kan ke ni to si o di mo baba agba lori ewe ogede ti won san le ko pe sa ti orun fi gbe lo nigba ti ile mo lojo keji o ya lenu pupo pe eran ko kankan o ri won pa je won rin be lo ninu igbo nigba to di ojo kefa won pa baba ode kan ti o dagbe ninu igbo na o ti ko aba nla kan ohun nikan won duro ti won soro soro soro won fi apejuwe won fi mo ibi ti onikaluku ti wa o gba ayan galu mora lati wa ile kan lagbegbe ibe koko aba ti e na si ka won si da ladugbo ayan galu dupe pupo lowo re won duro nibe fun bi ojo meta ki ayan galu to pinu lati sumo iwaju die si nigba ti o yasa won de ibi kan ti igi oparun ti po gan odo kekere kan si san koja lo laarin awon igi oparun na
ibe ti ayan galu lorun pupo won duro pa sibe won si bere si ko ile arese bi baba agba se ibi ta o ma gbe gan ni yi be ni a o tun kiri mo ile wa tuntun ni yi o ki la mo wa je ohun to ba ti wu wa nla o ma je ohun je po ninu igbo iwo ma wo ayan ni ya ti iyawo re na ti de ilu ti won lo won lo si agbo ile awon onilu won salaye bi awon ti je ati ohun ti o le awon debe awon eniyan agbo ile onilu won si fi toyaya gba won won fi opolopo ipe ranse si lapete won si sadura ki olorun ma ko aturi ayan ni yi ati baba re ori karun loju iwe kokan le logoji iwe saworo de latowo baba wa akewumi orojide isola yoruba dun leto 32 fm 94.9 olubinpe fatoye loko mi eba ntu darapo loju opo aye lujara at 32 fm 949 feyin etun pe enikan ke so fe nikan pe ko gbo si 94.9 lori radio won tabi ki won ma wo wa loju opo aye lujara wa bayi Facebook YouTube ati Instagram at 32 fm 949 feyin eja ni sunle nigbati o je pe ninu igbo nla kan kijikiji ni ilu jogbo wa ise ti o je mo ilo ile ati igbo on lo wopo ju laarin won agbe lo lori ise won sugbon opolopo atun ma fi ise mi ikun ise agbe mo sode mo sagbe temi o san nigba to ya awon ise asekun won yi indi olori ise fun awon kan nitori pe awon eniyan ti npo ati pe asepo laarin jogbo ati awon ilu nla nla mi won ti nfidi mule nitori na orisirisi egbe osise gbogbo on lo ti didida sile egbe agbe oloko gbogbo won papo orisirisi agbe na lo si wa agbe alaroje agbe alarota agbe eleran osin agbe alakuro ti won gbin efo gbereke agbe oloko nla gan si wa egbe awon ode wa ti won je imole ara won egbe awon areyin ti won gbe na gungi lati re oyin fun ilo gbogbo eniyan na nbe egbe awon apeja na si wa awon egbe won yi won se pade lati mojuto gbogbo ohun ti o je mo igbaye gbadun awon omo egbe won nigba to ya isori awon egbe kan won tun bere egbe awon onisowo isede omo alaseje owori omo alasela awon onisowo tete ma nri towo se nipa ire ti won je nibi karakata onra to ta lo njere ise onise gbogbo nigba to ya ara miran wo lu jogbo awon onisowo kan de ti won o ti le ra nkan lowo enikan won kan bo sori ile won mu ohun ti olorun ti da sibe won se lo ta awon wonyi o nla awon agbegi lodo ti won ge gbogbo gi nla nla inu gbo ti won se lo ta nile okere ile okere agbasa awon agbegi lere iran ajibogunde lagba yi ara ajohun lagba yi ara ojo won awon lamo ti fi edun dagi lekun eso won a fi pon gandan so araba ni gokale awon onise ona ni won ti fo bandu kan gigbogbon o selegbon won okoye laburo ajibogunde lomo keyin won lenje lenje awon lagbo tun gbe gi ona royo laye oba abiodun won agbe opo ile won agbe ere orisirisi won agbe oya to birin fi nserun re lewa won agbe omo langidi tomode fi nsere ekiri asi tun gbo ti awon alapako ti won la iroko igi ikole amo awon agbegi lodo won yi ko mogi kan la ige won o si mogbo kan la iwo o dabi eni pe won fe ma fi ti won di ti awon osise mi lowo ni o didandan ki awon osise gbija ara won fadiya lo lori egbe awon agbe parapo o ko awon agbe bi mejo leyin
tibon tibon tida tida won gbo ariwo ayun elero osise egbegi gbegi tin gbegi nitosi bigi nla ti won ge po tin wo lule bayi ni fadiya ati awon eniyan re yo si awon agbegedu inu bi fadiya ati awon yoku won sare yipo awon agegedu na fadiya ni hey awon re o awon ton boko wa jere o awon agbe yoku ni owo pa yin loni eyin ka won yi eruba awon agegedu won sakijo kijo sugbon won o rona sa lo fadiya ni se eyin ri gbogbo awon ohun ogbin wa te ti baje abe ri awon agegedu n pariwo e dakun o alagbase la wa o won gbese fun wa ni o won gbese fun yin e loju e lopolo e je lu won pa gbogbo be daru lesekese awon agegedu won sa seyin igi won bebe adati babi meji ninu awon marun ohun nigbeyin gbogbo won sa lo

won fi rin ise won sile fadiya ati awon eniyan re won ko irise awa gegedu na salo aya bele o besare ise ijoba ti bere la fi paraku nigba ti omi tutun ti ru o na ni orisirisi eja tutun olo tin sare wonu re gbogbo awon to ni oro edun atawon to ni oro ebe atoloro ewonu lo ntete ngbe siwaju oba titun o na lo sa se leri igba otun fun gbogbo won lapite pe ipade awon ijoye re lo wuro kutu nitori pe o gbo pe awon ilu ran awon asoju kan bo wa ba ohun soro balogun otun seriki ati bada won ti de won ti joko lapite ti yo si won won kika bi esi o na si ki won o bere oro oni eyin ijoye mi e se mo dupe o eku aduro ti oju oni ti yin o lasiko temi yi e dakun o mo fe ki ilu toro kaye oroju ki jogbo si da gan eyin na si mo pe eniyan ni nbe leyin dodo dodo kan ki yi da wa eyin ni gileyin ogba mi o melo loju mi le dari melo si leti mi le dagbo awa soju ilu won ni awon fe ba mi soro arin ilu ohun oni gbogbo wa sajo wa kile yi mo ni po oro ti won fe ba mi so hun gbogbo awon ajoye gbojiga lori ijoko won won dogbon wora awon loju looto ni gbogbo won mo oro ti awon soju ilu na nbo wa so amo ototo iya on lo ni kaluku ko soro na oro na soro so a kuku me yi ti kabiyesi alara fe gbo nigbati enikan o tete soro kabiyesi na gbojiga lori ijoko o wa tun owo si o tun yara bere oro oni kabiyesi a gbodo so pe a mo nipa re opolopo ru oro be o nla wa ma pamole ladugbo sugbon awon abenu gan tote yi ni awon ni lati foju kan ba tuntun ki awon si gboro lenu re seriki sare gba oro na oni kabiyesi gbogbo nti won pon leyi ila wa ti salaye fun won lekun rere amo awon alaseju yi gbo boro ibi toro na fe ma fisi ko te bada lorun o joko dada oni be ni kabiyesi amemi iba so pe kana suru die si ni o eni ti o ba gbo tenu ega ini so pe ga npa to opolopo ohun ti won so o lo se pataki to si ye ko ba ilu ko ronu le lori o oju lapite pon wa o so ijika o soro yangi oni afoba ti o ba ni ronu bi temi yi idamu ba bada lesekese be ni ara ohun ti awon ijoye nro tele ni yi ti won o fi tete soro bayi bada ti fenuko o ti ri pe o loju oto oro ti awon le so fun lapite kia o sare do bale o ra webe oni kabiyesi eni ronu pe ka gba die ninu oro won yewo oni mo so mo jero ba fi o mo toro aforiji o lapite o ti le wo bada nile ko da lohun awon yoku ko si da si o dabi eni pe won so fun bada pe olohun mu o bada dide nile gilo o si joko tifura bi omo ti o fo awo ti o ku eku fo awo na lowo le waju oga re sugbon ti oga o ti wi nkankan balogun ni temi o emi ro pe o ye ki kabiyesi tete je ki awon ara ilu won yi mo pe ko si aye fun ayonu so kankan o kabiyesi mo ibi to nlo o ohun ti a ko si ni gba ibere bayi la ti ko o oro balogun yi o ya otun lenu o foju ibawi wo balogun ki o to yi oju kilo si kabiyesi edakun o akuku ti mo ohun ti won bo wa so awon agbegi lodo n boko je

lori eto yi tun ga mo ti soro npa awon beje kan ri koda iyen mo fi bere eto yi Jim Twins awon beje to je wi pe ototo ni won gbe dagba amo ta ba ni be ka wo ile aye awon mejeji isemi awon mejeji ko fe yato sira won koda awon mejeji o mora won titi ti won fi le lomo ogbon odun amo isemi awon mejeji jora mo tun soro nipa awon beje kan ti won lepo lale tuni ori jire na ma tun so lale yi amo bawo wa ni tawon obije le yi se je e fi le kan ni 22 fm 94.9 mi ore bi kan o mo nbo wa e ku kale eto yi tun ga ni kan ni 32 fm pelu deoni oniro odun na

ibeji ni Abby ati Britney o amo nigba ta ma bi amo mejeji iyan lodun 1990 awon mejeji nle po ni bo se wale aye niyan won de bere lowo awon obi won se ka se ise abe fa awon omo yi ni tori wi pe awon obeji ti won ba ti le po bayi ko fe si dani loju pe won ma dagba o amo ta ba tun wa ni be ka sise abe fun won ka ya awon mejeji soto oto ko si dani loju wi pe awon mejeji aye koda ikankan nu won le ma ye tori idi eyi awon obi won ni e se aja rara ma wo won loju bayi amo kin se awon nikan la awon obi won bi o awon obi won bi omo meji mi yato si

Abi iyan fe sumo wo waju die ori Britney wa la pe eyin ni won ba ko jina sira won amo Britney lo wa la pa alafia Abi lo wa la po tun se wa ri Britney nti e la po do ti e Britney o ga to Abi koda nigba to to asiko gba kan tori awon mejeji ni spinal cord ototo ni tori wi pe Abi fe ma gaju Britney lo won nilo lati sise abe fun won ti o ni je ko le ga mo tori to ba fi le gaju awon mejeji o ni je won ni le jorin ko ni sese

nti won fi mi ototo ni o ke nse kan na to ba wa ni edo won ebe eyan ti e ni liver ibe liver to wa nu eyan se won ni lototo ni abe yokan ni won pin lu eyo kan la won mejeje npin lu amo won fi die mule wi pe eyo kan yen o tobi ju in to je wi pe eyan kan lo lo bi igba pe edo awon mejeje jọn po mo ra won bo se jọn lo niyan

0: abe bimo abi kan sise abe fun won ikanu mejeji ni ni kan bere bere kan ti mo ri ni oju opo Facebook le kan okay ehe mo ti ri be lo san oluwa gbolahan mi oluwa pelu mi won ni e ka le ku eto se awon alawo funfun ni kan nikan ni ru nkan bayi ma nsele si ni sa ati pe ki lo saba ma nfa ke sa awon alawo funfun ni ru nkan bayi ma nsele si ni kan o ama sele be sa won alawo dudu amo mama mu oro lori e wa bo ba dojo waju se lale yi iru awon alawo dudu to ti sele si be ri lopo lopo gba awon omo ti won ba le po bayi won pe laye o da awon eleyi pe lawon eleyi to je wipe won dagba junu awon ibiji ti won le po en to ma nfa yen ah ise oluwa awa ma ri di ni o elu e ka le o oruko yin bo le tin pe
1: oruko ti mi ni ko me se si lata pete
0: okay
1: era kun bi o se le ko yen
0: eh
1: ise won si je ise ototo
0: ise kan na la won mejeji nse awon mi awon ile ti mo soro npa awon gangan lale ise yo kan soso ni won nse gege bi oluko amo awon mi wa te bi won le po ise ototo ni won nse
1: okay iru awon to le po je ko ise ototo na si
0: eh
1: e wa da kun ka wa sun pe eh boye nikan ni si for example ya ke teacher
0: eh ise won wa bo sasiko kan na abi
1: o wa bo sasiko kan na ba no university
0: awon mejeji ti mo bi won se jo ma nse laarin ara won ti se won o ki fin ja sasiko kan na
1: o te ri bun ba na
0: e se ngo sa Odometa 949 tabi 08097 Odometa 949 08097 000949 tabi ke pe 09062 Odometa 949

0: tí mo nso yen ni pe awon mejeji ise ototo ni won se won de lepo o tun de bi pe tawon mejeji ba fe we o ni bi won se ma nse te bo ma fi aso da awon mejeji laarin
1: o
0: fi je pa awon mejeji ni jo we ni bi kan na ori won fe ri oho ara won 07055 odometa 949 tabi 08097 odometa 949 08097 odometa 949 tabi ke pe 09062000949 09062000949 awon number yen lo wonu kulu hello
2: e kale
0: oruko yin o ibele tin pe wa
2: okay
0: Okay. E seun gan sa. Hello.
3: E kale.
0: Okay. Okay.
3: And is ya continue yesterday.
0: Yes, sir.
3: Olondara ni o.

0: kan
1: e ka le ku dede asiko yi o ga adon mi kazim madika now bi mo se so wipe okan ototo nla won mejeje nlo yen kin le down ibere to je wipe o se se ko je yo ti ikonu won ba wa ku nko se asiko gba kan na la won mejeje ma ku ni se ototo nla won mejeje ma ku ni ikan won ba gbe mi mi laarin wakati
0: e ma je ri
1: e me lo kan
0: ki o si se iru
1: leyin ti kan ba gbe mi mi laarin wakati die leyin igba na
0: lojo aye wa ngogo
1: ikeji atele ko leye
0: ma tun be se soke wi pe
1: iyan ma fi ma se ilo lori eto lale yi are wa adesan ya mo ki yin o e je won ma lo ape pataki lowo gbogbo awon ti won duro ti wa
0: ti dayo
1: a jo nse Emmanuel Adebanjo ajo wa nbi ni mi igbodo gbagbe oga wa Olorun to ba Yusuf igbodun odun kan o
0: emi ajo
1: a se isa mo odun eso odun eleye tun ma se temi
0: baba se ku pa fun mi
1: la se ledua oke oke dola kun fire kun oga wa Abimbola Lamed Sporting Crystal mo ki yin daada o e koja yara mi owo meji fe yan kan idoba le mi ri e ti ojo mejo ti mi ati yin atunjo ma pade lori eto yi tun ga Usman Haruna loruko ti mi o Downy oni road nu ti oni ba won fohun ba nje laila o mata mata mi ara ma san wa furi oni gbese ke mo lo nki yin wipe o dabo e ma wa nure idunu ayo ati alaafia o
2: Oje ti kuo ni tana, egu ti dowo, 32 FM 94.9. Laughter House, Orioke Tente Premier, Makola Ibadan.
3: You hear that sound? Now the sound of millions putting wait for you inside the Guinness Open for More promo be that. Buy Guinness, open now.

iku omi iku odo ko ni gbe lare mo lon gugu bi te tin gbo mi kolu kolu bu oni kolu wa o afefe bu oni fe si wa akoda aye mojuba o aseda aye mojuba o mojuba gugu ori ade kade o pe lori o kiba to pe lese ke esin oba ko je ko ba pe kan ri kisi aboyun ile won mo bi were eni to ti bi oni yan ku agan to wa labosun ajinde aro mo je fun gugu wa o mojuba gugu se nse lapapo isensi oni baje o Oyo State oni baje gbogbo Nigeria oni baje lapapo Adegoroye Igearudi Agbefagori ite loruko temi Oloye Otun Oluwawo General fun gbogbo tibutoro ile Ibadan lapapo Mogaji ile Oluoje Ofoje Ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu Ibadan e woko tin bo wa si gate oje e so loje ide ayun re erin saarin oja oje e bere bi won tin teni egbe okada oke ofa baba asale oju sosi to wa n baba asale lowo otun yin ibele ti sokale te ba ti gboju so kan e ri akomo na wa nbe ele lo sile baba iwenje adubi ero ba ni soro tele pe mi si 080 332 601 41 tabi 080 53 45 9223 Odufa te lanfani lati mo gbo lasale toni o na ni odufa obara meji to e wa tun wa nkan fidile e mo ba mi kalo ifani okiti pete awo nu oko adifafa ngba ibi ti si omo orun mi la o fi se fasile laise o nlo roko lalai mo pe nu le ni re un wa okiti pete yi o na ni okiti ogan ti gbogbo aye mo to mo nwa nu ogbo ti kan mo mo angba ibi oni ikenfa iku ope ikenfa iyato si enye ta ama nje sugban oma yaka na niya baka na ni wansiri awa oni se nse la da ope fama e wali angba ibi ongbo kiki okiti pete bi awa agba wuli awa agba afa pe wantama le si ntoba so kunkun langba ibi na wamokan ofikun eji ogba ukulolodo okiti pete oni koye nlowo kan buwo waja to kiti pete oda fafa ngba ibi obara meji lodu to hu loju opon won ba ni ka ngba ibi urubo angba ibi ni kini si ebo kini si tutu angba ibi gbo riru ebo oru okiti pete wa so fun angba ibi wipe ile ni ko ma pada lo tori pe ina ile ni ire angba ibi wa angba ibi rin bi ese bata meji la nbi to ti ran odufa ti okiti pete da fun pe abi be ni abi be ko sinu ile ni re won wa to tin ro lokan re awon ero tin koja lo ero tin koja bo won ba angba ibi loju kan na to duro si ba angba ibi se ye si e ba kan legbe egbonu ibe ni le su ba angba ibi o ibe na ni ile si ton ma ba pada ba angba ibi se lale hore o wa tumo si pe eyin odun meje ta angba ibi fi so teyin pon won lori ope a ke lo madam fi n gbeyin lori ope o wa ja si pe gbogbo nkan iya ro pe on gangan papa inu ile won mu wa o bere latori oje ope o nle mu ta mu igi ope to gbe ope duro gangan na baba wa fi n soru le lati gba wa ti se efon ope o ni won fi se apere kan mama wa ma fi keru lo soja fulufulu inu ope gangan won tun fi se keji ti won ma mu eye si inu re imo ope gangan o ni owo ta won ya wa ma fi n gbale gbogbo nkan yara ope pata o wa ja si pe ile ni won dari re wa ipo tawon mama wa nfi eyin tope ba so ti won fi nse o na le ipo ta nje loni koda papa isan ti o wa lara eyin ni lawon mama wa ma nfi ndana ipo ope gan ni a fi nse ororo ta npe ni loka loni o wa tumo si pe gbogbo nkan yara ope pata inu ile won ni won dari re wa ope wa de ni ajina se ti jeun ajigban ni koda ikenfa gangan ti joko soju kan ti ma gbewure ti ma gba adie ohun gangan la npe ni isoro ope ti somo bibi inu agbon miregun ti gbogbo awa onisense joko ti tambo loni isoro ope wa njo isoro ope wa nyo isoro ope wa yin babalawo awo yin faifa wa yin olodun mari oba lorun ngbati gbogbo re gbogbo wa nba isoro ope loju kan na to ba joko si titi n gbadie titi n gbelede titi n gbewure eni ta ba wa da obara meji fun
ta ba wa so fun pe kiru eni be o lo ma sise ijoko ise awo tan si ise ijoko ni ise suwo ise ijoko ni ise ijoko po repete sugbon mo ko a ma lapere o o le ibowo o mo ile itoje ise ti e gangan ninu ise ijoko elomi kan gbo wi pe won ni ise ijoko ni ise un lo fi fe si gbogbo owo to je mo se ijoko tan elei gangan la won baba wa wo nu fa lati gba wa ti se ti o ti ye titi to fi daye ode oni eni ta ba do bara meji fun koda a le so pe iru eni be yo si oba ninu odile won iwo baba npota iwo baba maduguri to wa je pe yin ogoji odun to ti lo ni le okere ngbo se wa ri taya lenu si oba to nsi owo to ti ye ko ti ma fi se nkan ri laaro atosun ojo re lo se se wa nsi lojo ale gbogbo eyin te wa lokere te ngbo mi loni won ni foku yin ranse sile o ile labo simi oko gbogbo wa pata la kiri ajo wa le o asiko ta re ni je ise wa ni kolohun o se fun wa o ise wa o ni di si onise owo wa o ni do wa sinu ori mi gbeni ori eni ni gbeni o ori la fi sun gbogbo ori eni je ojewe ori eni ja ojogun lo iyowu eda oba dawole laye an baba wa moni moni wa ni moto se lo loyo ile ti oba si toju eni su eda kan ki mo rin berin lokun tona ba pin meji meta awon baba wa mu kan keji won to ni laye atijo 256 ni page fa gbogbo osoro tin koju eda laye kokan lo wa loju odufa kokan ibi to ti bere ibi to ba de ati kuku ona abayo nu oju odufa to ba jade fun o olodumare sisi to re sibenu adegoroye igadudi agbefagori ite loruko temi oloye otun oluawo general fun gbogbo tibutoro ile ibadan lapapo mogaji ile oluoje ofoje ibadan land gbogbo bi te ba bawo ilu ibadan lati bi kibi ewo ko ti nbo wa si gate oje e so loja oje idi ayun re erin saarin oja oje nibi ti an ti nte ni gangan egbe okada oke ofa baba asale e so loju source to wa loke ofa baba asale te ba ti goju so kan yin lowo otun e ri akomo na wa ndi ero bohun olu eni le baba ewe nje adudile nlo ero ba ni soro te le pimi si 080 332 601 41 080 332 601 41 tabi 080 53 45 92 23 is 080 53 45 92 23 obara meji lodu fatimu mu wa si etigbo yin lasa aleyi elaboru o elaboyi elabo sise ogbo ato asuri iworiwo fun baba pere apo ni agogo wole

0: tu olua wo le badan oloye ewe nje adegoroye igi adu bi agbe fagori te omo dida wa mo gun ma te onisulo niya baba ja ti wo sabile to pegede olon yo ke yo ma se se ni ko ma jeun bi eliri oja degbe re nta ni wo be kale lota o so wo gbe yawo rere nbe igbeju re ni eto wa ma ru ori to gbe waye aise wo ninsia ma ba lode ewe nje adu bi otun olua wo le badan ni baba sele loju ona je nbadan lati oje eleni egun okada baba sale oju source ni ati sokale e ti ri akoma na wa gbagada gbagada ewe nje adu bi nbe tabi ke pe won sori 08033260141 oloye ewe nje adu bi otun olua wo le badan lo ni irorun la ba nigba ta daye
1: Okiti ogo seku giriwo fo balade oba lugan nikan lo mo yona ti kan to se ti ka gbon safefe fe yin e 32 FM 94.9 Laughter House ori oke tete premier mokola ibadan
2: It's 10 o'clock sleep can wait 1 million naira may not open for more with Guinness
3: kini won oni ye buramuramu niju meje asunrin o si loja gbo ikoni ti o se bi 32 fm si ti wa ni dunu atayo olohun o gbo kokoke o gbo 32 fm 94.9 am fe rin gba gbogbo aye
4: I do FM 94.9. Hi, Jireko Soccer is my name.

0: o tin lo were were osu kini lo ikeji lo iketa lo en ti o ba wa mo pe danu awon osu kota akoko yen e je ko ru nton ko gba le ewosan lo
1: ko ti
0: e wo eni o ko bere list awon ti won ku ko bere list awon to wa ni koma ti eni o ti won jara aye jara orun ko bere list awon to wa ni mortuary wi a ri pe kota akoko to nlo ni arin odun yi eni o keji ati keta to wa yi o je ko ndupe lodo Olorun orisirisi ewu lo nsele ibi te ewu de ngba wole po eni mi ewu afowo fa wa nu awon ewu to nsele se da laye eni o ewu afowo fa o wa nu e egbo ewu igbogun tini latodo awon ore o wa
2: o wa
0: ewu inu ijo wa nbe o ewu to wa ewu orile ile Nigeria gan ewu kajini gbe eni o kajini gbe pawo o wa nbe o ka ma ti wa so yen ka wa so ewu ogun idile ogun eje ogun emo ni nkan mi to wa wa si gbogbo awon ewu ipapo wa ri pe oro Olorun to so pe buburu ni gbogbo ojo adua la fin ragba pada wa mo lati dupe daada ore wa

0: go fun oluwa awon oluwa oba tun se wa le lose to koja awon na kumo pe a ma wa lose yi awon na so bi awada bi ri ni o de wa si muse a je pe o gba adura ta gba o gba niyan tori ti o ba gba
1: a
0: ni wa sibi
1: o se olohun

0: Magic Express le to yin moto to ti kiki ni ko te wa fo eni okorin nle mo oke lo tin fo to ba ti gbera ton won ki nle da duro taiwo temi lu oko lu wa seun temi to pe MC Obama
1: o ko temi ni Oladipo Johnson ti gbogbo eyan mo si MC wo mo mo be pe kini mo wo mo ni mo wo Jesu ati Anambe awon kan to mo so pe se eyin na ni pastor wo mo ni emi na ni Olorun lo fun mi.

kin le wa re elephant dojo ale sori awon ebukan wa to je pe to ba ti de ki ba yan dojo ale ṣugbọn to lo n ba fun yan lebun to ma n ba yan dojo ale ara le yan ma ma da eni obi ke wa se n dara bi kin sunny ade se n dara bi baba obe se n dara.

0: awon ore mi eni o to ba wo nkan o to ba wo aso kan bi awon aso ta awon awon mo sin wo ki la ma pa awon mo sin jesi eni o to ba wo wa eni o fi de lorun ni ipe wa la gidi ara ara aso buruku olowo jade
1: iro ke
0: wa je gni
1: la
0: wa si a ja ni o ti loko o ti ni ore oko lo fe ni o gba to wo lati fi da eni kenin lohun to je ko ko eni kan lo wo fun
2: oko to fori jo o to si ru jo ele ko lati le o titi to mi to ke ele ko lati o ke o
0: wari si galowo oko e wa be so pe iru kini o si yi abori igboke abo de ran ti o wa mo ti o wa be sin kigbele lori ogisho re o je ko kigbele lori ore eyan o ma ma fi ese eye ni oni ojuju ti yo ti e ti ba e awon iyawo niyan ise pe wa wa ya wa wa send e si pastor yin pastor ewo ewe te fi se da ewe te fi se diki e went there fi joye church e wo o tin dot ya re yeye ya re

Iyan to ba je ore otito adododo ko ye asa orisirisi na ma ma da Iyan kan eni o bo wa party mo nse ise mo wa wa lori stage mo so comedy mo mi mi wa ni a mo te fe tele e lo party mi fe mo boyi o se ma se won lo funny bi radi e bo o soro loju mi ri won mi wa tele mi lo ore mi o mo pe mo mi mi ni o joko si egbe ohun o kan so oro kan ni awon eyan ba bu seri ore bi kan bu seri ni ore mi ni ah obama omo were mo wa wo pe tani omo ta lo nba wi ah obama ni omo were ah o ya were gidi gan iye iye ya were mo mi ni ima ni ye ah ero mi nu mi ni ira sawo le nda yen ko ma ma pe lomo wiri awon ni mo nko e de ri to pe mi lomo wiri yen gan baba e baba wiri gba be asa ti won o je ki oga eni mi o ni ke ma ja lati ma fi aye tayin o sugbon eni awon oro kan wa to je pe apara ni na o mega ti wole oko ati yawo eje ore eni o eje ore e ma tori pe en ja e wa eni eni abi tori pe en dapara eni kan be sawada nu o wa mere nu le oko en be sire pe ki lo nse woju e boju iya e o de ti sare wo moko e lowo eh yawo en be sire pe woju e boju mama e wo na ti sare wo mo yawo e lowo kini gbogbo yen eni life o ti yin lati gbe ni life o ti yin lati gbese jọlọ mi o to gbe ni ah an baba ati ya yin ti gbe life titi won

oje ka dupe lodo Olorun oba ti o fi wa seyin ninu gbogbo awon soro soro to wa ni Nigeria at least ta man ka ni eji eta erin to wa really fant o ma daruko awa na mo mo ba so leko eni o laarin awon soro soro won soro labe okuta kan soro nba ni egbe ni o ni kaduna eni o kan de so nlu eyinbo na ani kan lo mo ani kan sha ani kiloruko ani obama ti wo emi to pe to je ka wa na dupe lodo olorun atun ti mo pe ati ti mi o ntan won eni kan sogun fun eni o tun won fe eni o olorun fa wa lo fe ani lo mi tori pe won fe lokiki eni o won rin ton rin agbara sugbon olorun fi awa si be to a so pe a wa ni waju sugba a ba won si leyin patapata.

0: fa kenikeni fa esi no problem wo fa re ye eni o boju boju eni o kronu ma ronu mo ma munu ara edun nigba kugba nigba gbogbo on ti o ba je ko je ma ba won je le so pe nitori pe ko si nkan kan lowo e wa bo si di ologogo bere si ba won mu ogogoro eni o mo ti mo ti mo ti o mo ti gidi o tun mu ogogoro nitori pe ko si owo lowo e ani kilede to fi mu ogogoro oni ko so lo mi ni o fe ge mi are kuro ni e o
1: da lo le jo pe lai ri gba o
0: lo man ko sile awon eni ti won mo bo se le bere nkan lowo olohun eni o won ni gbagbo nu e olohun ma ngboju segbe fun won ni o mo ba se nbere lowo olohun olohun a gboju segbe fun eni o padiwa olohun eni o mi je oran ki ogun se nu aye eyan gbogbo eni ogun a nje wa nsukun fa pe nu ogun yen pe o angeli to man gbere wa awon gan o fe kan te ro mi je loju e bo ba sunku gan wa ku e wa ku waju o to lo mi je ayo o mi je buru

0: kenny kenny and no kosoro kosoro balan jati ti o fe gbo fun la la la sando Shiwa yi tin ba mu fun mi tenikan ba so message kan wo kan ton kan ba mi so lori o se ni voice kan se mi lori wa tin ba ti gbo tin ba ti ri pe ki se nkan ti mu le gbo tan to ye ku ma fa mi sinu ronu ma sare stop e ma delete e
1: my baby keep on robo funky funky
0: awon yen mo confuse eyan
1: suda
0: pupo nu awon eyan de ri satani lo ngbe nu won awon confuse e baje ashi opin ko nibi ti iwo to je gbadu e ti gba tan o mo nfi alakala o mo fi confess eyan
1: my baby keep on
0: fi ro kan ro won fi confess e nwaju olohun
1: sugar
0: bo yan ba gbadu atan dadan ni ko la la nitori o ti adura gbigba to gba yan o fi o ti toja olodo ro lodo awon ti ejo n bara yin fa ninu emi lohun I don't know what it bad bra to le man reti ala to le shigmato bati la la to le nye nye mi ikpe adre ti gba ko ya ti ti man dupe olu wo shi o
1: ashe ato dudu feri ma do ma rabai
0: elikpe adre ni mo nso ron kwa elyo ni eni o kukwa nu wa mo bo shi mbi lo wo long elome ani olu wa shano fumi shano fumi fo didi wana wa olu wa shano ki lo fe kolon shano fumi fumi Oluwa ran mi lowo ki lo fe k'Olorun ran lowo fun. Ani wa elomi a se a ma lori foundation lo ti ma bere nkan kan ko ni Olorun.
1: Mo won ti mo fe won lo mi ruwo kan mi oya.
0: Ire ile to ti yawo yin fun ara yin gba te lo ba yawo yin e se so fun ki le so fun oni jo baby mo fe fe eh be l'Olorun bo fa fe bo l'Olorun soro bo se to ti obirin na lo si ma bo l'Olorun soro bo se n ba yawo e soro pe oni so nje so be wa nle ba mi si rice o sha ni ko samala ko se ba ko eni o be lo si ma bo l'Olorun soro na lomi oni bayawo e soro ko to denu le ngba wa dele ani oya ko turo ira wa ti ma so message fun latori fun
1: so ma se ko
0: send awon kankan si ania eh eri

0: gogo ijebu alare papa awa ujale ne ti le toko lati ijebu ti bere lati mamu abi abosi awatu abosi mamu abosi awa abosi uru ijebu abosi ilapuru abosi ijebu gbo ya go iwoye ati gbogbo awon ijebu ti won wa ni eni o to fi de ijebu de eni o ijebu de kala on fa nu ke baba wa sikiru aki eyin ijebu ilapuru aki gbogbo eyan mo oye to wa nbe ayo wa nki eyan mo oye to wa ni ijebu ilapuru bẹ́ẹ̀ la mama kí ẹni o cup a mama kí ọ̀rẹ́ wa dáadáa pàdé gbogbo wa lẹ́kọ̀ọ́ àti nìbàdàn ẹni gbogbo àwọn ọ̀rẹ́ láti america láti london láti èkó láti ìbàdàn láti abuja à ń kí comrade idris ẹni comrade idris lára àwọn ọmọ oyè náà ni ọkọ̀ olúwa doyin ti yin l'olohun ma se loruko jesu christi ti yin l'olohun o se mo de gbadura eni o abo olohun a tun daju lori yin comrade idris
1: alabi elu ni rawu abi nbola
0: iyan nla ni o
1: atadi sa ni yalata
0: ti gbogbo ẹbi idris lapapọ ati ẹbi rabiu alohun agba fun yin
1: sakare lo kabi omo ọlọrun o se bi o ma tun bo ti ndun
0: comrade idris
1: ẹjẹ kajọ
0: eyan ni eyan ni eyan ni eyan ni eyan bẹyẹn ọdọ se fẹ nibẹ yẹn bẹ lawa naa n gba yin jẹri pe eyan ni idris o
1: ẹjẹ kajọ
0: Ismail Idris eyan gidi ni yin afọbajẹ ni eyin eyin gbajumọ eyin awọn ọba ni awujale ni jebu ọmọ yẹn eyan gidi ni o ọdọ ni eni o eyan si ni pẹlu o ko ni mọra ki se oniro o de gba lohun gbọ bo ba gun ri teyan yo se dada ma dura la wa la n gba fun ikolo njo ko gbe deri ti awon baba e Ismail Idris this is where we too

0: ti Israel jade ko ni Egypt ara le Jacob jade laarin ajoji eniyan Juda de bi mimo ise di agbara okunrin o sa Jordan ni pada seyin awon okinla fo bi agba ti oke kike boda gutu oni kilo de kilo seyin okun ti e fi satan yen kinla fo bi agba ti oke kike boda gutu
1: baba mo fe re ku otu ororo
0: be ni enti okunrin to sa ti Jordan ni pada seyin la fe kipe loyin asale yin

waju radio wa aina buriba si kataru hada kabaya agba wan adura si meji si meta maibu se talu hada ba ema pe mi o ni ti nkan kan lai je pe mo ri signal latodo olorun. Yes.

0: Mai kasi fali hadaba. Ogun to soro seju fun mo eniyan laye. Oni ogun eje atogun emi mu ni nkan mi. Ogun eyin iya te n gbo mi ti e n binu sawon omo yin ejo ka to bere adura yi e yonu si won. Tori mi mo boya ikanu awon omo yin na eni o o na fe wa ninu adura yi. Ohun ti Olorun so ni pe ma se je ki orun ko wo ba ibinu e. Iwo to binu si omo e to de to bi de bi pe eni o ilekun ti mo. Bawo lo wa fe se wa soro omo lomo si. Rarinu ni.
1: Ma ijami. Ayi baba ma mi mo po si o e.
0: Iwo na to doko ba yen ni o aburo eni o egbon elu n baja lo wa n fi omo baja. Do tu awon omo yen sile mo binu.
2: Olomo lo ni baja. Abiyamo orin gbomo jule ko pe langi bi po o.
0: Se n gbe yin abiyamo.
2: Abiyamo oni gbogbe omo e ko mata ti kiji o.
0: Why teyin wa daju? Why ti e fa won mo yin sile? Why ti n ja nitori pe oko yin ba yin ja e ba mo ja. Baba kali laru adaba. Oro Olorun so pe ngba ti baba ati ya mi ba ko mi. Nigba na ni Olorun yo gba mi. Deyan eni o bi omo bi e ti le o ke binu si omo to e mo gbagbe o ipe omo eni lo omo eni o a le fomo lomo somo o a le fomo lomo somo a fe lo gbadura time ti lo
2: lo si mi o
0: gugu yen poruko Jesu Christi Oluwa sanu fun mi. Mai ka daru apada yaba. E ka kokon lo dupe lodo Olorun. Olorun o. Mo dupe nitori pe o n gbo titi mi.

0: Jesu Oluwa wa. Amen. E poruko Jesu Kristi. Oluwa dariji mi. Ni ibi ti mo ti gbe ise si o. Ibi ti mo ti gbe ise si eni keni ninu eni o. Mo ti gbe ise si omo nla keji mi. Ibi ni pe ele pa pelu omo enike pelu ara adugbe lo an to wa ni ayika yi
1: o si loro re
0: lai je bayi o le ri olohun ibi ti mo ti gbe ise si o ti mo ti gbe ise si omo nla keji mi oluwa dariji mi e so dadua uruko jesus oluwa dariji mi mo ti ise si o mo ti ise si omo nla keji mi oluwa dariji mi iwo nikan ni mo se si ti mo se buburu waju e ka ba le da mi lare nigba to ba so kara mi ko le mo iwo dariji mi ya ima ta ko ba lo adaba iwo dariji mi jesu oluwa wa amen
1: o fa wa to jesu
0: e poruko jesu adura koko re ogun tun seruba mi sugbon ti o lagbara nwoju oluwa oluwa wo ti gbongbo ti gbongbo ada kabu ni ada ya gaba ogun tun seruba mi ti o ni agbara niwaju iwo olohun ti mo nke ogun ti iwo olohun fun to fowo lero to wa nwoju mi tori pe ko ni agbara nwoju oluwa olohun se file eni o sugbon seruba mi eni oluwa o ti sun mi e ba n gbe ogun yin mi ogun to seruba mi sugbon ti o lagbara niwaju iwo olorun e poruko jesu oluwa ba n wu ogun na ti gbongbo ti gbongbo e poruko jesu oluwa ba n wu ti gbongbo ti gbongbo adua poruko jesu baba o ogun to doko ti mi to seruba mi sugbon ti o da mo nkan kan niwaju olorun olohun o ti sun mi e ba n gbe ogun na e wu

ogun to jale latara iya mi sara olorun apostle baba lola o mo pe o owo ogun na ku lara mi eni owo ogun atodo baba ati ya.

0: for me. Jesus, Luawa, if he see you, Koto, and I be a barakpo. Really, pack barrow watch your ratty book or one long loa. Every fag barrow watch your ratty book. One yon there for me, a Kotokuni. A barrow watch your ratty book, old lady. One yon there for me, a soda dwa. Uko Jesus, a barrow watch your ratty book. Yanni Darua be Santalica Palia. One yon there for me. Bi odun yi se lo sope mo se wonu osu kejo lo agbara owo ati oro ati ibu agbara emi mimo tun o fi la odun yi ja oluwa yande e fun mi agbara owo ati oro ati ibu kon agbara alafia ati emi gigun bi mo se nka e na ni keyin na ma ka oluwa yande e fun mi ko si to pari yande eni o kodun yi to pari sanu fun mi agbara owo ati oro ati ibu oluwa fi fun mi Jesus oluwa wa amen eyin na te wa nle gbadura fi mi na adura teyan angele ateyin te wa laye adura amen amen amen amen amen Jesus oluwa wa amen omi yin oluwa ko ya si mi mo ko di eje Jesus on ti e ba lo fun ko sise e ba se fi wonu le gbogbo agbara to yato si agboro akokonu le na be se mu ki o ran iwosan ati alaafia sinu agwara yin be se fi nboju eni oju to ti fo ko la pada ase oluwa gunbe Jesu oluwa wa amen a pade lose to nbo nipa ori ofe Kristi ki o si nkankan eni oruko temi o yi pada taiwo temi oluwa Okoluwa shun timi tope. Ba so ipi woli pastor ifa ko si te pe mi. Sugba ise ma fo mo satanisi o. Emi Olorun. Ori pe omo Olorun ni mo fe je titi lai lai. Nipa ife olugbala. Yo sin kankan. Eni o ku bi ojo mefa bojo marun ami kodin pe ko su ipari. Iri ati anu ko ma to wa leyin lojo aye wa gbogbo. O dabo. Lomi o wa de.
1: Bye-bye.